0: Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Ok, ahora que estáis 6 minutos, dale que la paisa, la suchumanga que trupa. Bullseye. Right, keringa oras, usam, giatot keringa nato sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, mga katrupa, nag-hiring sila sa pagkaroon og account officer. Katong gusto mo narabaho, right, ito lamang ang buhatan sa Agusan Lending Corporation na sila nimutang at bang diha sa San Francisco Gymnasium, San Francisco, Agusan del Sur. Bullseye. At usap ka nato mga katrupa sa Santon Vitamin C. Dumdawa ka doon ay nga atong lamang sa kapasidad nga mupudong sa vitamin C. Dilita pa rin sa hayop mga katrupa nga makapudong sa vitamin C. Tao man ta, so necessary nga mangita gyud og pagkaon nga dunay vitamin C para ma-strong ang atong immune system. Kinakadabas, Santon Vitamin C gumikan kay Alkaline kini. Bullseye. Okay.
1: Napay mga mensahe dire katrupang
0: rey ang
1: pagtagat.
0: Sige daw ang imo diha.
1: Na ay panawagan gipaabot ni katrupang Kiano JC Biel ingon niya gipanawagan kung kinsa ang nakakita sa sling bag nga itom. Gipanag-iya kini ni Chris Palad. Nawala kini dunay sulod nga ID.
0: Oy.
1: ID sa iyang asawa, pati ID, pati cellphone.
0: Oy.
1: Nagpatubil siya sa Royal Gasoline Station. Pag-abot niya, ginhalinan. Dito na niya nasuta nga wala na siya sling bag. Kinsa to'y nakapunit tuod sa bag ni Chris Palad. Palihog og uli.
0: May kontakon.
1: Kwa may gibutang dari agaha magkontak.
0: Ay, diretso na lang sa amo, mga katrupa. Huwag na yung makita ninyo atong
1: sling bag nga ito.
0: Sling bag. Dili mo na ato, mga katrupa. So, giangyo lang po na ito ang mga kita nga paki-inform lang kay og mo biyahe mo diri sa Sibian og diigid mo makabiyahe ato na lang pagtuan sa inyo kung asa man galing mo dapit no? Og side mga kita nga dili na ato mga katrupa ato nang iuli nga ito sa kininga tag-iyag yun kay sila nang inahanglan na katrupang Limuel
1: na yung mga comment report sa atong page nga daan Nestor Gonzaga Jr. na Minaw iya daw ipangumusta ang taga Dasagan.
0: Good morning na,
1: nagtanaw siya gikan sa Mati City.
0: Oy,
1: then susual nakakomment rin si Madam Eleanor Cañete nagtanaw gikan sa Bukak. Kay Gina Aguilar nagtanaw gikan sa lungsod sa Rosario. Og syempre kay Gloria Baro Espina yan ay sa may barangay Baygan 3. Yung mga diya wala na
0: di katropang rin. Ubay-ubay ni katropang Limuel. Si katropang naana na si Cebu karoon nagpuyo karoon si katropang Rublido Dodge. Katropang Dodgear. Ayan pangalan kay Rublido Dodge Star 2-1. Mamani ang atong founder sa Turbo King.
1: So okay na to po natin paminaw ni ato na may barangay Santa Irene.
0: Oh, correct. Ingon siya, good morning mga katrupa sa Ray Sir Limuel. Shout out na lang sa tanang nag-monitor ning mga tagnaa from Turbo King, Extra Force Movement, XFM, Dujar of Cebu. Bullseye! Hindi lagi ni basta-basta lagi siya pa. Salamat katrupang bro. Good morning ni mo niya. Si katropang Wilma Joaquin, patut pa niya ang Lorita Fernandez, Rizawal Akot, mayong buntag niya, Day Lorita Fernandez. Akot, nag-duty na ka-gaps. Nangutan na si katropang Wilma Joaquin. Salamat katropang Wilma. Ama nag-duty sa barangay siguro?
1: Pasin.
0: Okay. Good morning, Dias Barangay, ha? Atong kapitan, si Kap Rumel. Gito, good morning niya mo niya, Kap. Og ang atong mga kagawad sa pisaan. Good morning. Fordley men watching from Bayugan City, shout out kanila sa family and all people of Barangay Gray Street. Kagawad Ford, good morning po ni mo diha. Nga po ni paglaban siya ba. Diapos katropang ingon si katropang Wilma nga bulus ay man ang sinahahay maulagi sa mga hilabtanon nga mga matitis suyaon manggod sa unsa man.
1: Katuguro ng topic ni Maganina na imang suyaon.
0: Mao ba?
1: Kay Duterte lay imbestigahan.
0: Mao, lagi po, no? Sige daw pang aning Liliba. Good morning, sab ni mo niya. Ingon siya, good morning, Sir Ray, Sir Lame. Shout out na kong talang taga-barangay Hubang. Good morning. Salamat, kay Drupang Aning. Good morning, buddy mo niya. Sige daw pang Marieta Bulambot. Good morning po, Sir. May umuntang greet ko sa mga anak, Buutan, Bulambot, Utnes.
2: Bullseye.
0: Ikun sa man nimo katrupang marita si Sir Dodge Bulambot. Di ba Bulambot man ang pili din ni Sir Dodge?
1: Basig parinte niya.
0: Parinte siguro ni sila. Tuwa naman dito sa Surigao del Sur.
1: Tagapisaan pia na sila?
0: Sila? Ah, Bulambot.
1: Oo, si Dodge.
0: Ah, tuwa naman dito sa Surigao del Sur.
1: Ito nga pa sila balay diha. Naman to sa una.
0: Ah, okay. Sige, thank you so much katrupang marita Bulambot. Good morning, ma'am. Kinsa pa ni Diribe, basig na po yung mga nakalimtan. Imo diha katropang ni, okay na ba?
1: Oh, wala na. Diri na tatabok sa atong ikaduhang topiko katropang Ray.
2: Bullseye.
1: Kagahapon mga katropa, dunay nahitabo nga kining pagpalag. Kini si Representative Antonio Tinio, gumikan lagi ining nahitabong deliberasyon sa 2027 proposed budget sa Office of the President. Dito sa House Committee on Appropriations, diin gibutuhan kagahapon nga dili na tukion ang 27 billion pesos nga budget
0: dili tukion
1: sa Office of the President.
0: Uy, pasagdaan na di ay.
1: Dili tukion meaning
2: Bullseye.
1: Muna gitawag og parliamentary courtesy.
0: Uy,
1: ni palag si Representative Tinio og lima ka congressman gumikan kay kara bang kung sa Office of the Vice President nga budget
0: grabe
1: maka pangayo og transparency ang mga kongresista kuti-kutihon pero dito na sa Office of the President ang opisina sa atong idol nga presidente Bongbong Marcos di naman gusto nga tukion og asa gamiton kining 27 billion pesos nga confidential fund.
0: Wala naman sila magunaw na kadropang limuin niya. Karong panahon na very necessary nga itransparent nila na kay bugat kayong isyo.
1: Correct.
0: Naka-angkla kanila ang pasangil nga sila kuno ng urap. Nganong buhaton Manila nga samaan na nga dili tukion.
1: So mo ni ang atong balikan, no? Ang nahitabo kagahapon kay kinimagod si House Minority Leader Marcelino Libanan o si Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez nagkahiusa nga kanabang undango na ang deliberation or kining pagtuki, pag-question sa proposed budget sa Office of the President. Kaya ang rason, lagi parliamentary courtesy kuno.
0: Parliamentary.
1: Ha? Tradisyon kuno nga dili na questionon or kalisod-lisoron ang presidente sa iyang budget.
0: Mabuto na hinungdan ang tradisyon-tradisyon karon nakalitse-litse ng budget niya.
1: Apan si may naapod ay congressman nga
0: nakapuntos din si Kuanan si congressman
1: si congressman Tinio nga
0: Tinio.
1: Kinalan patas.
0: Patas, good.
1: Si Act Teachers Partyless Representative Antonio Tinio maura po ni ang ni lima ni sila pero siya rin mitingog nga ni oppose ni object ni ining motion pero bahalag na pildi sila sa objection at least nakapagawas gud sa iyang pahayag nga sumaa pa niya kusog kuno kaayo makademand ang kongreso sa transparency sa OVP or sa Office of the Vice President dapat ingunana pod kuno ang sa Office of the President. Mga katropa, atong paminawon gamay ang kining eksena kagahapon para inyong madunggan ang tingog ni Representative Antonio Tinio.
3: Thank you, Mr. Chair. I object and I would like to explain my objection. Ito na naman po tayo. Ito na naman po tayo. May motion na naman para sa parliamentary courtesy para sa Office of the President. Ibig sabihin, hindi na daw magtatanong ang Kongreso tungkol sa budget na ipinepresent ng Office of the President. Alam niyo po, katulad ng sinabi natin last year, dapat ibasura na ng Kongresong ito ang parliamentary courtesy, lalo na sa usapin ng budget. Ang gusto ng taong bayan ay transparency. Kailangang patas. Dapat patas ang Kongresong ito sa application ng prinsipyo ng transparency. Lakas makadimand ng Kongresong ito ng transparency para sa Office of the Vice President? Dapat ganun din para sa Office of the President. lalo pa ngayon dahil ang taong bayan gustong marinig ang paliwanag ng Office of the President sa pagkakasangkot ng presidente at ng mga cabinet officials niya mismo hinggil sa issue ng flood control. Kailangang magpaliwanag ang Office of the President kung bakit halos kalahati ng kanyang budget ay confidential and intelligence funds. The people want answers direct.
1: So mo to mga katropa ang objection no ni Representative Tinio.
0: Doon ay dako siyang punto ani katropang Limuel. Kay mo'y klaro katropang Limuel nga kining gusto ng taong bayan.
1: Patas.
0: Namagingon nga, singgit sa taong bayan nga dapat ingan ang buhaton. Naghimang isyo nga, di ko siya itunood nga nag-ingon ang taong bayan. Pero kini, klaro kayo na nga demand sa taong bayan nga ginahanglan transparent.
1: Pare-pareha rin ko na sa topic ni Magagay na Katropang Ringa. Kung imbestigahan ang kabtangan sa mga Duterte, dapat yes. Imbestigahan po ang sa uban.
0: Exactly.
1: Napunto po ni si Antonio Tinio.
0: Ani, bilib ko ani.
1: Kay,
0: wala siyang ginapigan ani.
1: Bisan pa magani atong impeachment bato kang VP Sara, ang iyan pong gusto nga ma-impeach po si PBBM. Kay, para patas ba? Kay dili man lang kasi VP Sara ang nangurakot lagi. Og maupod gihapon ang isgutan ng pundo. Punto.
0: Ang point na ko ani Katropang Limuel. Unta na ang administrasyon karon sensitibo.
1: Correct.
0: Kay ganuman, naani akusasyon sa ila ang corruption nga dili lang gamay apan dako. Niya karon niya na pud ni parliamentary courtesy. Nga ang pagpasabot sa parliamentary courtesy kanang dili na isgutan kung para asa ka nagabudget.
1: Dili na lisod-lisuron.
0: Oo, dili na mag-ingon nga kini nganong inga na magkadako ang imong gipangayo. Ma. So, i-transparent gyud na og bisin city bang administrasyon Katropang Limuel kay naay dakong isyu nga gipasangin lang sila nga nangurap. Oo, niya karon og dili na isgutan. Nasamot na ni.
1: Correct. So, ato mga katropa mga tigpaminaw sa inyong tanaw, sakto ba ang pagkwestiyon ni Representative Tinio? Kaysa akong lantaw ini Katropang Ray, gusto gyud.
0: Ha? Ako pangutan ah.
1: Ikaw Katropang Ray.
0: Aw, kung doon ay 500% ka sakto.
1: Anyway, ato ni hisgutan unya ang nganong niuyon ta sa iyang pahayag. Ato ning palawman unya, ano po sa pipila ka mag-commercial. Yes. Kaya alas sa hapit naman punta mag-break. May nang unya tuloy-tuloy ang atong hisgutanan ini.
0: Yes. Mga katropa, balik yapon kami humans painom-dom sa CBN. Standby.
2: Bullseye! Bullseye!
4: X-F-M
2: X-F-M
5: Uy, Cap!
6: Saman?
5: Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
6: Di ko under the saya eh. Makagbalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Gusto ko magkunya nga mamalansya. Moto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
5: Under the saya, gani.

0: exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mga butika.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: Cemex.
1: Ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuaning nga kape, kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan
3: Saka Baker.
2: Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
5: Zentone Plus Go.
6: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna. Usa lawas. Bisan pa man ini. Kaayod gihapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zentone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gi-maintain ang Zentone Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw kini na akong ginagamit kining Zentone Plus Gold. Mao na nga kamudiha gamita kani ninyo nga proteksyon Zentone Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayenan, nga dunay bukol-bukol sa suso, guter, ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo Zentone Plus Gold. Labi pa ug aduna kay balatian, Zentone Plus Gold gamita.
1: No.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Inside. Mga katrupa, alas 8.26, oras atot ka natos mga katrupa sa Premium Dietary Soft Gel Capsule. Amumaha ang lawas matagadlaw gamit ang Premium Dietary Soft Gel Capsule na doon na vitamin D3, virgin coconut oil o moringa. Tabang sa masaligon nga mga bukog, suporta sa resistensya o dugang kusog sa adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Mas epektibo nga absorption tungod sa BCO nga adunay dugang nutrients nini gikan sa malunggay. Premium D3 Soft Gel Capsule mga katrupa para sa mga skusgan nga lawas matag adlaw.
1: Bulls ang singitan ko ng mga nagpahabol sa ilang mga panimbaya na adres si katrupang Binje Mahilom. Shout out daw dihirapita sa may Barubo Surigao del Sur. Kay Charisa diha ni sa may Barangay Alegria. Salamat kay sa inyong perminti pagpaandar sa inyong mga radyo.
0: Di basta-basta.
1: Kay James Grass, good morning mga katrupa. Kay Langlang Asis Colientas sa Naminaw sa radyo gikan sa Buena Gracia, Talakugon. Puso ka tong signal diha sa 91.3 sa Talakugon.
0: Oo, daghan diha. Di apod si katrupang Nili Mapute. Good morning ni mo diha katrupang Nili. Ingon siya, Sir Ray, good morning ninyong duha and have a blessed day. Gikan ni katrupang Nili Mapute. Okay, thank you so much katrupang Nili. Bullseye. Ingon siya si katrupang Marita Bulambot nga Sir, mayong buntag, greet ko sa akong anak. Abutan, Bulambot Otnis. Thank you so much. Alright, sige, wante.
1: Balikan na ito, makatrupa, ang atong gisgutan kagaina. Kay maulagi ni pangutana kung ni Uyon Bata sa kining objection nga gihimo ni Representative Tinyo nga nisupak siya nga hatagag sa nga ato nga courtesy, parliamentary courtesy ang budget sa Office of the Vice President. So muna giingon nga sa akong kabahin, husto gyud si Congressman Tinyo. Kaya nga no, kung intindi magunato sa nahitabo sa OVP or sa Office of the Vice President nga budgeting, bisan pa sa last year or sa mga niagi pang mga tuig 2024, 2025, ato bagyo makita sa television nga grabe ang pagkuti-kuti sa ihang budget. Na gigisa sa mga kongresista nang ayo silang transparency. Og tama man nga mangayo og transparency ang OVP. Sa OVP kay kwarta man sa katawhan. Apa nang pangutana niini nganong kun ang Office of the President ang hesgutan mura man og takom na ang baba sa kadaghan ng mga congressman. Nganong kalit man lang silang musantop sa gitawag nga courtesy.
0: Mabuto nang halos na lang kining mob sa admin karon katropang Miguel nga pagdudahan na lang gyud.
1: Correct. Bullseye. Gani ingon pa ni Tinyo ang 27 billion nga budget, halos katunga kuno ni adto ang confidential fund. So ingon ta na mga 13 or 12 billion ang confidential fund din ini.
0: Grabe.
1: So yun ana no? Samtang sa OVP lagi kuti-kutihon nga pila ra gani ka milyon ang iyang budget murag last year 825 million.
0: Gani.
1: Oh, niya ang iyang confidential fund gitang-tang pagyod. Pero sa Office of the President, larga dritso. So mo ni kagahapon sa gihimong butasyon, 37 gyud ka miyembro sa Committee on Appropriation ang miboto pabor nga tapuson ang deliberasyon. Or kaha kuan gyud ang katong parliamentary courtesy. Samtang lima lang gyud ang mibarog na may object or may supak o appeal na niyanto si Representative Tinyo. So din na ito makita mga katropa kung kinsa ang andam nga manalipod sa tradisyon o kinsa ang andam mangutana para sa katawhan. Karon mga katropa, atong hisgutan ng parliamentary courtesy kay daghan sa itong makaigsunan nga wa nakabalo ni ining parliamentary courtesy. Mga katropa, karon pa ba kini? Dili ni kay karon lang. Dugay na kini nga tradisyon sa Kongreso, Kongreso din ang budget sa Office of the President o Office of the Vice President dili na ipaagi sa lawom nga questioning or pagpangutana isip respeto sa duha ka labing taas nga opisyal sa nasod. Apan ang pangutana karon angay pa ba kining ipatuman sa panahon nga ang katawhan nagkalisod. Sa panahon nga ang matag piso sa buhis kinahanglan nga i-account. Sa modernong panahon sa politika, kini nga tradisyon na himo ng taming or sa lipdanan batok sa tulubagon. Tanawa ang double standard, mga katropa. Sa nangaging mga tuig, mula gini. Kung sa OVP, gisahon ang ihang budget, ala, kuti-kutihon. O daghan ang midayag sa Kongreso kay nagpakita sila og ngipon aron pangitaon kung asa na padulong ang confidential fund sa OVP. Gusto man to, wa man to'y dautan. Apan maulagi na ang Office of the President, doon na usab sila'y bilyon-bilyon nga budget. Doon na usab sila'y confidential o intelligence funds. Nganong sa ilaha, wala may kuti-kuti. Nganong sa ilaha, giaprobahan dayon ang budget nga 27 billion. Pipila lang ka minuto. Managiingon nga makong pangutana taba asa naman ang hustisya sa pagtanaw sa balaod o sa proseso sa budget. Kung seryoso ang Kongreso sa transparency, kinahanglan patas ang dula. Dili pwede nga kung kaatbang ka sa politika, gisahon kag maayo, pangutanon kag maayo, daghay mga resource person ang ilang ipatawag dayon. Apan kung kalyado gani or ang palasyo na gani. Dali ramang kahit taga ang courtesy katropang Ray. Diba?
0: Bullseye! Dako, magpani, wala nagyod masakto ang kini pang buluhaton sa itong mga lideris niya sa kwan
1: na
0: diya sa Kongreso.
1: Correct.
0: Kay more on personal na interest na gyud.
1: Muna ka itong mga tigpaminaw karon, itong mga katrupa, labi na sa itong mga tricycle driver, mga mag-uuma, mga registered nurses, apilang itong mga magtutudlo, mga yano nga mga trabahante nga kadatunga sa bulan gina deduksyonan og tax ang atong sweldo. Unsa man ang atong bation kung makita nato nga ang atong bilyon nga buhis giaprobahan lang ha? Walay pangutana. Ang budget alang sa tuig 2027 critical kaayo. Daghan dako na ang atong utang sa atong nasod. Daghang mga ospital ang nanginhanglan og tambal. Daghang tunghaan ang nangaguba ug kulang sa kagamitan. Kung ang Office of the President mangayo og bilyon nga budget, katungod sa katawhan, pinaagi sa ilang mga representante sa Kongreso ang masayod kung asa kinigastuhon. Dapat manggidpod nga questionon kung para sa daining 27 billion. Kaya diba, kada agency, kada departamento katropang Ray, naa magyunay budget, diba? Ang dependable is separate budget.
0: Naa.
1: DepEd na i-separate budget. Tanang mga DLG na i-separate budget. Ngunit sa OP, Office of the President, asa pa doon ang 27 billion. Mauni si Representative Tinyo, doon nagyod po siya punto nga dapat pangutanon.
0: Gani. Pero mauna ginagatrupang Lemuel, kining makita po nato nga ang mga kaalyado mihimo po sila sa ilang mga trabaho isip. Ipakita po nga ilag yung dipindahan. Kung kalyado ka, kalyado ka. Ang problema ani kay mahulog sila nga mga walay ulaw.
2: Bullseye!
0: Gano'n man. Kapila na, balik-balik naman ito ni nga sa panahon karon daghan kayo ang concern. In terms of budgetary, dapat transparent ang atong gobyerno ni ini.
1: Correct.
0: In terms of kining pundo, dapat sensitive ang atong gobyerno kay ang utang mga katropa dili gud tiaw.
1: Murag pila naman to.
0: Ngikan niya na pag-ingkod ni Presidente Bongbong Marcos, tanawa ang lagpot sa katas-on sa utang.
1: Grabe na.
0: Wa pa mahuman ang iyang kuana? Wa pa mahuman ang iyang termino?
1: Mao. Murag sa paghawa ni Duterte, murag 13 trillion pa to. Sawa ko kung wa ko masayop. Pero karon murag hapit na 20 trillion. 19 trillion plus.
0: Marami na po. Wapa mahuman ang...
1: Ah, pila pa siya na pa'y duha katuig na bilin siyang pagpanerbisyo. So, kining atong gusto unta nga dapat makasayod na sa asa pa dong ang budget nga 27 billion sa Office of the President. Actually, dili kini pagbabag sa serbisyo sa presidente. Yes. Kinahanglan sa presidente ang budget aron mapatuman ang mga programa sa gobyerno. Apan ang pagpangutana o ang pagpangayo o katinawan, dili usa ka insulto sa palasyo. Kini usa ka obligasyon sa usa ka demokratiko nga nasod. Sa dihang, miboto ang 37 ka mga congressman pabor sa pagtapos sa deliberasyon, sama ra nga gipiyong nila ang ilang mga mata sa katungod sa katawhan nga makahibalo. Diba? So, mone, sa akong kabahin, husto si Representative Tinio sa iyang pagsupak.
0: Grabe, gusto ha?
1: Magpasalamat nga dunay mga sama kaniya o napailaing upat ka kongresista nga nagpabiling mabinantayon. Actually, nakadaibod biya tanin nila kay gusto nila impeach si BP kay korupsyon. Gusto po biya nilang i-impeach si PBBM kay naapoy isyo sa korupsyon. Pero unsaon man nga ang iyang mga kaubang kongresista di man gusto. Diba? So, ang transparency, dili option nga pilion lang kung kinsa to'y gusto ni mong tagaan. Diba? Labi na sa mga kongresista that dapat kung transparent, i-apply sa Office of the President, i-apply sa Vice President sa walay pili-pili. Ang transparency o sa kakinatibok ang prinsipyo. Kung musinggit kita og transparency alang sa usa, kinahanglan musinggit kita og transparency alang sa tanan.
0: Mao na din ang katropang Limuel. Dili gyud mapugngan nga ang katawhan nga doon na yung mga makita nga pagsaway nini kay sa dagas panahon lagi wa magina pamatud-an ang administrasyon mga katropa nga mismo mga loyalista ni Presidente Bongbong Marcos nga doon ay pag-imbestiga yun.
1: Correct.
0: Oo, oh, nga mga nutid rabag yun mga katropa.
1: Mauna.
0: Niya ang presidente po mismo, pagsama ni ini, niya bugat kayong issues corruption, siya na mismo ang tanaang mo balandra katropang Limuel nga open siya nga masigutan ang budget para kaniya.
1: Correct.
0: Kaya kanang iya mga kalyado din ha, himuon na po nila ilang trabaho nga, Presidente Bongbong Marcos, imo may mga kalyado, normal, di amantas pag-isigut sa budget, dipindihan ganda mo na. Apo no. Ganyan siyang protektahan nga
1: dili. Asa pa dong.
0: Oo, oh, dili ka ma-question-question. Unsa pa din na, daghan man may.
1: Kadakuan ng 27 billion.
0: Oo. Oh.
1: So, ayunan ka na.
0: Para na ako kadropang Limuel, even the president itself, voluntary siyang maingon nga, sige, dapat mag-i-transparent na kay kadakuan ng budgeta. Oh, billions of pesos. Nya, mutugot si Presidente Bongbong Marcos. Nga, ingon na po siya nga, wow, paldo na po.
2: Ayaw!
0: Ha?
1: Nya, ang budget ni Vice President Sara 125 million sa confidential fund giuting kay magani.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Kana bilib ta ana.
1: Maka utang unfair.
0: Bilib ta ana nga transparent ang ilang gibuhat pero dili ta bilib gumikan kay dunay dakong problema. Wala man ani lagi transparent. Mao na nga dili di labi pa sa administrasyon karon. Og dunay mga pagsaway katropang Limuel nga sawayon sila. Adi sila masuko kay tanawag na ang ilang hinimuan.
1: Mao.
0: Para sa atong topic kagain na, ng NBI, halos Duterte, Duterte, Duterte. Oh, niya karon. Napay nabuhat ang NBI diha karon nga naay man lamang gihugtan o gumbestiga nga ilang kalyado.
1: Mao.
0: Wala.
1: Murang may unta nga dili na tutugutan nga ang parliamentary courtesy mahimong taming batok sa kamatuoran. Ang tinuod nga courtesy or pagrespeto angay ihatag nga to sa mga taxpayers sa mga katawhang Pilipino nga nagpatulo sa ilang singot aron mapunduhan kini nga gobyerno. Di ba kita nagbayad og buhis? Ako dako kay ko penalty sa buhis. Almost 44,000.
0: Grabe day.
1: Muna nga, nate katungod yun po mangutana, asa pa doon gastuhon ng bisag ginagmay ng atong na, na-contribute diya sa buhis. Matigom na. Mudako ba ya?
0: Sobra ka dako. Well, anyway, doon na kita yung alas 8.41 mga kandiyo pati. Wasong naguna ito kisigot ng parliamentary courtesy. Unyang taon-taon kay... naman to yung gilakbit diha si Congressman Tinio nga dapat ting parliamentary courtesy wad una ni
1: mao
0: no di ba mga kadrupa Alas, sige, ato nang tiwasan nun niya. Alas 8.41 sa itong panagawan. Balik lang yapon kami, Homas Pairamdam.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-FM!
4: X-FM!
3: Kung maminaw ka sa X-FM.
5: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, X-FM! Andir-andirun ako sa kong asawa.
3: Kung maminaw ka sa X-FM.
5: Pero karon, sugad na ka paminaw kong X-FM! Weh!
6: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
5: Paguha dia! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato! Weh! Pakalagot!
7: Exciting!
8: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag ngayon. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Kitiko. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puso.
14: Desminoria.
16: No more.
14: Santon Plus Herbal Oil.
17: Atak ka, iskunta.
18: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
17: Opo, papa. Putang nga mesa.
18: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
17: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
18: Wait lang sa ha. Kuha, okay? Yaro. Unya, igdaan sa kanyang tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isuri na tubig, okay?
17: Big! Ah, mana ko hinom.
18: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, ug galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
9: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal pa.
20: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga
16: mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
20: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
21: Sister Pain.
22: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
21: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If
23: symptoms persist, call your doctor.
21: Ipili sa mga butika.
24: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
25: Tinik karoran taga matina. Akong mata may buga nga mo, tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision Plus, kaysa lang katab. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Victory Plus. Dalirag yun siya makawala sa kumpas sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako, na nasa matina, sustingin ninyo na eh, kay ang refill lang lang sa tricycard, mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sustingin ninyo, kamu wala makatilaw para makita ginin nyo, ugo sa pektibo ang Victory Plus.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye.
1: Okay. Mga trupa, alas 8:48 sa itong orasan.
0: Bullseye.
1: Adot kini mga katrupa sa Sandon Plus Coffee Mix. O sa ka-healthy coffee, nga doon ay pasensya sa Malunggay mga katrupa. Mayun ang ikinahanglan sa itong lawas ang Malunggay. You know? O soya beans. So, napamatulan sa pangkaayon ini nga kape mga katrupa, healthy coffee, hangtod karon na ginapangita, labi pa si katrupang Bronx Raj Dakuran. Favorito kayo niya, di ba?
2: No?
1: Good morning, ibu dia katrupang Bronx. Sandon Plus Coffee Mix, mga katrupa, iakini sa Yes to Health Incorporated.
0: Bullseye!
1: Kaya pa'y nagpabos mensahe, tadi katrupang Lim. Good morning, katrupa. Gikan diri sa Mount Olive, Bayugan City, katrupang Melinda Calaycay.
2: Bullseye!
1: Sa may Mount Olive, no? Silingan ni mo nito.
2: Silingan yun siguro, purok.
1: Basin. Be, parliamentary cortese. Napay mo di akit rupang lim?
2: Si Mungkano Jawil, or Hawil ba niyang pagpasa?
1: Hawil Jawil, Hawil.
2: Diarapita sa may Purok 2, Purok Tubi, Buri Street, Barangay Taglatawan, Bayugan. Salamat kayo.
1: May buntag, yun niya.
2: Complete address. Complete address yun.
1: Kompletong address yun ni Katropang Hawil.
0: Bullseye!
1: Katropa, parliamentary courtesy, ang ginarason karon sa itong mga magbabalaon para mapadayon, mga katropa, walay mga bugat kapragiskot sa nahimong budget ni Presidente Bongbong Marcos alang siyang confidential fan.
0: Bullseye!
1: Pero on sa mga ganding parliamentary courtesy, mga katropa, huwag nga nung naaman eh.
2: No.
1: So, maukini ang mga pagrespeto sa both sides mga katrupang kung marag something ba nga i-regalo na rin sa ato na nagtamagkuhan, marag na ba? Nasa yung mga respect. Well, di ingon man nila nga tradisyon ni og nahimo na gyud na siyang naandan kay og rebihon na itong mga nangagi na gyud na yung mga panagsabot. Well, sa dagas panahon mga katrupa, murag makaingon punta nga siguro og makatarunganon lamang ng parliamentary courtesy, wa mo kay problema. Kay ang kalinaw usama po nato nagibatunan katrupang Limuel nga kinahanglang malinaw na itong mga lidera sa makahimo na sa mga trabaho nga makapukos sa sakto.
0: Bullseye.
2: Madali man pagpasa pag wa nay kuti-kuti.
1: Oh, mag-implement man. Pero, ang ayra ni mga katrupa ng parliamentary sa mga sitwasyon, kung wala yung dagkong isyo,
2: correct.
1: Unyara ba kay confidential parang naisigutan, dapat maulaw po sila ani.
2: Unya, kung kira ka mayra nga pondo katrupang re, 27
1: billion? 27
2: billion?
1: Billions of pesos?
2: Asa ka mangita na?
1: Unya, huwag mag-munimunita mga katrupa sa mga panghitabo na ano yung mga panghitabo na ito mga katrupa nga makasaway kung tagdako kay giunsan ang mga kwartang upan gipanghatag.
2: Correct.
1: Kaya in terms of ayuda-ayuda, inga na nga pamagi, plastar ba na? Ano yung mga projects, doon yung mga goals, doon yung mga wala in-implementar.
2: Mao.
1: Questionably, pahangtod mga karong panahona, mura ba kayong unta nga, wala, dili mahihaom karon ang ilang gisigutan nga parliamentary procedure. Dapat maulaw ni ato mga magbabalaon.
0: Bullseye.
1: Kay grabe na gyud mga katrupa.
2: Grabe ra gyud ako.
1: Insensitive kayo sila. Ay, makaingon ko sa akong kabahin nga sakto si Representative Tinyo nga wala o naning parliamentary.
2: Correct.
0: Bullseye.
1: Kaya nga naman, noted naman mga katrupa ang Pilipinas, grabe ng korupsyon.
2: Correct.
0: Bullseye.
1: Di ba? Even kini ato mga kabataan nga mga naapas elementary mga katrupa, magkahibalo na gyud sila unsan ang korupsyon.
2: Ma'am.
1: Tungod din ang isyo nga nagbansiwag ni ining okay na sa unang panahon mga katrupa kay ama balita, TV, radio, pero karon dili ay
2: ma'am.
1: Naapay saktong informasyon katrupang Limuel nga makita na ito sa social media. Oh. Unya, dili sila mga ulaw niya na.
2: Mao.
1: Dapat na, sensitibo. Kapag ito, nagbalik-balik. So, kay traditional na kuno ni ang parliamentary procedure, now, dili kita magkatuon ni kadropang limuel nga traditional.
2: Correct.
1: Nga naman, hamay na hitabo nga traditional din ha sa Vice President.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Wala. Ang budget gani mga katrupa, miskay naagyo sakto katrupang limuel nga gipakita ang OBP, kung para asa ang budget nga gipangayo sa Office of the Vice President, klaro ka ito ha nga naay kapaingnan.
2: Correct.
1: O sa may gihimo sa, oh, sa akining mga kongresista. Wala eh. Gimainusan na ganihinoon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Samantala ang presidente mga katrupa nga nangayo karon og billions of pesos nga budget. Doon na ba'y gipresenta din ha kung asa paingon ang budget unlike sa Vice President? Di ba ang Vice President kanhi katrupang limuel sa pag-present sa iyang

0: nagpakita ba sila o presentasyon kung kiniga budget nga billions of pesos asa man ni paingon?
1: Correct.
0: Okay, dili na maghisgot, dili na maghisgot. Kaya mao mangka parliamentary procedure mga kadro pang limwel.
1: Mm-hmm.
0: Pero unsa man nitabo? Nagpakita ba sila nga kini budget nga akong gipangayo para kini sa diring dapita, para kini sa asang dapita? Kaya ang giingon ni Rekto mga katrupa, ang pinansikretary ba?
1: Mm-hmm.
0: Mm. Siya pa ba? Or di naman siguro.
1: Siya na ang si Rekto karon, siya na ang kanabitong
0: kang medaldiya sa una.
1: O sa
0: secretary o
1: cabinet secretary.
0: Cabinet secretary. Oo. Oh.
1: Sakto ba?
0: Cabinet secretary.
1: Oh, mm. Kanang siya
0: sa una pinansi man to.
1: Mura siya little president ba?
0: Oh. Oh, kay si Kang Duterte sa una si medaldiya man.
1: Oo.
0: Oh, cabinet secretary, tama yan. Well,
1: executive secretary ba?
0: Executive secretary. That's right.
1: Okay. Okay.
0: Pero sa yung mag-apon, cabinet secretary, kaya kana sila ng mga naadias palibot, mga gabiniti man na.
1: Mamanay mo pirma sa mga...
0: Mauna ang mga appointed ni Presidente Bongbong Marcos. Now, matod pa ni Rekto nga ang tugutan, good, very, very necessary ang maong ipangayo nga pundong gumikan kay head of the state ang presidente.
1: Hmm.
0: Wala may question na mga head of the state ka.
1: Wala.
0: Pero sa pagkakaroon mang God, doon naman ko yung mga issue nga gipasangin lang ng presidente mismo.
1: Mao.
0: Sa mga corruption, dapat sensitibo sila. Dili ba siguro katrupang limwil nga lisod na katrupang limwil nga i-anunsyan nga ito si katawahan?
1: Hmm.
0: Gano'n man. Wala may tao din na ang involved. Nga kanabang dili sama kung asa, for example, na kay confidential katrupang Limuel,
1: mm.
0: Fan, unya imo na na nagamit. Ang siya dihang nagamit na na, ang usana ka pangutana, ang iba na kung ibutya kung kinsa ning akong gigamitan ni ini.
1: Correct.
0: Kay confidential man na, confidential gani. Di ba? Na involved, but pasabot, mm. para sa security, sa atong nasod na katrupang dili, ang na mabutyag.
1: Mm.
0: Pero kini, correct. Kining mangayo baka o budget, pwede man siguro na nga, ibutang na to sa intelligence with regards to the insurgency. Ano, sample ha?
1: Pero, kana, covered mo na sa budget sa EFP dapat?
0: Oh, sa EFP.
1: Kung ugaling naman na sila ikaw-galingon po
0: ang oh,
1: PNP
0: oh, oh.
1: Na. Ah.
0: Exactly.
1: JLG na po intelligence.
0: Exactly.
1: Sa iya, ragin yung kaugaling ng opisina. Sa
0: yes.
1: Malacanang running operation.
0: Oh. So, dili man siguro lisod kadro pang Limuel. Og mas pabor pa gani sa presidente nga iyan ang ibansiwag nga asa pagagamitan ang maong pundo kay lagi para mahunong na ang mga speculation nga mga tao kanunay maglantaw nga ang atong presidente corrupt.
1: Mao gyud.
0: Oo.
1: Makaingon pa kinita nga ang OVP bisag unsa kagamay sa lang budget 125 million pero ang OVP makita nato nang hatag og ayuda sa mga
0: yes.
1: nabahaan.
0: Yes. Diba? Naapagyapon nagpadayon. Oh.
1: Bisag gamay ra kay lang budget.
0: Mm. Unya karon nakita ba nato nga naay sama sa gihimo sa wala man ni mga katrupano dili man sa ingon nga kini panagisgot nato mga katrupa nga para sa vice president but ang ato nakita sama untan ang treatment niya na
1: patas
0: kay para wala tay mga pagduda nga unsa ba gyud ay unsa ba gitinuod
1: ako dai klaro no kay na mali ko gaay na pag-ingon kay basig mangingon ang Malacañang bang pataka ra ni istorya ang
0: mm-hmm.
1: XFM
0: mm-hmm.
1: ang budget niya sa 2027 is 10.15 billion pesos sa Office of the President.
0: Uh-huh.
1: Mali na ito kagaina na 27 billion. Atong i-correct nga 10.15. Pero dako gihapon ni kadidad.
0: That's a billions of pesos gihapon na siya.
1: Giklaro nga 4.58 billion ang para sa Confidential of Intelligence Fund.
0: Yes, of course.
1: So halos katunga.
0: Dako, kayo gihapon na. Mauna akong giingon nga si Presidente Bongbong Marcos gihapon niya mga desisyon. Kaya ang iyong mga kaliyado mga galamay mutarbaho rin yun na alang sa para kaniya.
1: Correct.
0: So sa pagkakaroon, gumikan kay dunay isyong dinagko mga katrupa, ang President Yudana, ang mubarog, og muingon nga, open ako nga ipahibalo kung asa ni pagkagamitan na akong confidential fund.
1: Oh.
0: Di ba?
1: 4.58 billion ang confidential. So ang nabilin ini na sa mga 6 billion sa operation ni sa Malacañang, kurinte, apil na siguro ni.
0: Kurinte? Misyos na siya.
1: Sa OPM ni office o laki Malacañang nga mga expenses siguro ni.
0: Kung ingon ka og confidential fund kung gamitan nato security unsa pa dinha.
1: Pero na may nabilin good kay 4.58 billion ang confidential fund 10.15 billion man ang total nga budget niya.
0: Overall.

0: gibilin ato sa mga expenses na to sa rente, sa panadiha ilang mga swilduhan sa Malacanang.
1: Maulagi na ang dapat ipahayag.
0: I-explain. O manghatag ba kasi lagi hinabang.
1: Mm.
0: Pero ang kinimang hinabang under minister
1: na sa SWD.
0: Na sa like o galing pong budget.
1: Pastilan Ginoo ko tabang. Well, mga katrupa, yung punto, alas 9 na. O, mawag ito nagtapos, ito managisgot, mga katrupa. Masing na yung panapos na katrupang Lemuel. Eh.
0: Anyway, atong ipanawagan ng atong mga kongresista nga ipakita na to nga kita ang representante sa katawhan. Dili lang kay mahimutang itoy ba sa palasyo. Nga tigdipinsa sa tradisyon nga nagpalong sa kahayag sa kamatuuran. So, maura na, no? Ang atong mga representative dapat representante yun sa katawhan.
2: Bullseye.
0: Kay mutabang og tabon.
1: Exactly. Mga katrupa, itong orasan, 1 minuto na nakilabay sa alas 9. Wala tayong oras pa rin sa nahan, mga katrupa. Og maagot ito nagtapos sa itong panaghisgot sa itong programang Bullseye. Karong adlawa, adlang ka Martas. Martas, mga balik-balik na ko. Merkulis na. Merkulis, pichados ni nga bulan September, mga katrupa. Og maanapunta po, magkaroon ganay. Sa ngalan na lang si ganito ba ang puri sa XFM Philippines Network. Sa XFM Magusan na 1.3.5.7. Sa kontrol ni katrupang Melanie Duran. Usap sa itong mga membro sa News and Public Affairs. Atong mga reporters, anchors, alis katrupang Junjo Elebrias, katrupang Rhea Linton, katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, agos katrupang Rhea Celeste Surabascas.
0: Kiniusab si katrupang Lemuel Ukay.
1: Mamunta katrupang Duran, dalaygon ang Diyos.
2: Bullseye XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kurinti o konsumo kay wala na kay trabaho.
4: Exciting!
5: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation. Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, og allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, og syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas, makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan na naman tayo. At pag-uusapan na naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay nararanasan. Especially po, mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iyo, mainit pa rin, ano? Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan, ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasan na naman, mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan, ha? Sa mga kababayan natin, kung gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala na yung mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text nyo naman po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Kasama po nakakabot itong ating pong program, eh malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaubayan. At syempre, sa programa po natin ay mga kasama natin, ano? At makakapanayin pa rin natin ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Baklat.
2: Maligayang pakikinig, mga kababayan, ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan po muli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung mayroon na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, katuwang na ating pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie, ano, at binabati natin ang maligayang kaarawan ang lahat ng nagbe-birthday ngayon, partner.
1: Yes, birthday ha, sa inyo, mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin ha, na gusto pong makihilubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan. No? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pangangatawan at mabigyan ka agad yan ng solusyon. Puntahan po, mga kaibigan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong lugar para makapagpukonsulta po kayo, mga kaibigan, as soon as possible. Nakita ko niyo yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa iyong pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organ sa katawan po natin. Maganda ay maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Dahil na, mainuman nyo kaagad ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan. Ay napakabilis ano, at napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin no, yung mga nag-uumpisa na sakit, mga kaibigan. Ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Pwede kayo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi natin kanina, eh marami na naman pong mga nagsisilabas ang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan, mga kaibigan, ay ito pong paranakit ng atin pong mga kasukasuan na talagang natitrigger, Doc, ano? Pagka lumalamig na ang atin pong klima, mga kaibigan. No? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis o kung sa Tagalog pa ay rayuma ay isang karamdaman po na madalas naranasan o umatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon, mga kaibigan. No? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig. At ito ay walang pinipiling edad. Mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc.
2: Ayun, at alam nyo, ang arthritis na ito, hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis ay isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan, ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin, tinatawag nga autoimmune disorder, na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. Siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating pong mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede ring maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila, at iba pang parte ng katawan. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyenteng mayroong rheumatoid arthritis at mabilis din po itong nagkukos ng pagkahapo o pagkapagod. Siyempre, lagi ka may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwedeng ikaw ay magkakalagnat at ganoon din, nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daloy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, ng ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa. No? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta ng at yung mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwedeng mawala sa normal na size at pwede rin maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies no, na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-atake sa ating mga kasukasuan. So ito'y parte ng ating depensa pero Ito rin yung sumisira. Ano? At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60-80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan. Kaya doon nila nakaklasify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po yung isang tao ng karamdam na rheumatoid arthritis?
2: Nagkakaroon ng partner, mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system natin, ina-atake niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ating synovial membrane, matatagpuan yan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release yan ng fluid na tinatawag na synovial fluid na nagiging way para malubricate at maging sweep and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane, may lining yan at yun ang tinatarget. At pag nasira yun, magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Mm-hmm. Pero ito po yung problema. Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, yung mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? So, yung risk factor o yung panganib sa pagdevelop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung mga kababaihan.
1: Nako.
2: Ang pangunahing nagkakaroon sa datos ng nagkakaroon nito, karamihan ay babae. Oo, dahilan nga daw, dahil ang babae daw ay madalas nagkakaroon ng hormonal changes, lalo na kung sila po ay nagkaroon na ng experience ng panganganak.
1: Mm-hmm.
2: Yan. So yun ha. At isa pang factor yung edad. Kung nasa pagitan ka na ng 30 to 50 years old, pwede kang tamaan ng rheumatoid arthritis. Pero kung babae ka, mas maaaring mas maaga pa.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga medyo yung mga kababaihan, mag-ingat po kayo kung kayo ay babae. Kasi sayan or tinatawag nating history ng family na merong sakit na ganito, merong tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay niyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo o bisyo. Kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari, ay ihintuon nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba, yung mga carcinogens na pwedeng nakukuha natin, katulad po ng asbestos, silika, ilan din yan sa nagkocause ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity o sobrang laki ng katawan, sobrang bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan na extra? 30 kilograms. Mm-hmm. So, dudurugin ito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat nyo malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Karamihan dyan, Doc, o yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
2: Yes.
1: No? Maliba na lang sa family history, kung meron talagang genes kayo na meron nito, kumbaga minalas-malas kung tawagin. Pero pwede mo pa rin ma-prevent
2: pag-triggers
1: niya through your lifestyle and
2: parang
1: then through supplementation.
2: Parang cancer yan, partner. Mm-hmm. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya.
1: O,
2: ganun din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin na malas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang option.
1: Oh.
2: O, di ba?
1: Sa mga kababayan po natin, maaari po itong ma-handle ng maayos. At marami, maraming sa mga kababayan natin, especially mga nakakabisita sa ating pong clinic, Doc, nagiging maganda yung kanila pong lifestyle. At nagiging maganda yung pag-cope up nila sa ganitong uri po ng karamdaman, So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit. At mas magiging madali po yan, kung makakabisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ha? Ano po ba, Doc, yung mga symptoms naman ng maliban doon sa mga pain, ano? Ano yung mga kasabay pa ng mga symptoms pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
2: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata ka pa naman, commonly kasi nagkakaroon nito yung mga nasa middle age, eh. Mm-hmm. Yung sinabi ko nga kanina. Kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, eh malamang eh meron ka nito, ano? Yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part, eh. Pero kung sa pansin mo, eh parang laging masasakit yung kalamnan mo, pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman. Tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka ng mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi, madaling malalaman na meron kang ganito. Pero mahirap ding ma-determine if anong klase.
1: Mm-hmm.
2: Kasi baka local na rheumatism lang, na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan, o di ba? Pero pag yung mga edad na mga sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis.
1: Mm-hmm.
2: Oh, ganun yun. Pero ito, kailangan yung magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test siyang gagawin sila, partner, eh.
1: Ayun, ha. So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang inyong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magpukonsulta sa mga eksperto, or pwede yung bisitahan ang ating po mga Yastrel Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas, ano, yung karamdaman po na yan na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na sakit, since ang involved dyan is ang ating pong immune system mismo, mga kaibigan, no? Yung sarili na mismo nating panglaban, yun yung kumakalaban sa atin. So, very challenging siya na sakit, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, eh mas maganda po, mga kaibigan, pumunta sa pinakamalapit na paggamutan or bumisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Okay, bago tayong patuloy, ha? Sa mga kabayan din, if ever meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Sandton Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandton Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandton Plus Gold, mampibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sandton Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sandton Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
5: Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
7: Ako si Carla, hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
5: Mas pinalakas, mas epektibo. Hills of VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hadisan ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan, mga kaibigan, ang atin pong Sandton Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede nyo pong mabili, ano, sa atin pong mga authorized dealers, mga kaibigan. Ang Sandton Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong, lalo na sa mga kababayan natin kung kayo po ay nakakaranas, ano, ng mga inflammatory diseases. Kabilang na dyan, yung pinag-uusapan po natin, ano, na rheumatoid arthritis. Ang Santong Plus Gold po, mga kaibigan, ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas sa mga arthritis, tinutulungan po yan, mga kaibigan, na pigilin or pahintuin, mga kaibigan, yung tuloy-tuloy na pamamaga sa atin pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga, Doc, yung pain. Ano? O, pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo, mga kaibigan. So, ang Santong Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs, mga kaibigan, ay tinutulungan po yan na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga. Ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsosubside, mga kaibigan. No? Kasi the more na tumatagal yung inflammation sa pangangatawan nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng signal mula dun sa part ng katawan papunta dun sa atin pong brain area, mga kaibigan. No? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba, Doc, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila, Doc.
2: Minsan kahit di ka kumilos. Oh. Pag meron kang malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan, na talagang mga obese sila, tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
1: Ayan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, huwag pong kalimutan, mga kaibigan, uminom ng Santone Plus Gold. Isabay niyo po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ang atin pong complete trio, or ang atin pong ultimate trio, panglaban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Doc. Baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
2: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Yung pagkain natin, dapat balanse. Marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo ng mga karne. Kasi mataas yung ang mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag meron tayo mga ganyang pagkain everyday. Less sugar. Tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa. Ginagamit ng mga albularyo yan. Ano? Yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, di ba? Yung mga luya. Pwede po kayo yan. At as Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices gaya ng yung nga, turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit dyan. Yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan. Saka yung ano, yung kayin o sili. Eh makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain. Ano? At marami pang ibang mga extracts na pwede nyong gamitin. Kaya nga nilalagay natin yun doon sa ating Santone Plus Herbal Oil. Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma, nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng VCO kasi VCO, nilalagay ng mga albularyo yan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So hindi ba kayo nagtataka bakit mabisa? May VCO eh. May anti-inflammatory yung VCO at ito ay napakaganda. And of course, bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit ka natin, yung ultimate trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito. Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system. Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila noon is immune system, hindi lang booster, ano? Hindi lang yung papalakas yung immune system natin.
1: Modulator.
2: Imo-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo eh. Hindi niya alam sinong kalaban, sinong kakampi. Kaya ina-attack niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis o rheumatism na sakit. Kaya di ba pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa, saan ka pa? Kaya nga rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
1: Ayan. Ayan. So mga kabayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ay pwede pong gawin, ano, yung mga nabanggit ni Doc Algie. Well, kung meron kayong mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano, ng mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan, At lalo't higit, huwag talaga kayong magpapawala ano, ng mga produkto natin mga kaibigan para anytime ano, na nararamdaman nyo parang umiiba ano, yung pakiramdam sa inyong mga joints, ay inuman ka agad ng atin pong Ultimate Trio mga kaibigan. Yan po, mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
5: The Secret of Health.
1: Mga kabayatin, if ever meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero at yung text line 0969-609-6545.
5: Secret of Health. Live advice.
1: Live advice po muna tayo. Ano nagtanong dito, Doc? Ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
2: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol. Ano? So yan kasi very safe naman na supplement. It's fat-soluble vitamin sa makukuha natin dyan. At ito ay pasok dun sa dietary, recommended dietary allowance ng ating vitamin D3 every day. So, take it as long as 2 to 3 capsules a day after meal, itatake po ninyo.
1: Mm-hmm. Yun na din sa mga kabayan po natin, ano, na gusto mag-take ng atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, yung supplemento po natin para sa mata, sa mga nakakaranas po, ano, ng problema sa kanila pong mga mata, mga kaibigan, mas mainam yan na i-combine nyo yung premium D3 po natin, ano, since meron po yan siya mga fat-soluble vitamins like vitamin E, vitamin A, and others fat-soluble vitamins. The best po yan mga kaibigan pagka merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yan mga kaibigan, no? So mas magandang i-partner po yan sila mga kaibigan at isabay nyo rin yung Ultimate Trio natin, no? Sa mga kababayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 lang po edad ng lolo ko at mahina talaga, no? Yung lolo daw niya, 65 na ang edad. Kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
2: Pwede. Pwede po. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila pag turbo, pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Kasi alam mo, ang lalaki, similar sa babae, meron kaming hormone. Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot yan ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo. Mm-hmm. Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural, na nakapagpapaganda ng ereksyon, or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo, then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic dyan sa Quezon City, nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili.
1: Grabe.
2: Oh, tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, gumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may gumiinom-inom ng turbo, pati yung pag-ihi daw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan habang umiedad tayo, may suplemento tayo doon sa habang umiedad, bumababa naman yung tinatawag na level of energy, yung reproductive health ng isang lalaki.
1: Ayan. So, mga kabayan po natin na gusto mag-take ng ating pong Turbo Food Supplement for Men, ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang ating pong sex life. Ano? Palakasin ang ating pong yung pagkalalaki mismo doon. Ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin mga kaibigan, ano? At yung iba pa na organs sa atin po.
2: Kahit wala kayong partner, okay lang
1: yan. So yun, sa mga kabayan, meron na doon 80 nagtitake ng turbo natin.
2: Meron. Actually, most of the consumer ay nasa above 60 years old.
1: Pwede bang gumamit din ito, Doc, kahit mga 30 ka pa lang?
2: Pwede.
1: Pwede rin.
2: Kasi hindi, ang alam mo ngayon, yung problema sa hormone, hindi lang naman yun sa matatandaan.
1: Tama, Doc.
2: Bata pa lang, depende kasi sa exposure natin sa stress, naapektuhan na. So, marami nga ganyan, i-denial lang yung iba. Yun nga. Diba? Hanggang sa nagkakahiwa na nilang mag-asawa dahil yung lalaki, in denial. O, diba? So, ang gagawin nyo, sa halip na hiwalayan nyo si Mister, kung kayo mga kababaihan na medyo napapansin nyo na, regaluhan nyo na lang ng turbo.
1: Ayun.
2: Oo. Para bumalik yung sigla nyo mag-asawa.
1: Okay. Ayun, so mga kababayan po natin, Turbo Food Supplement for Men. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naka Doc, alam po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa ng mga mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: ang ating masasabi na ano, thank you. And sana po yung mga binabanggit namin mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, ano, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo na tagapakinig, maging ang inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Doc Algie.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan. Magkasama-sama dito sa ating pong programa sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon po dalangin ang Panginoon nawa ang wapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
8: X-F-M
9: X-F-M.
8: Kung maminaw ka sa X-F-M.
10: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!
11: Exciting!

0: FM.
1: Ora,
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
1: Oh! Unya garon?
2: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
3: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimtibi ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Get ready

0: nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasel's Clerka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong kiil. Supra kasakit. Pero pag tumarna ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakas.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: 加半可以无数下。Alright, 大家好呀，的公公的刚刚，嘛个 people, 嘛个 my friend, good morning, good morning, good morning, welcome sa XFM Jungle, welcome to the jungle, sa to mga katropa, nga nakakaroon, na to mga kisutuins, nga naminaw din sa gawas, sa sulod, o gawas sa nasod, kag ako yung ubos, nga igalas, kanginan, master, ilalini, o kakaoban ako, ang duha ka mga bigat lang, mga bayot, pasok!
1: Lain na sa itong entrance si Bigat Lagi mo di
2: Bigat daw ta
1: Hindi na lang sa Quintaon Kasmit biya tan tulo
2: Hindi na tayo nun nga ng mga halamiyon Ana ang taon
1: Ana ang ta dapat
2: Lain biya ng Bigat
1: Lain na kit Lain
2: na kit Ano pa lang Sige sa rin ikuan sa tuwa mari
0: Ay tagtulo kalitro Raguhatag ninyo Tagtulo kalitro Raguhatag ninyo
2: Ano mga pilay mo
1: Lima Mga nang buduklan ka
2: Kaplan na ba si paribubong si mo Kahit mo alima ya tulo
1: Romaro mo na ya ha
0: Ana
2: So, mga maring, welcome ka mong hurot dyan sa tuwaan pa nagkaw bang kinaan.
1: Gitaro na po siguro na.
2: Ano sila na? Naan siya?
1: Ang gitaro na po nila.
0: Ano?
1: Ipaupo siguro gamay
2: yan. Ano?
1: Ipaupo siguro gamay yan. Ako, layo taas lagi kay kuwa niya.
2: Taas lagi imo.
1: Oo, gani.
2: Ano, okay niya na.
0: Saan naman
1: kaya? Ang color na. Ang color sa isa lahi lagi
2: ko color ay
1: pero ang bagong hinulbot sa pansyon
2: pero lagi ko kanang ko
1: alos pad kayo ka marin
2: mara ko si Abril Labigny niya
1: ay grad
2: Uga Labigny
1: ito uga si Mundagway marin wakay lipstick marin ay
0: papasin na tuloy ni Bayutan eh
2: alos pad niya
1: grabe Wala yung masukul, ano eh.
2: Karaman ko si...
1: Tama kayo, sakit siguro.
2: Si Marie, kanyang si Paridgar niyo, magkakapuka akong kulas dos, eh.
0: Nga naman. Pukakang
2: kulas dos kayo.
1: Ano man, kaya wala tubig.
2: Hindi, kaya nangurog siya. Ay, nako, mga Marie, adlaw karoon niya. Merkules, ay kanawang adlaw karoon sa Vermont. Setyembre 2, nakaroon mga Marie.
1: Ay, kapaspas sa
0: so, Vermont naman. So, paano naman Pasko? Mga antas yun, tagpasko. Oh,
2: kanaan na taon-taon mga ingala. Apan sa delay pa, no?
0: Yeah.
2: Gikan din sa studio, sa XFM studio, sa XFM Tago. Live sa Takara Babati, mga Marie. Ito ang programa sa XFM Mati City.
0: Alright. Aga siyempre sa XFM din ni Samaya Pagadian City!
1: Ang labi na po dire sa General Santos City?
0: Aba?
2: Wala yung area?
0: Wala.
1: Kaya Pagadian naman to.
2: Pagadian na di ay. O siyempre, mabati sa takaroon dire ang mga maring sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
1: Dire po sa Bukidnon, dire sa Malaybalay City.
2: Good morning sa mga taga Bukidnon. Labi pa tong mga nagko kay mga kargada.
1: Yes. Labi na din sa kanang lugar ni mo.
2: Nanabuti yung krimen.
1: Sa lugar ngayon pasugong.
2: Krimen gahapon sa ikpasugong.
1: O, isa mo itong krimen. Ala, hindi na kakauli di amaring. Hadlok na kayo na amaring.
2: Ay, hadlok ko. Uy, masing nga.
1: Maripan ka di amaring.
2: Ay, o, gripan ko. Duha lang. Okay, ra. Diyo ka nang tulong. Hindi na makaya. Uy,
1: bako man tulong amaring kayo kuwan.
0: Enjoy.
2: Trisam. But anyway, okay na lang siya, Maring. Masakay na kayo na mag-turbo. Mga katropa, mga Maring, abli na nga to ang katropa, okay?
0: Ay, para mag-ingubit akong ulo, ani, oy.
1: Grabe hayag ka, mani, oy.
2: Sa akin, daw, pakamot ba hindi ono diyan, Maring?
1: Silaw kayo.
2: Kana duliit eh. Kana.
0: Kana.
2: Iso ang thermostat para nga mukusog pang init.
1: Kana iyahan lagi, lain lagi kayo.
2: Ano ba ito nung lain diri ako, oy?
1: Alam mo, siguro na. Kanan siguro. Kanan yung pinakadalaan.
0: Lain kayo kayong naong. Ngayon ko si Dato Jerry.
2: Ano doon spad maka-record, Jerry?
1: Hindi naman na kinan lang iingon ang lain. Lain naman daan.
0: Lain naman ni daan na Dato.
1: Labi ni si Dato, eh ka.
2: Lain na karoon, mga Maring.
1: Tanawa, lain. Sa mo, kalain niya ang kuwan.
2: Tanawa na sa Facebook, mga Maring. Ay,
1: wala ba si Suba? Yato bang ngayahang dagway? Kana.
2: Ano?
1: Ah, kana.
2: Nalagi mga ninipot sa kong likod, mga bahin, Maring.
1: Wala mo kayo. Ano ba? At least, wala na gamay ang kaputi. Kita na. Kita ng bungot o bugas?
2: Okay naman na, oi.
1: Ano nakikibugas sa imong dughan, Maring?
2: Ay, gisupsup ni Edgar, oi.
1: Ay, gisupsup ni Edgar, na.
2: Kaya nasa na chikineni na siya.
0: Chikineni.
2: Chikineni.
0: Aman.
2: Kaya nasa kanta ba nga, Neni?
0: Are you happy?
2: Nawa lang, iwa. Masa may Petro Max na paringgab? Sabi na sa mulong paki.
0: Kana. Pero na Petro Max niya ang gab.
1: Mayong buntag sa inyong tulo, Master Inday. Mayong buntag tulo niya, Master Inday lang. Ikaw, Jerry, ha? Banana.
2: Kisa mo na si Jerry nga?
0: Si Dato Jerry. Nasa Duhali.
2: Adunahan niya si Jerry. Kaya Dato man.
0: Dato man siya.
1: Gani, Dato gani. Gani.
0: Ay, ala sige, welcome no kasog din na to ato ang kumbira. Kumbira, bugnos kabayo ro no ang ato ang katropa, okay? Kaya siyempre mga okay man eh, mga unggungkiat man eh, mga unggungkiat. So ato ning kuan nun.
1: Yes.
2: O niya taod-taod mga mari ato sila pagkitaan o ato mga style na to nga mga pasalida nga diri kita mutimpla sa to ang Santon Gold.
0: Yes. Because we are dati bay.
2: Nakataga na gud ta.
1: Mahatag dai ka.
2: Diri paibo ko to sila.
1: Ay paibo ko na wa may kadala ikaw libre man mo.
2: Pangayo kang kinyo.
1: Kuya kay si Kenneth ay kanang pagbahin yan ino siya nakang sa ko isa ka gila ko lang
2: gilis
0: isa ka
1: puro months nang nilabay na
0: ano ba ay
2: nang gilis si Kenneth
0: wala kangi lagi ninyo lakangi ninyo
1: ang ingon mo ba sa bago karon la
0: isulat sa pante
1: wala na rin lakang ang magurong kablo kaon siya bunalag sa patos ang nawong
0: ay bunalag ay na yan iwit na rin ginigas balita but wala na ilakang wala na ikuan asalat sa to bunalan
2: karat lagi akong headset
0: tila tilaan
2: tilaan
0: o tilaan ni mo ang ihang kuan ihang boundary
1: ay ang agihanan sa token
0: ang boundary lang
2: muna yung iwatuhan
0: ang division
1: dili ko kaya wala man sa kabakser may pilas pa na
0: ay lagom-lagom
2: kaya na kag-kainet
0: sige na nun
2: ako sa gituktok sa CR panaligo
1: pag-apin ako sa CR kaya namin nagbita yung rambo
2: pero gituktok so wala pa sa nigaw sa pagtuktok ano siya come in
0: siya rambo minakita
1: Lambo. Ay mo dito no suko man ka.
0: Excuse me. Hasmin nga lambo akong gigamit.
2: Yung lambo sa bugas.
0: Bugas. Ligod kayo. Green o pula.
2: Stripe the eye.
0: Yes.
1: Kasi gusto ka buriki.
0: Lain lagi mo ay ginabuli lagi ko ninyo.
1: Dili mo na buli ba patyo ka na mo.
0: Lain lagi mo ay
2: kasi ay, share ato ang live. Share niyo tong live ara na ka po mananaw karon mga mari.
0: Yes. Isumbong ta man ni paring bobong ron.
1: Mga ato viewers pero isa ra tao ni gawas.
2: Pero pila kalito ka bobong?
0: Tolo.
2: Ikaw?
0: Lima.
1: Wapo kay pagkabahin.
2: Pwede na sab kay dako magang tangki imo.
1: Sakto kay pagkabahin yon.
0: Ogum lang, ogum mo lang sobra.
1: Kaya pagkana pwede na kana og sa hardanan. Pagnaog na yung mga tuwa, nakiligin.
2: Ano pa ko dauna man yung kag-adto dito, awin nga, continue naman yung dalaon.
0: Alam nga, bali pa kong dabaon, no?
2: Diba rin, happy ton.
0: Happy ton ra.
2: Ay, doon rin ka pa inyan mo, masumbagan yung ka. Kulatahan yung ka dito, amari.
1: Doon ra.
0: Lagi lagi mo ayaw gila.
1: Mabon na lang,
0: continue. Lagi ko ninyo, ay.
2: Kulatahan kitong dako, ikaw pa ba?
1: Gani.
0: Ay,
1: dagan mo kayo ng lawas.
0: Kaya Ate Mili di ha. Ate Mili Rilampagos, mayong buntag di ate. Okay, siyempre, ako amigo na si Charles o siyempre, ato ang alang dong mayor na si Mayor Joe.
2: Mayor, one bar na lang.
0: Mayor Joe. Kuha na gano'y Mayor. Pala na gano'y kakilap-kilap ni kitaan, Mayor Joe.
2: Nag-warning na?
0: Nag-warning na, Mayor.
2: Hindi kakabot o Dabaw. Dara ka sa ilang tama na, ana.
0: Alam mo si Mayor, paningkamot gano'y matabok ka diyan sa kuhaan, lasang.
1: Ato, pero di ba yakot siguro itong tipa minod sa mati? Kaya na nanisiga ang mata.
2: Kinsa na.
1: Kaya nag-endorse nga way bayan.
0: Kinsa man.
1: Ato na, tarawa.
2: Asa man?
1: Tarawa?
2: Tarawa daw ninyo na, Bill.
0: Tarawa ninyo nang inanan ba?
1: Ay, ato timayaw niya, ato timaminaw din sa kuan, oy. Sa mati, kanil mga driver o bau-bau. Mahiligon, bayaan kayo sila sa kuan, Marie, kanang turbo.
2: Mau ba?
1: Si Ana sila, hurot-hurot na dito.
2: Sa mati?
1: Sa mati.
2: Uy, nakikaisan, ato ta, gobjan ba?
1: Oo.
2: Namuntaan ako sa pharmacy. Ma'am, kanang, kumusta ang halin sa mong turbo diri ka? Sir, pwede ba yan, sir? Kanang, diligin may istakan diri, sir, oy. Kamu ba'y pagkumpra ako, mahurot na sir kay ang mga tao diri sir kanahan sir kay sila ng batro kanahan kay bata diya sa gobjen
0: okay kung kayo
1: ba naman pag alas size wala na misuga na ang uban
2: yes
1: wala na binog mo ano
2: kinurbo sila dito at least man lang wala po lagi withdraw
0: wag yung Why kwan, why na usik.
2: Yes. Mga katropa, mga marin, kini ato ang programa. Hato niya kanato sa mga produktong gihimo sa... Produkto ang gimo sa Yes to Hell.
0: Yes, ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Sabi na niya, uy, gabi hapon, yung timpla kong baliduha, uy. Pag kuman akong timpla na hurot naman, gisigundahan na po na ako baliduha.
0: Grabe, grabe naman talaga yan.
2: Yung ganina, gisigundahan na po na ako buntag.
1: Grabe. Uy, pangayo ay mahurot, ha?
2: Wala, pangayo ay, uy.
0: Sige.
1: Wala mo sa talyag isa.
2: Ay, isa na akong nadaday. Isa lang.
1: Romado, pagay ka isa.
2: Isa na akong idakay, it's only for me. Ay! Kag dog ang tawag kikinit o kadi man hingapin ang bayuta
0: Iyatag mo na siya ang cakes.
1: Hinuyop.
0: Iyatag na siya ang cakes.
1: Dilit siya hingapi, hinuyop.
2: Hinuyop siya.
1: Basta ayaw, ayaw ka pa na ulo, mahiyopan ko siya.
2: Comment naman mga marim sa ito ang Facebook Live today. Kaya ito nang sugdan niya ito ang katropa Oki, kang Wilma Joaquin. Yan pa sa nga hilo.
0: Aba, papikti, papikti na na si Wilma Joaquin. Mangin ako na una ni mo da, papikti ang ginani mo.
2: Duhara kay kapain na ni Wilma Joaquin.
0: Asa man?
2: Ang usa, dili sa makapanugab.
0: Masa ang gado ha?
2: Ay gado kay boot dance.
1: Ato ni shout out po rin taga General Santos City.
2: Hello.
1: No? Mga taga General Santos City. Nira pinakaning naminaw na si Awing.
2: Hi Wing.
1: Oy, Awing.
2: Kamusta ang naminaw?
1: Sa iyo kasi sila naminaw. Naghagbas na sila sa sagbot. Hinaot ko ang kasabaan mo sa yung silingan.
2: Ano ta si ninyo? Hanilin Brio Bagaw ka. Nabakuno tayo pasaw.
1: Pasaw?
2: Pasaw siya pag...
0: Pasaw. Lamaw? Murag inana?
2: Murag ana. Saan pa niya si...
1: Hanilin. Lain lagi na si Hanilin. Ay.
2: Kasi yun yung ginako niya, pamitay nga bayulit.
0: Ayaw. Kaya ma...
1: Hanilin, tikon
0: siya... Kaya mamakpak.
1: Hanilin, tikon siya mamuni ka, hindi ka ring.
2: Saan naman? Hanilin? Hanilin, ano naman? Bagaw mo na yung plido niya.
1: Hindi, basulo. Amin ako, basulo na yan.
2: Abrio, bagaw.
1: Taktak.
2: Si Hanijin, mantong asawa ni Kuan.
1: Hanijin.
2: Patong wapa sab kay gupit mo na po.
1: Ato shout out siguro si pare Karing. Karing, ang atong manok diya. Iba na kay tamok-tamok na na diya sa inyong kanal.
2: Yes.
1: Hi mga maring, wala ko ka-request gahapon kay BC. Ko request ko ang song Crying in the Rain. Ay, wala mo. Tinginit pa man ron?
2: Tarungan ako, Erika. Aba.
1: Musokol, musokol.
0: Sige mo.
2: Gusto ko rin sa tarungan na rin. Kaya pinahapsay,
0: Giyon. Pinahapsay. Kaya pinakuan, Giyon. Kaya plastada, Giyon.
2: Tarungan. Uy, tarungan. Ito na si Awam Wilma, ha?
1: Yes.
2: Oo. Sige lang, Wilma, kay happy tamang December. Magpaabot na punta ani.
0: Happy naman po, happy naman po.
2: Happy naman December. Oy,
0: ako ang mega nga si Hanilin.
2: Hello,
0: Lin.
2: Tarong mo, ha? Tarong kami dyan ni Hanilin.
0: Pabigtian siya, eh. Pabigtian po siya. Pabigtian naman ay. Pabigtian na ito ni Maring Daria.
2: Kaya si Hanilin?
0: Sa Hanilin, pabigtian ka niya ako ang kabandiri.
2: Oho pa besa ko, ani. Oho pa sturo.
0: Oho pa ni Silipante.
1: Kapilain kayo mo, ha? Mga kuwayaw kayo mo ang istorya, ha? Asa man, ha?
0: Yes daw, o. Asa man yung si Wilma Joaquin. Yes, o.
2: Tuduhan ta ni Bia.
0: Tuduhan
1: ta ni Bia. Ma, di ka malingaw sa kuwa.
0: Dili, si mo, si Hani. Si Hani Lin.
1: Si Hani Lin.
0: Hana. Siya ka, si Ambala niya nga si Marcial.
2: Hi, Marcial.
0: Ayaw pagkubi-kubi ni mo sa kuwan, Marcial. Sa akin nga, makinal sa panahi.
1: Ay, singer.
2: Panahi?
0: Dancer.
1: Singer mo na nga makina.
2: Ah, gani.
0: Dancer Ambran.
1: Ah, dancer. Bago na, bago.
2: Bago.
1: Dire na.
2: Sige ka, tayo na Master B. Atas lang, pukaw nilang buntag. Kayo, balik ko rin, tuhog pa ba kay Lionel Panahon? May mga aso-aso gigan sa Indonesia.
0: May tagay ko niya Gugma versus Kuwarta, B.
2: Kana.
0: Ay, check. Kaya ganahan kay kumukanta ng Gugma versus Kuwarta. Kaya ako, kaya ikaw, papiliyon na mong toldo, B. Kay mga bigat na magyod mo. Mga naong madyod mong mga sapi.
2: Yan sa man, B.
0: Gugma versus Kuwarta.
2: Ay, Kuwarta, oy.
0: Ikaw, Marindaria.
1: An sa man, versus.
0: Sa versus Bright.
2: Sama niyo mo na ang Gugma, oy. Nyawa kay Kuwarta.
0: Bayot na, Bright pa. Di ba? Ay, palakpaking bubuoy.
2: Wala na kayo na
1: masanto. Asa na tamaliwat tayo kang paribubong?
0: Ayaw na ba kayo? Nakabi ka mga plataforma dito.
1: Ay, mga platform na dito.
2: Mga platform.
1: Mura po rin yung si Kenneth. Nakag-platform.
2: Si Kenneth? Nakapo rin siya di ay?
1: Oo.
0: Mga proyekto.
1: Tanawa niya. Puno na niya.
0: Alright.
2: So, namanahi akong bana. Wano namanahi?
0: Wana. Okay, sige.
2: Amping kahan nila. Basag imo, tahiyo na na, ha?
0: Oo, kahan na. Okay na
1: niya. Bili niya gamay para na

0: Tamana, tamana. Mo ta oi lubat ta bali ni di ay.
1: Lubat na siya?
0: Lubat na one bars na lang.
1: One bar na, one bar.
2: Ay, that's hard pa kay one bars pa di ay.
1: Good morning, Anita Valderosa. Good morning, XFM Tagom, Philippines. Hi, Anita Valderosa sa mga taga-Canada.
0: Aba, di ba yan ni Hanilin ang iyang mga parite sa Karor Nyo Corelia?
2: Karkor?
1: Karkor.
2: Karor ka niya. Tarong ba siya ba?
1: Saan silent R?
0: Ano silent R.
2: Ano man ang mga itik?
0: Karkor?
1: O, di ka kabalo mo ba sa anak kay Takadiya ba yung parinte?
0: Ay, si Kwan, Jun Lagumbay?
1: Oh, si Jun Lagumbay.
0: Shout out ay ko sa ako parinte. Kani makabaw sa Yugo ni Bungal Gabri. Shout out ko sa ako parinte. Ay, narakadugog
3: dahi. Ano naman sa parinte release?
1: Kita to parinte naman siya.
0: Si Vice Mayor Junjun Lagumbay.
2: Pusat sa mga nga dinon pangalan.
0: Si Pedro.
1: Pusat man. Mo ba? Pusat na lima kalitro. Ani.
0: Gaw, ay lang yung patonto. Ay lang yung patonto. Ani nila gaw.
2: Hindi na gilmi ani. One bars na lang.
1: Dool na may naagi yun, dahi. Dool na.
0: Dara, oy. Sitahan ako na.
1: Siyempre, ako po ang kanyang amiga kanyang to.
0: Kisama na si...
1: Si Mayor Monet Pederizo. Good morning.
0: Patoy ko ni mga guwapa nga mayor?
1: Yes.
0: Single pa pala si mayor?
1: I don't know.
0: Aban.
1: Single na siya.
0: Single na siya? Gusto mo ka, mayor, ka lang, gusto ka makauyab karong oras sa mayor? Mayor, I'm just joking, seriously.
1: Ay, patuntuan ni mayor.
0: Ay.
1: Isa pa, di ka litos, aba.
0: Wala practice, Hanilin. Wala na practice akong dila.
1: At naman ka, Hanilin, Abrio Likmuan, kay magsamok-samok ta diri, aba.
0: Aba.
1: I-mention niya si Hanilin Likmuan. Sige, masamok-samok po
2: diyan. Gili mo na Hanilin po doon?
1: Kasi rin na.
2: Masa yung tarong, oy?
1: Hanjilin. Ay, Hanjilin. Ay, mo alam mo sila for
0: na, oy.
1: Who's there?
0: Hanjilin.
1: Hanjilin,
0: Hanjilin.
1: Ho.
0: Hanjilin. Hanjilin. Hanjilin.
1: Karaan.
2: Ay. Grabe, katawanan kayo.
0: Wala, hindi ka mo masupport. Hindi ka mo masupport.
2: Sige.
0: Lailagay mo, ay. Lailagay mo, ay. Angay gala. Ayun ninyo ni kwari yung mga tawa na kay mga wala ni din sa mga troll friend. Ganun.
1: Ay, katayin na sa kanta dali yan. Sa imo.
0: Ay, babe. Kani. Kani, sabi.
2: Ay, grabe. Ay, pwede na kong katawa na yan.
0: Di ba, guwapo ko joke?
2: Gani.
0: Ang
2: katawa ka. Siya naman, oh. Dungay. Late siya. Late kayo. Kay,
1: katawa ka ikod dahil.
0: Gani.
2: Okay, late reaction.
0: Gani. Salamat, ha.
4: Ayaw surrender.
1: Aguantala.
0: Ay, mga Aguanta Party List, no? Mga membro sa Aguanta Party List.
1: Katotoo mga membro sa Kuan, sa tuang Gabi Group of Company. Ato ang membro sa Gabi Group of Company. Nakagamay na lang, kaya namalin na sa Aguanta Party List.
0: Kamahan eh.
2: Ano pa si Hanilin, no? Ano dyan nga, ay, supportahin niyo yung mga bayot, mga lagkaraan. Ay, grabe.
1: Sa mga, uy, dahan na kayo ng utana asa daw mga pamembro ano yung Aguanta Party List.
2: Ay, tagaan na to na sila karang kuha na may ganang application.
1: Tagaan yun sila o, tagaan yun sila P.O.
0: Ay, nasi, muna na siya ni Lina Abrio.
1: Ay, muna na siya.
0: Likmuan. Ah, kisabay mo big tian eh.
2: Ay, nana.
1: Si Ralph lang, Anik.
0: Si Ralph mo big tian.
1: Mula ay naman yung Cebu.
2: Nana sila, ha? Nana silang duwan.
1: O, kompleto na yung team.
0: Okay, ne. Ay, mabigtian. Asa man eh siya? Doon ni ka Hanilin. Asa man eh?
2: Di mo ko na.
0: Hanilin nga.
2: Di mo ko na doon ka Hanilin. Mag-o na isa.
1: Hanjilin lagi. Uy.
0: Hanjilin.
2: Tunga-tunga. Manay ka kabayot. Bugoon. Manay ka, uy.
1: Si Ralph na bahala, ani.
0: Hanjilin. Asa man? Rindi kayo mabigtian. Pili ka ni nga tulod niri. Kay mga uho pa naman din sa Camel.
2: May Camel.
1: May pang Camel kay makatunugan pa. Matunugan pagkadlawan naman
2: ng Camel. Basta na pa may patawag diha, pantua pa diha. Managhan mo.
1: Angelina, Angelina daw, aba.
2: Oh, Angelina.
0: Angelina. Angelina. Wala me.
2: Ibo ka pinag-dikan.
0: Wala me.
2: Wala ka siya kanahe, Angelina.
1: Sige, sa kanta be, sa kanta ni Tia Daria.
0: Be, katay na Tia Daria.
1: Pasko, kaya kay Pasko na biya sunod adlaw.
2: Pasko, butang niya kang katong kwan.
1: Yung happy naman yung birthday, ano no?
0: Asal yun pa. Saan pa lang?
2: Mabot pa na yung birthday. Mabot pa ka na siya yung birthday, Denny. Oy, nanok to, para yun na, para yun na.
0: Kamo. Ako, di ba?
2: Ayun na.
0: Lord, ilan sa kukuha, Lord? Kaya busy pa kayo, Lord. Dagan pa kayo kong utang, Lord.
1: Dagan pa kayo scrap.
0: Dagan pa kayo, Lord. Oh, dagan pa kayo kong mga mayroon ng Lord. Kalisang duha siya. Ang buti, isa, Lord. Ikaw, ganahan ka.
2: Humana mo na kong birthday mo, ha? Kailangan pa.
1: Ama, bagway ko na humana.
2: Para malabo na.
1: Humana ko, niya, nalit lang. Nalit ang budget.
2: Aray mo, delikado pa ng sa November pa ng uno mabot.
0: Ay, si Bako. Dagan pa kayo kong mga mayroon na kalawa pa may nagsitil ni Ray.
1: Hoy, good morning kang Ivan Polona.
0: Yes.
2: Yes. Saka itong Christmas kaya ito, Master? Itong Griha, Master?
0: Kuan, nalabali ang Christmas tree. Kay Dolo naman may diri.
1: Sige,
2: nalabali.
1: Asa mo na ang Christmas tree sa Tagom na?
2: Ay, wala. Wala pa man nabuhat.
1: Wala pa man nabuhat. Ay.
2: Ang nabali na Christmas.
0: Uy, si Bichoro, kaning bigtianan ako, no? Request na siyang song.
1: Uy, si Ivan Polona, nanalaya sa pika.

0: Kamusta naman si Ivan Pulunan? Kabangasan dia kayo siya.
1: Kamusta ang ito mga hikotihan?
0: Kana.
1: Ah, dito mao.
0: Dito mao
1: din. Dito mao. Sige, bitsyorong ha. Dili ka, mga bayo, dili ka na ko mo request song. Ano yung song ni mo?
0: Masa pa na yung request, bigay mo ang kantahon o ramis mo.
1: Masa pa, pabigti ka kayo, bigti. Ano yung kanamo din eh. Okay.
0: Ay, naibago. Si Rizzy Moore. Good morning, mga maring. Rizzy Moore, good morning, maring.
2: Ay, si Hamin.
1: Ha? Hamin.
2: Hamin.
0: Si Hamin.
2: Si Hamin ang dumawa sa kanta.
0: Abin ako si Aba. Sige, oida.

0: Selamat kayo. Selamat, selamat.
1: Ay, si sinatantuan dahil kakanta, ana.
0: Oo.
1: Hoy, daghang kayo katana ako karoon na rin.
2: Ana, si Rizio, nausap na yung lyrics.
0: Oy, si, ay, si Mami. Ikri si Mami.
2: Ah, hello, Mami.
0: Aba.
2: Hello from Japan, third floor.
0: Asa lang si Mami na po sa?
2: Japan, third floor.
0: Na-remember pa yun, mo yung
2: anan? Ay, siyempre, disulad mo ko.
1: Ano pa siya nga makalangay mo magtrabaho mga maring sa balay oy tambay ra ko mga bayot ha ingon pa si Kuan si Honey Lynn Abrio Bagaw salamat kaayo lin sa pagpaglili maring ha
0: oy si Mami say marinari ako ni request niya sana siya pwede may mutang sana pwede ko request sa Hotel California kung kaya po. Aba.
2: Aba, boy, pwede mga nag-Big
0: 8? Ha, Big 8? Grabe.
2: Big 8 California. Okay, Big 8 Hotel. Big 8 Hotel. Big 8 California.
1: Aray, ha. Ayay, mag-Big 10 na, aba.
0: Aba.
2: Ayay, mag-Big 10.
1: Ayaw sa mag-Big 10. Ayaw sa.
2: Paggalit siya, Big 10 ang hilo.
1: Magdala ra kong helmet. Ikon pa si Honey Jeline.
2: Oy, ready na gina yung si Master. Birahe, Master.
0: Pa-Big 10 gina ka, ha?
2: Master, pa-helmet.
1: Si Jack Jill, ikon siya nga, Master, basin gusto ka Biskotso Dodge Agad Dick Shop.
0: Pamatod
1: ina.
0: Ay, pamatod
1: ina.
2: Pahatoy mi dire kay mga api na mi.
1: Gary Panibaan, good morning sa mga taga Robinson.
0: Aba, si Juan. Mitsiorong, aba. Sabi na, yung po si Picas Kabil. Sige lang, Mitsiorong, kay Bigtian, magyapong kal. Si Rishi.
1: Pero hap lang.
0: Hap lang, ha. Masa, pala ba kong sunlay, B?
2: Ano pa si Hanelin, o. Request ko, mga bayot, sana ngayong Pasko by Ariel. Ariel Cortez.
0: Ariel Cortez, sige.
2: Uli, Hanel, request ko.
1: Anak.
0: Ladies and gentlemen, ani ala, sugoto na doon sa masipang sagpa.
2: Ayaw ko
0: doon. Sa...
2: naging kayo, sakit kayo
0: na. Saan yung lugar nila, Maring?
1: Saan na?
0: Ani kaning bayot? Sa
1: Bisayan.
0: Sa Bisayan Village, sa Wayne, 145 pounds, labatiis pa lang na, ani ala. Ang giagkaintapan, ang gikanukan sa ilang mga silingan, ang inahan ni Murakdan, Maring Darya!
1: Amiga siyang mama.
0: Amiga siyang mama.
2: Ayaw ka pala si mama, palayasom ka. Lain na ba si mama, maninood. Ako siya tata ko yung nahanday, Kambilya Wall. Amigo na tala ha? Ayaw may palayasa. Kaya nag-quick-quick na bihin. Para kay Mami down eh. Sa Japan third floor.
1: Shout out sa kong pinakagwapa nga ninang sa Japan. Hello.

0: na yung sabihin. Masaras yan. Nagusaw na niya sa kuwan. Saan hindi ka makita sa camera niya?
1: Ano ka mga maring? Atong oras, alas 10:54 na sa...
0: Salamat sa nag-request sa kanta. Pero taasa, oy.
1: Grabe ang...
0: Grabe.
1: Kanta, mga bidlak
0: po na ito. Welcome to the Hotel California. Grabe. Welcome to the Hotel California.
2: Naipad na si... Mong highway. Alam ba ito, no?
1: Naipad na si kuwan, si tawag aning... Rizzy Moore, kaya ang request nga, wala man sa'yo ang lahat, wala pa na itong kikanta.
0: Okay, wala
1: pero,
0: man. Wala man.
1: Wala man sa'yo ang lahat atong pagbalik ato ng kantahon, mga maring.
0: Ah, sige.
1: Tungkol kayang oras, alas 10:54 sa buntag, kini ang XFM.
2: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!
5: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na ipigtigil.

0: sa mga herbal ingredients nga maghatod grato og relaxing experience. Plus, aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugo aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa cholesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Sensen Plus Herbal Oil.
3: Jenny Avillon, taga-Kutik dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sensen Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
2: Sensen Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: Go for it.
2: Sensen Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Naago palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Naako malagi sa mon.
5: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako?
7: So?
5: Bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, oh di Aisa. Ni ako, kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana.
5: Mm.
6: Ang Sanson Vitamin C. Gisog ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisogot na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster magunin Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C. Mao nga, mo ulit na dahil.

0: Loko siya ho, baby.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: di ba sa bansa?
1: Nako mga malay, malay tas ito ang programa tungkol kaya na sa mga kamot ang usa kasuat papil apat sa dilip pa at sa taga-apagtagad kini mga mensahe, mga request ay sa ito ang mga pag patimbaya mga maring ha sa ito ang mga suki ng mga namati karon sa ilan ng nagkadaiya ng mga panimay.
0: Oo, kana.
1: Siyempre kaya ito ang programa at hindi ka na ito sab sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ikon pa si paring Lar nga tuldoki ang patog-patog kabalatian. Pinagas sa adala ng pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: No.
1: Master, wala na lagi ka nagpa-emission sa imong motor. Ana si Itil.
0: Si?
1: Si, kung ano si Itil? Si Jack Jill?
0: Jack Jill?
1: Wala ko nung kagpa-emission sa imong motor.
2: Basig lahi ng emission.
0: Lahi ng emission na.
1: Basig wala lahi siya.
2: Wala ka lang pa ibalo mas yan. Ngawa man kayo motor, matingala, magkakapa-emisyon.
1: Kasi itong lahi nga tambutso, itong yang ipa-emisyon dito.
2: Katong bangang ka ng burag. Bili mo ito, bura-bura po. Kaya kamay magbangang.
1: Ako ba?
0: Ito, lahi ito.
1: Marag buriki ka na ko.
0: Kana. Alright, so, Adiana, be.
1: So, para yun ta, mga igala, doon ay kanta dali, ah, gikan kang Gino.
0: Gino, pada plane.
1: Gikanta sa taga Bisayan gihapon.
0: Kana.
1: Pwede ang kundis sa mga taga Zamboanga, taga Ipil, taga Pagadian, taga
2: San Fran,
1: taga San Fran, taga Jensan,
2: taga Impasugong,
1: taga Bukidnon.
2: Aba?
1: O sa mga taga Merapuente Street. mga taga Magugpo West.
2: Largahe na kay Inday is watching na.
1: Inday is watching? Okay.

0: Kalama tayo parjina.
1: Ya hor junior.
0: Ah, ikon makagani haw rundaw.
1: Ya hor junior no.
0: Sige ka na pon master, haw na pon master.
1: Baby.
2: Binuhos ang kanyang 100% na lakas.
1: Wow.
0: Yes.
1: Grabe kay na tulong kang heart niya. Wow.
0: Wow.
1: Saman. Wow, dagat.
0: Ah, gani.
1: So, sayang kayo sa compliment.
0: Sayang kayo, di maabot yung signal diri sa maa. Oy, maabot pa siguro, oy.
1: Abot, oy.
0: Abot maa, dali raman mo. Muinit ang akong cellphone. Na, maabot pa, di agot.
2: Muragit may games.
1: Muragit may games.
0: Basta kunitan, muinit yun na.
2: O, naikanta mga maring tulad somebody. Ikanta ni ni...
0: Grabe.
2: Kinda, ita ni ni. Time check. Asa man ni Dicar?
0: Wala pa kayong mga kamay?
1: Sa tipo 69.
0: Ana pa si Hanelino, wala pa kayong kamay?

0: Giyagit ko ninyo.
1: Giyagit, be.
0: Kaya ko niyang love will never lie.
1: Aba.
2: Militar.
1: Militar.
2: Isa na kanta na.
1: Militar.
0: M-L-T-R.
2: Militar.
0: Militar.
1: Sige.
2: Love will never lie. Kayaan eh. O sana sabi siya, Maring.
0: Bisaya, ano?
2: Love will never lie.
0: Kanang gugma, di magluib.
2: Di magluib. Lahi po di mong lie, ha? Luib,
1: sad. Sa nasa mo,
0: yes.
1: Imo, sad na.
0: Kanyang Archie, Ryudan, Evanyes. Shout out, si Minay Apokol, Master Enlightened ni Official, ba?
2: Di mo ko rin siya Official, karon.
0: Di mo yun sa Official?
1: Yung kala ko, na-demote na ko, na yung managugan na nga, barangay Tanod na lang.
0: Wow, wala na, ba kayong mga kamay dyan?
2: Nang Erika, dahil yung request ko ni Picoy, pamilyang unique.
0: What?
2: Salamat, Master. Ocho mo na siya, oh.
1: Ikalay mo yung kala yan. Ikalay sa kanta, pag YouTube lang sa diha, ha?
0: Hello, ha? Nanako ni Han?
1: Okay, hello. Sige.
2: Si
1: Ralph, no? Nagmasa na sa ito, Karina, si Ralph.
2: Nagmasa na?
1: Nagmasa.

0: Ay, salamat sa...
1: Ay, nalood.
0: Salamat sa...
1: Lalagay mo man ang malaki.
0: Salamat sa nag-request.
2: Manana, oy, manana, oy.
1: Grabe, ang nag-request sa to. Napasalamat pa ka. Kawain mo gihuman.
0: Kaya, sa manit... Eh, request ka ng Madam Erica Cotsilio Knife. Aba.
1: Lalay, makay Cotsilio nga sundang to. Knife,
0: nanapay plano ni si Archie nga. Tapos loko na to.
1: Pa-request ko ulit Alon by Inday Master Tanini. Oy, si Alon na nai na si Tanini.
2: Okay naman ko sa kukik kantang alam niyo man yung ngoli sa Dishoron.
0: Nining Garcia, lain lagi mo. Huwag niyo gikantang ako ang request nga. Crying in the Rain.
1: Akantahan ang last master. Kaya mayroong loon.
0: Sige, ha? Sige. Kaya isa pa.
2: Sabi na kailan eh.
0: Crying in the Rain.
1: Crying in the Rain. Nakiubos ang pikas nga ang pili.
2: Isa ni?
1: Tanawa ko na yung nagpano.
0: Anong request?
2: Baby.
0: Kana.
2: Sama na sila eh.
0: Aba. Lusi yun? Aba.
1: Mas ibang kanta pa na siya siguro. Ay. Naibong na siya ito. Ato ang trabaho, kanta-kanta. Kanta-kanta na ako niya. Kaya tangalungo na ako.
0: Mas ito ha?
2: Happy na ba ta? Desisyon na nani.
0: Mas ito, ingan sa reels, ganina?
1: Gris yan.
0: Bahala kung wala.
1: Bahala kung wala kay trabaho. Kaling kong lingkod ka sa office.

0: Eleva. Ah? Kami ni okey okey. I request pergi ke SM dia. Listening datuk ni beli barang datuk station manager. Masih ibal ni datang kita pawan ni.
1: Apa pokok suka?
0: Ayo kayo, aku tri kontrenya tadi tu. Ah, be sabe. Ame ang mamilya nga okay okay. Alam tanaw. Sebe, wala man ko lang. Katong kahapon, isim.
1: Pukusog na rin, pukusog na rin, mama.
2: Baka mga rin, anak ang taha.

0: kumain, maningan tayo, maigo, masanta.
1: Kane.
2: No.
3: Parmi singaw.
0: Grabe, oy.
3: Wow.
4: May mga maring, atong oras, alas 11:26 tao ka to, ang nindot ka ang mga kanta sa mga vocalista, atundo ko na ito sa Santon. Vitamin C, Ernest, mas mulami, ang isi.
3: Mag-Santon, vitamin C.
0: Si Jesseline Guno, hi.
3: Ah, nanasay, na, magpabuhon ng lasagne. Ang tingog ni Master, murag sa, murag naa sa posikat. Uy! Kisang ka na posikat.
0: Hawa! Oh. Sige na, bunal lang kay mga mag-driver na, bunal!
5: Aduna ka ba isuliran nga dili imo mapasan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw katropa tauba na mga banggitang dramatista maring Inday Erica.
6: My pickleball is useless because it's not useful.
5: Tia Daria.
3: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
5: Ug Master Inday Tanini. Dini lang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

Mas maayong pamatasan. Dugot ako nga makapadayag sa akong pagtahod kaninyong duha, kaninyong tulo mga maring. Ako dahil si Tuping. Taga-Salvacion, Panapo City. Mga maring, nagpadangat ko diya sa inyong sibiyanan tungod kay kanina ako problema karon nga nagkabiba ni akong abaga. Dugay ko na nang ginadala mga maring. Nako sikreto nga dugay na nako ginadala nga ang nakaibalo kami regyong duha sa kong Papa Pedro. Kanina ko Papa Pedro mga maring, napod siya itulumanon ngayon ana nga dugay ra pod niya na dugay pod siya na dugay niya na dawat ba. Di na kaya ko tasuon mga maring ang akong intro ah. Ako na lang sugdan sa sinugdanan para inyong masabtan o ginani mga pangitabo.

0: Bago sa bupog ka ito, Pinga. Huwag man ka makasolusyon ang imo problema.
1: Lagi tay. Problema gani ko ni tay kay nugadugan naman ako gipasaan yung problemahan eh.
0: Kada mo imo mapog gipasaan ka po siya magpaguyod si Buskabaw.
1: Tatay ba? Seryoso biya ko tay?
0: Basta ang importante. Ang importante nga mapangitan mo solusyon ang imo problema. Ikaw rin ko'y maghatag solusyon na natuping. Ikaw rin

0: Grabe ka po yan, Dula na doy.
1: Tama-tama kayo, pre. Kaya hangak-hangak.
0: Hangak kayo. At triple ka, walang silbi, pre. Itong mga kalaban ba?
2: Tulog ka rin, Banse. Huwag ka daong.
0: Grabe.
3: Dito sila na konsa kong li-up na ko.
2: Grabe, pre. Pati na ka rin
3: mag-li-up. Mga palu-up, mga li-up, palu-up.
2: Dagang kagsiyat, pre, ba niya? Problema, huwag na kasing talaga, pre.
0: Huwag na si Paolo Bacrel. Pag-li-up ni Paolo Bacrel, gibagol ni mo.
2: Oo, kami. Malaw kayo.
3: Gibagol na ko kay aron nga di siya makapuntos. Kay labaw gud ta dita musugot nga marabuan ta.
2: Tulog ka gim, pre.
0: Tulog ka gim pa.
2: Wa man pasa uniform lagi.
0: Wa maga pare.
2: Wa pa rin ta.
0: Wala magay paningod pare.
3: Tutuod no. Ay taga ubo ka man tinga taga human ako og tira nang dagan ako nang panrapo ko singot ako.
0: Ah.
3: Mo na nga wajo ko singot ta.
0: Gabi na mula bis ka init pare pare ko nang luspad ka pare.
2: Gabi.
0: Ay nang luspad bitaw ka bitaw.
2: Ngano man pare?
3: Mo tan-aw kuno ko sa amin. Ginoo ko mura mag konek tuba. Tuba nga way tungog. Hey, ko ano eh. Ang ini dyan, may mistiso good ko.
0: Mistiso na ganda eh?
3: Kastila mo itong kumahan. Kastila.
2: Eh, mama?
3: Ka, gitibo. Kada sa, kwan.
0: Taga ko ito, taga de la inspiration.
2: Inspiration na ito siya.
0: Hindi, pare, may mga pare. Kuyaw kay mata. Kaya na rata nagdula, pare ba?
3: Kaya rin naman.
2: Mama, kaduhan na
0: ako.
2: Ako sando, kaduhan na eh, buwasa.
0: Ay, grabe, kikipugaan na ako niya ako sa nina, pare.
3: Ay, ko,
2: grabe, kikipugaan na?
3: Yan eh, makontrol mo ko na ako kung mamanid, pare.
0: Ah, baba.
2: So, ikaw magbuot sa mga singot?
3: Oh, kung di ko gusto singot, hindi ko masingotun.
2: Ah, maba?
3: Pero,
2: nabay, nai, ano dahil, pare?
0: Sige lang, pare, alin na tayo. Ugma, sabay na. Natin rakit doon. Hagbas na, ugma, maghagbas.
2: Hagbas?
3: Hornal.
0: Hagbas na dito.
2: Mawab.
0: Mawab, ilan ni
3: Dungjong.
0: Najungjong, ilan ni Kwan, ilan ni.
2: Iya po.
3: Sila si Giselan Guno.
0: Kala si Giselan Guno. Kala.
3: Sige, kay damo ko ilikong dito.
0: Kana.
2: Pagdala pre.
3: Dako ilikong.
0: Ya,
3: usa man ni kay nginadlaw ni o usa man ni?
0: Pakyaw.
2: Una.
0: Ang pakyaw pa rin, sulit na. Melo to tito,
2: pre. Bangas.
3: Uyag ni hagbas pre.
0: Grabe.
3: May ganyan ka na humanda na kali.
0: Pagpata kasarihin na akong ba?
2: Grabe.
3: May ganyan humanda to.
0: Grabe.
2: Akong tuwalya pa sana kayo? Grabe.
3: Balik na punta ng singot. Balik na punta ng singot po.
2: Pre, murag wala lagi nabasa. Huwag makibaong t-shirt pre. Murag magiging apong lagi. Huwag mo nabasa pre.
0: Ito.
3: Tilapan ako kung singot. Huwag man.
0: Anghit. Grabe. Anghit pagi. Anghit pagi
3: ka pa rin. Basi din ko akunit diri. Lasan ko ni, latte ko ni. Kuknit diri.
2: Matay, bro, sa mijektar yan, among nahuman. Iwa ka, bro, mas nako pa man ay mong nahuman.
3: Ay, mo, pasabot, bro, ako ba yung ginapuntarian ninyo?
0: Wala,
3: ano man hindi ko singuto? Ano man hindi mo ginigong lawas ako?
2: Mabantayan mo ko na pa rin.
3: Kami, tarawar man ako.
2: Tarawar, pati ang iyang ilong, okay, singot.
3: Atuod, no?
0: Nagpensin ako niyo pa rin. Kanina, nagbirata ka itong daw sa baka. Kwanbon ba? Kanang dilipon kayo ka. Parang kung sa mga kanang nakikisakit pa rin. Hilantan, masiguro ka?
3: Pining...
2: Imawang sakit pre, kwan pre, tuber.
3: Wala, oi.
0: Say tuber.
2: Tuberculosis.
3: Tuberculiano.
0: Ayaw to, pila kay kwan to. Almanaki
2: ito. Ay, sila yun na, son. Tulok litro lang ka bong.
3: Pre, kanang, kwan eh, kanang ngini-gining lawas ako pre.
2: Pero, pre, ano man na, pre?
3: Di ko na ginasingot.
2: Pero paspas mo kayo mo liok, pre. Ano kami singot, ha?
3: Paspas, oy. Kato ganing hagbas itong tulog hektarya, human, tumijadiya, gani.
2: Pero,
3: ako rin human, sa isag tunga.
2: Nanimaho ba?
0: Nanimaho.
2: Mag-tanangkuan?
3: Sa may nanimaho.
0: Pare, nanimaho ba? Tik-tik, pare.
3: May, tik-tik ba?
2: Tik-tik din, ano eh?
0: Tik-tik,
3: pare. Pasig tahop.
2: Ah, tahop.
0: Sa
2: manila,
0: layin
2: naman yung gibulas. Nagdala man siya. Ay, may tahop.
3: Noon
2: na may tahop.
3: Ay, klaruhan na yun. Ay,
0: sa ato tayo ito. Ugma. Alay magpa-garden ito. Ito ang parinta ni Bungal Gabri. Kami nagparinta si Bungri. Ato na ito. Ato
2: pakep. Ito ang mamakyaw.
3: Sige. Kaya mo tayo ngas ba eh.
2: Ugma, pre ha?
3: Sige lang. Kita to, ugma.
0: Production yung kabalaka niya ako sitwasyon karon. Ako mga amigo na ako, murag nagkabantay na sa sakuangan, na yung ginadala mga kalang sikrito malupit ba. At doon na yung sa kababae nga ako nagustuhan, na si Mercy. Kani si Mercy nga na, kay kuwan niya, kay tigpa, na kuwan malang taas, nasakto yung bigot kayo. Ngayon niya ka nga ugdo kay dughan. nung kawatan ba? Kung inaano yung mga panghitabo.
3: Tinood na, Mercy.
0: Di ko matuan na, eh. Di ko matuan na, Ping, yung istorya ni mo, Ping.
3: Ano kaya na kung nagagusto ni mo? Kay sa kabukutan ako ni mo ni mong lungligid mo rin kag si Angela Kang.
0: Ako, King, saltiyan, taka, Ping. Kay ako, didudugay, magigutin sa mga skuan, Ping, dalagit, abatay lagi, kanalagi, ni gabanti, pite, ni katraspise, ah, may pebuligid lagi.
3: Mercy. Balo ka dahi, kung sugton ko ni mo dahi, andam sa kong tatay ning kinsi ka mga bakay, sakripisyon ni aron nga pakaslan ko ikaw.
0: Di ko matupod na yung mga kuhanin mo, Ping, kay ako, Ping, sa tulad, saltiyan, taka, sino, nga, utsurahan, man, ka, pero, murag, kung ano magiging, namagiging something ni mo.
3: Kasi mo na something na yung nakita na ko.
0: Magkuhang ko ni mo, kaya sanghay ka na nga, maagi ka rin, magkita biya ka na ko, maagi ka rin, magpasaan ka ka ng mga, kung ano, ka ng mga raisal, ka ng mga bagaso. Magkita ka ka rin sa buwan niya, magpasaan po ka ng mga kumpay.
3: Merci.
0: Basa kayo ng mga agay rin sila, yung lang singot, ikaw agay ko kita nga, gaabasa lang yung mong lawas, Ping.
3: Tuod, no? Merci, uso ba eh? Paso ba'y labot na kung hindi ko singoton sa kung gugmarihan ni mo? Ha? Nga, kung imo kong sugton, singoton kita dahi. Kaya ka na mag-side view ka mura kang si Asoy Acosta.
0: Sige, hindi kang tanawa na. Hindi, abin ako si mura ko ka pareyag naong ni Gisilan Guno.
3: Ah, layo ra kayo.
0: Hindi ka ganan ang Gisilan Guno dahi nga. Sige, hindi ka tanaw-tanaw ni mo.
3: Mo, kantara po na siya, marintani. But anyway, Mercy. Kung sugton ko ni Muday, ako na siguro pinakamalimpay yung laki diri sa atuang lugar na nakauyab ko bayang guwapa.
0: Sugtan
3: ako, Day. Asa, mulhod ko.
0: Ang hit kay kaglawas, balis karis, matani mo, eh. Grabe, pagkaya na nga, imong pahumoto, ganang imong lawas mo, ang hit kaglawas. Asa, magkaganang pa, pakuha siguro dugo, eh, ganang para, wala ka ka-try pabatak.
3: Kining, Mercy, sa ako pagsulti na kaniya.
0: Sige na, sunod na ito mag-istorya. Wala kausap ko, ha?
3: Dahil Mercy! Sa akong kumani pagsulti na kaniya. Kini ako ang kitagotago na ko. Sugton ba ito ko niya? Ay, panuha ka.

0: Hola gay na ron kay taron pa ni mo na realize nga dako jug kay problema na.
1: Magani tayong sumi angay magmuhato na ni.
0: Tingin na ito pagkakanyanto. Kiriwan pa yung kanyang kanyanto. Gitata ka sinter karon ni patuli. Kalawan yung kay ka magpatuli muna karon pisot pagyapon ka.
1: Tay, ayaw po di... Ayaw ibundak tay kay masing madunggan tas mga silingan sila ni Wilma Joaquin. Sila ni si Pina Tinanbunan. Ima si kining niang Hanilin Abrio Bagaw. Madunggan tatay. Maulaw tatay.
0: Amo lagi na lagi kay magwawaw dayo niya kanya to di mawaw.
1: Ikaw ganito tayo, tiguang naman kagapatuli.
0: Ako di bali na po di mo sa ako, ikaw rin pa yung topic.
1: Ngayon sa'yo, bato na ako ni tayo nga. Namo ko nihigog mong mabayan si Mercy tayo nga. Mura man nakahiring-hiring na siya tayo nga. Kuan, mura, lain ko nung kong baho na limaho ko nung kong tik-tik tayo.
0: Ayaw ba? Ay, basta kaya ko. Ah, nasulban na ko ng problema, ano? Problema na po di mo na.

0: sa amin, kung sa problema ni mo di ay.
1: Ikaw akong problema.
0: Manong lain makikagkuan ba?
1: Merci. Ikaw akong problema.
0: Ha?
1: Ay, kung sugot pa lang ko di mo ito ng klabing adlaw, ako'y problema ron.
0: Dili na mga kumbot pasabot.
1: O sa mo, di ay mo pasabot, di
0: ay. Dapat nung pachikap siguro ka.
1: Nagpachikap naman ko sa bukas. Nga ako, may, wala may finding.
0: Dili ka, kwan, dili taas imong hemoglobin. Amububay imong hemoglobin imo. Asa ba? Taas ba ka uga ng creatinine?
1: Pero,
0: sama?
1: Merci. Mung tanang ko ni mo, sabton ba ko ni mo kung galing wala ni ang mga nabantayan ni mo sa ako, sabton ni ko ni mo. Aron nga magkabaho ko, kaya masisigil ako pagulitaw din ni mo niya. Wala ko ipaglaom na, sasayin ako panahon.
0: Ani magunay siya? Kusog ton ta ka, okay man, pero langanin ko ni mo, kay sukat-sukat ba? Wadyo ko kita ni mo ang gisingot ka. Kami na yun ako, nakaisakit ba?
2: Pare!
1: Pare!
2: Pre!
1: Pre!
2: Pre! Pre! Pre! Pre! Pre! Pre! Pre! Pre! Pre! Pre! Pre! Pre! Pre! Pre! Pre!
3: Pre! Pre! Pre! Pre! Pre! Pre! Pre! Pre! Pre! Pre!
1: Sige, sige, kay. Gibait pa na akong likong, pre. Mukha yung mga tao, nag-discarte pa ko dali.
2: Eh, pre! Sasibigyan mo kasugto na pre!
3: Wagi mo ka, wala na!
1: Sa mukha niyong mga tao, napakunan na mo rito! Pagkakunan ko mukha agi!
3: Pilihan, magbihana na! Di na pamilig, baho!
2: Pilihan ka na, pre!
1: Baho daw ba? Doon na ba kayo nabahoan
2: mo siya? Di na ganap mo, sinisinton, pre!
3: Day! Ayaw nila, anay! Langsa pa na sa isda!
1: O siya, makunan mo dito, si Bason to mo!
3: Ay, pre, pre! Maligmas, pre!
0: Ay, kalma lang, good na sa mabuga nga.
1: Ay, mag-high blood kayo. Sige, tagino niya.
0: Iba mga amigo.
1: Hindi ko nung tasingoton nga. Sa manaan, di singoton dahi.
0: Naku'y pangutana ni mo ba? Kanang, asalo na lang siguro balik di mo eh.
1: Unsa na, pangutan ako, or makatubag.
0: Kay, kuwan ba ka nang duda? Diyo nang imuhang kuwan ni mo, tuping ba? Imuhang kuwan ni mo.
1: Sige na,
0: ganang... Unsa man, judgal ka nang lakay, sakit?
1: Wala ko'y sakit, merci.
0: Hindi kaya naman nung katunay aking adlaw, oh. Kagipa ayaw ka na mag-atop diri, ka magipa nag-cambio yung mixin, init ba ito kayo? Ako nga, uyuan, pwede na nga, laligo, nagsingot, ikaw, wag yung kagisingot.
1: Kanyang pwede di singot to, no, sila, problema na eh. Ganyan pa rin, nga di ka po yun.
0: Ay, sige na, maulak ka na lang ko.
1: Merci. Saong ko ba pag itugan ko na lang ka, merci na nga. O pag kumatuli, ay magkalibog.

0: kuya. Ah, magali kay na human gyud dito pasal.
1: Kamo ini kay mo lampas.
0: Pasilo sa tadre.
2: Plano ta ran.
1: Ini kay mo lampas. Ako ra halos kay human aning guno, kay human aning guno nga.
2: Tingala kay mi kay paspas kay ka.
1: Alangan healthy good.
0: Kag mawir ba, kag mawir mo kan ba.
2: Mar di kurinte.
0: Oh. Pero bad ba?
1: Bob, gigay ka ni hapos ko.
2: Pero pre, ang among
1: oh, usab na.
2: Amo tanawa mo ang gipang suot.
1: Oy.
2: Antud sa ko ang short pre basa pre.
1: Tuod no, mura mo daligo.
0: Pare di pagadumdum ko ni dugara pare sa una to nga diri magugugud matu. Diri ni sapa ben sana, diri mi maligo ka nang tuli gituli, di ako gituli nang bato di.
2: Pakang diga pre.
0: Pakang ko ay. Idad ko sa una, oh, idad ko wasik 5 anyos gituli nako pare.
1: Adlo ka pura nang ipangsulti oi.
2: Ako 6 anyos ko pre, tuli pre, pero doktor pre hadlok mo nang pakang.
0: Ah, hadlo diga.
2: Okay. Tanong ko kay bunalan ba?
0: Mao ba?
2: Oh, ikaw pre.
1: Ay, may sigutan ang tuli oi.
2: Ano?
1: May sigutan ang tuli
0: atong sa. Ano di magawagwan pare?
2: May sigutan.
1: May sigutan ang tuli atong sigutan na to. Paniudto na to. Samantahon mo oi.
0: Alam mo tayo paniudto tuli.
1: Na to.
2: Baon magunta na.
0: Baon naman.
1: Ay, speaking ng mga tuli-tuli ayo. Iyon mo na butaan ng mga tao di patuli.
2: Tingnan akong taon mo. Tupeng pa rin ba? Ano masuko?
0: Isa baga pa rin.
1: Ako masuko.
0: Ura, wakay ligo-ligo. Maroon ba? Ay, bagay. May tubig pa rin. Mano, di ka galigo pa rin.
2: Dideclare ang water restrict tulok ang adlaw.
1: Wako masuko. Ingunan ko. Tudluan itong mga good manners and right conduct.
2: Ha?
1: Grabe. Hindi mo makapila-pila ng tao. Kung hindi sila patuloy na yung butay mo.
2: Grabe.
0: Pare, kasuko pre.
2: Ayaw, kasuko pre. May palayo ka may pre.
0: Sa mga. Ano mga kuwan baka? Ano mga suko itong dili ba?
1: Maho ito ng tik-tik.
2: Grabe. Pre, yung sana, naligo nyo talaga sa tiro pre.
1: Naligo eh.
0: Maro ka tuwa.
2: Eh pre, ako yung talaga nyo pre.
1: Ang sana, ang sana.
2: Tiki-tiki. Tiki-tiki po sa din.
1: Oo, oo, gino.
0: Masa tarong history.
1: Masa ito, masa ito?
0: Tiki-tiki. Pare, pasit sa pare.
1: Pasit ko yung pasit
0: ko. Pasit na pare.

0: tinona.
1: Merci.
0: Tinona kung gingon mo.
1: Sa ganito?
0: Ako, sortiyan na ka, pinaka... Hindi yun ako gusto sa kalalaki, no? Kailangan pisot.
1: Niya, ayun mo tanaw mong kasuwa.
0: Kailangan wapa na tuli.
1: Kailangan mo tanaw mong kasuwa.
0: Hindi ba, kailangan mo amiga sa una. Ayang bala niya po rin, nerway tuli. Di ko nalala na, oy!
1: Lain, kita na, muraraguan,
0: Muraga na kao, guys, kindi nga wag ipanitan.
1: So, buto sa buto mo, kung naman uyap si mga pisot, din mo sugtun.
0: Di na ko sugtun. Kanagin, pinaka-hate na ko, yun. O saan na akong anak mo, taon na akong anak ka na.
1: Buto sa buto mo, Mercy. Ito lang, ibutang, ha? Huwag kumingo ako, ha? Huwag kumingo ako. Bura itong ibutang, kung tayo, tingali nga tinig, pisot ko, di mo sugtun.
0: O sa?
1: Kutahay ba nga? Kutahay, pisot ko. Hindi ko rin masugtun.
0: Kung pisot ka, Tuping. Kitahay, kung pisot ka. Dito ka sugtun, ay!
1: Merci.

problema karon mga maring. Naglibog ko kung sa akong buhaton ani. Ipadayon ba ba na ko ni ako ang ibati ni Mercy? Kaysa mismo gikas yung baba na ingon nga kung pisot ko no kundi ko no kunya sugton. Usa ko na lang ni mga maring kung mabalaan niya pisot ko. Karon mga maring, nagsige pa biglalit sa akong papa. Kaya kaya ko papa di ay dugay pa din ni natuli. Oo, papa po. Sige ngayon nga magpatuli ko. Pero apa, hindi ba gayon ako ganang, hindi ako bet ang magpatuli. Kaya matod pa nila, anong usubon ko no ang binuhat? Anong imo ko lang usubon ang binuhat sa Ginoo daw nga, bisa ba't samara, nang hait kayo ng labaha, may kuwala na, kundi na, Ginoo ko taon, oy. Binuha! Hindi, kung kamong ko nang pasulti yun, biyo, sa may inyong assessment aning, akong problema. Ipadayon ba na ko ni? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dini na lang kutob, tuping.

0: lupa no, gak mau regi di rata taman. Di rata taman terus, mau tuh kita ang suat satu ang sinder nga si Tuping, no? Susoy. Saan na lang na mga maring?
1: Grabe dyan kayo. Nagi mga ing-anak nga mga hitabo, mga hadlok pa ba yan? Uy, kay Samaron ba yan ang imuang?
2: Uy! Karang pakang
1: gano'n. Tabadido
2: yan. Pakang maring.
1: Masa makakaniad to?
2: Doktor, ako ang maring. Hadlok ko ng pakang.
1: Sana all doktor. Ako kay pakang maring.
2: Kamalong kamarin ni anak kong doktor. Asa mo na yun? Bisa di paipit sa prosip. Di man maipit.
0: Ala din na inyo.
1: Emo ha, emo.
0: Ha, asa?
1: Asa yung magisay gatuli ni mo.
0: O sere na.
1: Natuli na ikaw ah.
2: Ay.
0: Hala. Nanimaw, kailangan ba natuli o di ay?
2: Nanimaw, matur, nanimaw, tiktik.
1: Tiktik o tahop?
2: Tahop di ay.
0: Ako, Kwanko, I'm proud to say na pakang ko.
1: We're both pakang.
0: Pakang ko dito ko sa sapa.
1: Natuli sa kwa kay si Kapitan Angi.
0: Ako ang anak, anak natuli sa kwa kay, ako ang uyuan si Chunani.
1: Mo ba? Imo na uyuan?
0: Uyuan ako.
1: So, gilikayan
0: na. Rich Bayot din eh. Rich Uyotar kay
1: sana
0: doktor.
1: All doctor. Kaya naman sa dako, dako sa Ciudad God.
2: Ano si Hanilin?
0: Sagana na ba? Sagana
2: si Hanilin. Dilip. Pakang di ba lang menutla. Lang.
0: Asa si Hanilin?
2: Di ba na menut lang pakang?
1: Ano, importante. Oye, importante. Importante nga na tools. Gito halaga. Kansa ang gakuan di ha. Pero nakin mga yung aning, listen po niyo. Okay, di po niyo mapukos na mabahay. Kaya muna ko na andan sa Pilipinas. Katuliun, Jud.
2: Yes, anak si Konang Wilma.
1: O saan pwede ngog ni mo anang?
2: Anak si Wilma siya. Depende man lang siguro na, oy, kung magkasinabot sila. Pero ako anindot, oy, itulit po, oy.
1: O saan pwede dungog, anak ni mong asawa ka, niya, o babae ka, nakauyab ka, pisot.
0: Maog yun.
1: Ika, dili, ika pang hambog.
2: Pero Marin, narabay, narabay country nga, wala po yan, Marin.
1: Bitaw na, dagko maging tao?
2: Dagko tao.
1: Pero mura yung
2: game. Mura kakakaog saging. Yan ay panin.
1: O, unsa nga saging po?
2: Sabi niya, aga kabendis.
1: Kabendis.
0: Dipindi sa taas kadakon sa lalaki. Kaya kung nga lang.
2: Mas loon siya maring o sabah.
0: Ha?
1: Pero ang...
2: Sabah niya, senyorita pa.
1: Ato ang mga viewers ng mga babae, ato ang pangutanon ron.
0: Okay na.
1: Para sa ilang, okay na ba sila wala matuli ang laki?
2: Sige daw. I-comment.
1: Well, mawakin, be. Okay. Naman dyan ka di. Tanaw man dyan ka di, ha, be. Okay na si mga
2: pisot. Ang napon si Hanilin. Sige na, be. Sige na, sige na, be.
1: Napo diri ang si Jack Jill. Unsa man sila, mga... Si Yan-Yan, ha?
2: Si Rizzi, ha?
1: Ingat pa si Yan-Yan, mas lami doon ang pisot. Ah! Aba,
2: mas lami ang pisot, ha?
1: Si Yan-Yan gaingon, ana, ha? Si Yan-Yan gaingon, ana.
2: Hindi kang pisot, ha?
1: Di kay according sa mga doktor, maka-infection daw ng... maka-infection sa babae.
2: Ay, maka-infection din, ha?
1: Aba?
2: Doktor din si Hanilin?
1: Pero matod ba si mga doktor daw?
2: Matod lang po.
1: Oh, so di ganahan si Anilin o ganang sutpe?
2: Di siya ganahan. Kaya ipadoktor pa man.
1: Yo, ipakuan yung lagim.
2: At siya mag-iim mo ha, de Anilin?
1: Napaya. Dili ko og pisod. Uy, kahugaw. Ano?
0: Baka sa singon si?
1: Sirisi mo.
0: Ala.
1: Kasapay na alin rin abe si comment na mga bae ha. Ato pa pangatanaon si Kenneth ane kung
2: ano siya kayo mga Kenneth ano ito bang naging si Wilma
0: sa'yo niya
2: wala na dyan kayo pag-asama rin
1: di ko ganahan anang white tuli
2: ayaw na lang maring
1: okay na yun ng episode kay Mutakla ngayon pa si Josephine Vicente Edquilia ba? Kuya, pwede mga komento ni mga babae, eh.
2: Kayasan din si Josephine.
1: Durang ipa, kisapay na adya ka tanaw ron, may comment mo di abi. Ay, inyuharong panahon, mga babae.
0: Sige, comment mo di ha.
2: Sa doktor ko, mga bayot, ha? Sa doktor.
0: Eh, kasi nga rin, matuloy na sa doktor, mga uyotars.
1: Oo ba?
2: Ay, mauli ay.
1: Hugasan di, maayo o gamuriatik para wala may...
2: Karoon na mga rinong master. Ay, kini nitubag. Nitubag ang bayot.
0: Kesa.
1: Sa ingo niya.
2: Naubos ba sa...
1: Sa ingo niya, go.
2: Sa tobi lang ako, master, ha? Dala ko galon.
1: Ba? Na-empty na po nang iya, ha?
2: Nakadungog, kagatulog, kaganiya, ha?
0: Nalong ka, ay.
1: O bahin sa ba?
0: Buhay ka. Pagsabot mo ni mong alagabri.
1: Naay nasod nga walay gyud tuli mga laki. Anay nasod nga walay gitoy mga laki. Pero mga limpyado man sila o Pinoy man gyud ambutlan.
2: Napoy pangutana si Fernando Montero. Ano
1: niya?
2: Natuli kahana si Superman?
1: Si aba. Tingnan mo lang si Superman.
2: Ay, wa mo sin mo.
1: Pili man lagi niya si Kuan.
2: Dakan sa napili mare pero wala sinta.
1: Mao ba si Superman?
2: Si Superman, ano man na?
1: Kato na sumagay sa ni Hulk. Grabe kaayo eh. Ni lip Hulk sa ni Hulk. Ay, gisagang na po niya.
0: Oh, nai nasod daw, nai nasod, og nasod, lain na lang nasod. Ah, lain na lang, grabe gini si Lin Lin.
1: Kani pinakalas bi, si daw bi. Kana minsan si pinakalas bi, nari ha.
0: Asa man nari
2: mas limpiado lagi daw ang Pinoy. Okay, kay inabrihan, ang salaing nasod, sirado pa.
0: Oh, tanong to si Lin Lin, kung ganaan ba si Ana?
1: Sige daw, pungkot tayo
0: si Lin Lin. Ganaan ka na, Lin? Okay. All recommended.
2: Anapon ni Kang Rizzi, oh, magbudbud ng tik-tik. Magbudbud pa rin ng tik-tik.
0: O sabi yung tsura, na, wapang kakakita. Aba, wapang na kakakita na, Lin? Pwes.
1: Tagaan na kagling.
0: Tagaan na kagling.
2: No.
1: Oye, mante, ikaw kauras, mga maring. Oye, tambagin niya na sa pinahawd. Aron nga, mabay-bay na tago.
0: Well, kiring, tuping, o saan naman na doon? Nga, di ba yung patuloy doon? So, problema na lang mo. Ay, nabing problema. Kaya naka pa kayo may problema roon, no? So, kanya-kanya matang kinabuhi. Sulbara na. Kaya sulbaro na mo na yung problema. And always remember, follow your heart and follow your dreams.
1: Maraming ginahan ng mga bayo. Oh, kay comment sila. Ginahan sila.
2: Si Ate Ismaila.

0: Casino Plus, win every Wednesday.
1: Exciting!
2: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
3: Ang mga pauling headlines, sihatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Office of the Vice President, tumili.

0: ng 785 million pesos budget para sa 2027.
1: Abogadong walang alam, remark ni Attorney Tolosa kay hostile witness Attorney Michael Poa ipinabura sa impeachment record.
0: National School Safety Drill ng Department of Education isasagawa bukas.
1: Libreng toll sa Pulilan, San Fernando at vice versa ipatutupad dahil sa matinding trapiko sa NLEX.
0: Department of Agriculture humihiling ng 198.45 billion pesos budget para sa 2027.
1: Department of Budget and Management naglaan ng 29.5 billion 2027 budget sa COMELEC para sa paghahanda sa 2028 national at local election.
0: Balitang regional, mga katropa, Kingdom of Jesus sa Davao City or KOJC Kingdom sa Davao City, opisyal nang binuksan. Mga dumalo, hinigitan ang 75,000 na seating capacity ng arena.
1: Sa balitang international, Thailand, babawasan ng 30 days ang visa-free stay ng mga turista mula sa mahigit 90 o 60 na bansa.
0: Showbiz, Vice Ganda, pinuri sa pag-host ng Eurovision Asia Philippines.
1: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas coach Team Kyon umaasang makakasama si Justin Brownlee sa Asian Games.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Wednesday, Ados na ng Setyembre 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sumasa niyo rin from all XFM stations nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Diretso tayo sa detalye. Humihiling ang Office of the Vice President ng 785.204 million pesos budget para sa 2027 para ipagpatuloy ang delivery ng assistance at services sa mga benepisyaryo nila sa buong bansa. Mas mababa ito ng 11.7% kumpara sa 889.236 million pesos na budget ng OBP ngayong taon. Ayon po sa OBP, mga katropa, malaking bahagi ng proposed budget ay ilalaan sa mga priority programs. Kabilang dito yung mga magnegosyo today, libreng sakay, pagbabago campaign, disaster operations, RIICE, food bags, at iba pang assistance program. Sa proposed budget, 561.651 pesos, million pesos po ang para sa maintenance and other operating expenses. 220.232 million pesos para sa personnel services. At 3.321 million pesos para sa capital outlay.
2: XFM News Nationwide.
1: Ipina-strike out ng impeachment court ang salitang abogadong walang alam na remark po ito ni Prosecution Counsel Benjamin Tolosa Jr. laban kay dating DepEd USEC Michael Poa kaugnay ng paggamit ng confidential funds noong 2023. Tinawag ni Defense Counsel Sheila Sison na rhetoric aimed to provide drama ang ilang bahagi ng offer of testimony ni Tolosa.
3: Or outside the court, whether we are trying an impeachment case or we're just talking to one another as fellow members of the bar. And I will even have to ask the court to strike this off the record. This witness, even while he has an obligation to answer relevant questions in this trial, he also has, under the rules, Rule 132, certain rights. And one of those rights is to be protected from irrelevant, improper, and insulting questions. And not only that, also to be protected from harsh or insulting demeanor. Thank you, Your Honor.
1: Dahil dito, ipinabura ng korte ang naturang pahayag bilang discourteous Samantala, idineklara ni Presiding Officer Jesus Cudero na hostile witness si POBA sa pagkapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Matatandaan na nauna nang itinuring na hostile witness sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio.
2: XFM News Nationwide. Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa kaugnay pong balita, humingi ng pamanhin si Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. kay dating DepEd Yusek Michael Poa sa kanyang abogadong walang alam na pahayag sa impeachment trial. Ipiniliwanag ni Tolosa na wala siyang intensyong insultuhin si Poa. At sinabi po niyang ang kanyang remark ay tumutukoy sa paulit-ulit umano na pahayag ni POA sa Kongreso na wala siyang alam sa paggamit at liquidation ng confidential funds.
4: Liquidation of the confidential funds. Context is very important. But nonetheless, if I offended you in any way, sir, I'm very sorry for that. That's not my intention. Let us be very clear. Witnesses may only testify on facts, cannot give conclusions of fact or law. But all types of evidence, either testimonial or documentary, are precisely offered for that purpose. To prove a point of fact or law, no? So there's nothing objectionable about that.
0: Si House Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr.
2: XFM News Nationwide.
1: Magsasagawa ang Department of Education ang National Simultaneous School Safety Drill bukas upang palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa mga emergency at active threat scenarios. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nakatuon ang drill sa preparedness ng hindi nagdudulot ng takot o trauma sa mga mag-aaral. Isasagawa muna ang orientation, readiness assessment at capacity building para sa mga guro at learners. Kailangan din ng written parental consent habang bibigyan ng alternatibong ligtas na aktibidad ang mga hindi makakalahok. Ipinagbabawal sa drill ang paggamit ng baril, armas, simulated gunfire, pyrotechnics, fake casualties at iba pang fear-inducing simulations. Kasunod ng drill, magsasagawa rin ng psychological first aid at debriefing. Makikipag-ugnay naman ang DepEd sa PNP para sa external perimeter security at emergency response.
2: XFM News Nationwide.
0: Simula ngayong araw, katropa, libre na ang toll para po sa mga sakyang babiyahe dyan sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at San Fernando, Pampanga bilang tugon. Sa matinding traffic sa NLEX. Ayon kay Transportation Acting Secretary Banoy Lopez, na ipag-ugnayan siya sa NLEX Corporation para maipatupad ang toll-free passage hanggang sa bumalik sa normalang sitwasyon ng trapiko. Dahil po sa libreng toll, hindi na kailangang bayaran ang regular na 113 pesos para sa Class 1 vehicles, 281 pesos para sa Class 2, at 338 pesos para sa Class 3 sa rutang Pulilan, San Fernando at vice versa. Nagdulot nga ng matinding pagsisikip sa NLEX ang pagbaha sa Tulaok Bridge dyan sa San Simon, Pampanga. Samantala, inatasan na rin ang DOTR at ang Toll Regulatory Board ng NLEX Corporation na maglaan ng pagkain, tubig at saka mga portalets para sa mga motoristang matagal nang naipit sa traffic.
2: XFM News Nationwide.
1: DOTR, TRB, inatasan ng NLEX na magbigay ng agarang flood warning sa mga motorista. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Sa Department of Transportation o DOTR, ang Toll Regulatory Board o TRB, ang NLEX Corporation na magpatupad ng mas mabilis sa sistema ng babala sa mga motorista tuwing may malakas na ulan at pagbaha. Tabilang dito ang pagpapadala ng direktang SMS o text advisories at paggamit ng iba pang accessible na platforms upang naagad na mabisuan ang mga biyahero tungkol sa lagay ng kalsada at posibleng alternatibong ruta. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad tugunan ang matinding pagsiskip ng trapiko sa NLEX busod ng pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga, partikular sa Tulaog Bridge. Ayon kay Transportation Secretary Balin Lopez, makatutulong ang napapanong habiso upang maiwasan ng mga motorista ang mga bahaging binabaha at mabawasan ang pagkaantala ng biyahe. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Urso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, update pa rin po sa pinsala ng bagyo at sitwasyon. Sinuri na ng otoridad ang San Francisco Santa Barbara Bridge dyan naman sa Maylianera, Nueva Ecija. Matapos mapansin ang pagkakahiwalay sa bahagi ng deck nito noong Agosto 30. Ayon sa Llanera Municipal Police Station, maaari pa rin na dumaan yung mga magagaang sasakyan, pero yung maximum vertical, o dapat ay may maximum vertical clearance na 2.40 meters. Samantala, pansamantalang ipinagbabawal ang mga heavy vehicle sa tulay dahil po sa kondisyon ng panahon. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang kondisyon ng tulay at pinapayuhan ang mga apektadong motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta. Maglalabas ng panibagong abiso sakaling magkaroon ng pagbabago sa kondisyon o paggamit ng tulay.
2: XFM News Nationwide.
1: Humiling ang Department of Agriculture ng 198.45 billion pesos na pondo para sa 2027 upang mapanatili ang produksyon ng pagkain, maprotektahan ang kita ng mga magsasaka at mapalakas ang food security. Mas mababa ito ng 17.25 billion pesos kumpara sa 215.69 billion pesos na budget ng DA ngayong 2026. Pangunahing dahilan ang pagbaba ang pagbawas ng pondo para sa farm to market roads na magiging 16 billion pesos mula 33 billion pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan tugunan pa rin ang ahensya ang mataas na produksyon ng mga cost, climate risk at pabago-bagong kondisyon ng merkado. Mananatili naman sa 10 bilyong piso ang pondo para sa Rice for All program habang bibigyang prioridad ang productivity ng mga magsasaka at mangingisda, infrastruktura, post-harvest facilities, logistics at paggamit ng teknolohiya. Git naman ni Chu Laurel, mahalagang mahusay at maayos na paggamit ng pondo ang kailangan upang mapanatiling kumikita ang mga producer at abot kaya ang presyo ng pagkain sa mga Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang dating opisyal ng Department of Agriculture na maaaring lalo pang maapektuhan ang mga lokal na magsasaka sa planong pag-angkat po na hanggang 5 milyong metriko toneladang bigas ngayong taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagtataka si former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor sa bagong projection ng DA. Dahil noong Disyembre ng lumipas na taon, inaasahan ang tanggapan ang record harvest na humigit kumulang sa 20 million metric tons ng palay at rice imports na hindi lalagpas sa 3.8 million metric tons. Gate po ni Montemayor, mga katropa, sapat pa sa ngayon ang supply ng bigas mula sa lokal na produksyon at importasyon.
6: Naguguluhan talaga po kami sa mga projection. As of now, as of today, sapat po yung ating supply ng bigas. Kung ito po ay binubuo po ng local production natin at saka yung importasyon. So sapat po. Hindi ko lang alam kung may inaasahan po ang DA na kung bakit sinasabi niya ng 5 million metric tons. Baka nagbabakasakali sila na magiging matindi ang El Nino pagdating po ng last quarter ng 2026.
0: Dagdag pa ni Montemayor, maaari magdulot ng problema sa mga magsasaka ang pagpasok ng mas maraming imported rice, lalo na sa panahon po ng anihan mula September hanggang November o unang bahagi ng Disyembre.
2: XFM News Nationwide.
1: ang Department of Budget and Management ng 10.377 billion pesos para suportahan ang pagkapatupad ng Zero Balance Billing Program sa mga ospital na pinamamahalaan ng Department of Health at 6 na pilot LGU hospitals. Sa kabuuang pondo, 9.377 billion pesos ang ilalaan sa mga DOH hospitals nationwide, kabilang ang mga ospital sa Metro Manila, habang 1 bilyong piso naman ang para sa 6 na pilot LGU hospital sa Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan at Sarangani. Layunin ng programa na mabawasan ang gastusin ng mga kwalipikadong pasyente sa pagkapa-ospital at mapalawak ang akses at abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ayon sa DBM, bahagi ito ng pagkapatupad ng Universal Healthcare at akbang para maibsan ang financial burden ng mga pamilyang nangangailangan ng gamutan. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang pondo ay direktang magagamit upang matulungan ang mga pasyente at kanilang pamilya na hindi na kailangang mamili sa pagitan ng pagpapagamot at pagbabayad ng ospital.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, tinutulan ni Sandigan Bayan, 5th Division Associate Justice Hiner Hito ang pag-alis kay dating DPW Secretary Manuel Bunuan bilang kapwa akusado o co-accused ni Senator Jingo Estrada at tatlong iba pa sa kasong graft at plunder. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Gito na substantial ang naging pag-amyanda sa impormasyon ng kaso dahil binago nito ang factual theory at depensang inihahanda ng mga akusado na na-arraigned na. Bagamat kinilala niyang may prosecutorial discretion ang ombudsman sa pagpili kung sino ang kakasuhan, maaari pa rin umanong mabago ang paggamit nito alinsunod sa batas. Higit pa ni Gito, nalalabag din dito ang karapatan ng mga na-arraigned ng akusado, kabilang po sina dating district engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. at saka si dating assistant district engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna.
2: XFM News Nationwide.
1: Inihahanda ng Department of Budget and Management o DBM ang 29.5 billion pesos na proposed budget para sa Commission on Elections o COMELEC sa 2027 National Expenditure Program para sa paghahanda sa 2028 national at local elections. Ayon sa DBM, mas mataas ito ng 9.31 billion pesos o 46% kumpara sa 20.2 billion pisong budget ng COMELEC ngayong 2026. Sa kabuuang panukalang pondo, 23.92 billion pesos ang nakalaan para sa Preparatory National and Local Elections o PNLE upang suportahan ang mas pinahigting na paghahanda ng COMELEC. Sinabi ng DBM na kinilala ng pamahalaan ang pangangailangan ng COMELEC na simulan ang preparasyon 2 taon bago ang 2028 elections. Bilang Constitutional Fiscal Autonomy Group member, may fiscal autonomy ang COMELEC at otomatikong regular na inilalabas ang kanilang approved annual appropriations sa linsunod sa batas. Layunin ng DBM na matiyak na sapat ang pondo ng COMELEC habang pinananatili ang maingat, mahusay at accountable na paggamit ng pondo ng bayan.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hiniling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber 3 na utusan ng prosecution na muling ihain ang document containing the charges o DCC. Sa 11-page motion na may petsang August 31, iginit po ng depensa na nilalabag ng kasalukuyang DCC ang karapatan ng dating Pangulo na malaman ng detalyado ang sanhi at nilalaman ang mga kasong kinakaharap niya. Ayon sa depensa, dapat ilahad ang mga kaso bilang malinaw na counts na may tsak na saklaw at kompletong listahan na maaktong bumubuo sa mga aligasyon. Sinabi rin ang kampo ni Rodrigo Duterte na naging moving target ang mga kaso dahil hindi umano exhaustive ang listahan ng mga insidente inilahad ng prosecution. Iginit naman ang depensa na dahil sa lawak ng mga aligasyon at sa mahigit 25,000 evidence items na na-disclose na, mahirapan silang malaman kung alin at gaano karaming insidente ang kailangan nilang paghandaan sa paglilitis.
2: XFM News Nationwide. Sa loob kaman o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: 12:20 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Katropa, kami po'y napapahinggan sa XFM Cebu, XFM Davao, XFM Rojas Capiz, at XFM Pagadian.
1: Balitang regional.
0: Sa Cebu, meron pong 17 anyos na dalagita ang patay sa hinihinalang pagkalunod naman sa may San Fernando, Cebu. Yung ama ay nagdududa sa saninang pagkamatay dahil daw sa mga pasa sa katawan. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Isang 17 anyos na dalagita matapos unang iulat na nalunod sa dagatan sa Barangay Balod, San Fernando, Cebu. Pasado alas 10 ng umaga noong Agosto 31, kinilala ang biktima sa alias na Mariel, anak ni Rodel Canonigo. Ayon sa ama ng biktima, bandang alas 6 pa lamang ng umaga ay nagising na ang kanyang anak upang maghanda ng almusala. Ngunit pasado alas 9 ng umaga, hindi na umano nila na malayan na umalis si Mariel sa kanilang bahay at nagtungo sa dagat upang maligo. Makalipas ang mahigit isang oras, may nagtungo sa kanilang bahay upang ipaalam na nalunod umano ang dalagita. Agad namang nagtungo sa lugar ang ama at doon niya nakita ang walang malay na katawan ng kanyang anak. Gayon man, nagkaroon ng pagdududa ang ama matapos niya mapansin ang kalagayan ng katawan ng biktima. Ayon sa kanya, may mga sugat at pasa umano sa katawan ng kanyang anak dahilan upang maghinala siyang posibleng hindi lamang pagkalunod ang saninang pagkamatay nito. Hindi rin ito inalis ang posibilidad na may naganap umanong pang-aabuso sa biktima bago ito natagpo ang nalunod. Sa ngayon, mayroon ng mga persons of interest na kinikwestiyon at inimbisigahan ang mga pulis sa kaugnay ng insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon at ang isinisigawang pagsusuri sa pagkamatay ng biktima upang matukoy ang tunay na saninang kanyang pagkamatay at kung may naganap na krimen na kaugnay ng insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Isang lalaki patay matapos makuryente sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galinggana ng XFM Santiago.
4: Patay ang isang 45-anyos na construction worker matapos aksidenteng makuryente habang nagtatrabaho sa isang construction site sa Barangay San Fermin, Cagayan City, Isabela. Batay sa report ng Cagayan Component City Police Station, nasa ikatlong palapag ng ginagawang gusali ang biktima ng aksidenteng sumagi ang tubo ng scaffolding na tinutungtungan nito sa isang electrical wire habang nagkukumpuni. Dahil dito, nakuryente ang biktima, nalapnos at nahulog mula sa scaffolding. Agad namang rumesponde sa lugar ang Rescue 922 at isinugod ang biktima sa bagamutan. Bagamat, edeniklara rin dead on arrival ng tumugong doktor. Nabatid na ang biktima ay residente ng bayan ng Angadan ng Isabela at nagtatrabaho bilang construction worker. Patuloy naman ang imbestigasyon ng otoridad upang matukoy ang iba pang detalye at mga posibleng pananagutan kaugnay ng nasabing insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Edmar Galinggana, XFM News.
0: Ito naman po ay biktima ng pamamaril sa Jensan na kilala na. Motibo sa krimen, sinisiyasat pa rin. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay, XFM Jensan.
5: Investigasyon ng Mabuhay Police Station sa pagkamatay ng isang 33 anyos na laborer na natagpo ang patay sa gilid ng Diversion Road sa bahagi ng Puruk Odagre, Barangay Conel, General Santos City, pasado alas 12 ng madaling araw nitong nakaraang araw. Ayon sa pulisya, isang tricycle driver ang nagbigay alam sa kanila matapos makarinig yung putok ng baril sa naturang lugar. Nang rumisponde ang kapulisan, nakita ang biktima na nakadapa sa gilid ng kalsada, duguan at nagtamo ng maraming tama ng bala. Nakuha naman sa loob ng bibig ng biktima ang isang sachet ng hinihilaang ilegal na droga, habang ang motorsiklong natagpuan sa lugar ay walang plaka. Kinumpirma naman agad ng pamilya na ang biktima ay si Robin Fuentes Pina Estapon Jr., isang laborer at residente ng Purok Pag-asa Village sa Barangay Mabuhay. Nakarecover naman ang Regional Forensic Unit 12 ng 6 na basyon ng bala mula sa .45 na kalibre ng baril at 5 fired bullets sa crime scene. Nabatid sa record ng pulisya na nadakip na si Stapon Jr. noong 2024 dahil sa paglamag sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at nakulong sa Pulumulok Municipal Jail. Nakalaya naman siya noong nakaraang taon sa buwan ng Setyembre. Patuloy ngayon ang pagsusuri ng mga otoridad sa iba pang ebidensya upang matukoy ang ang motibo at makilala ang responsable sa pamamaril. Iwasan ang droga, piliing alagaan ang katawan. Santol Plus Gold, katuwang sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan at mas positibong pamumuhay. Santol Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
3: Van na wala ng preno, 7 patay, 13 sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
1: Sa 7 ang bilang ng mga nasawi habang 13 naman ang sugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Matapos mawala ng umano ng preno ang isang pampasayerong high-ace van sa barangay Pagasa, Dumalinaw, Sambunga del Sur, dagkong alas 12 ng tanghali kahapon. Batay sa impormasyon na nakalap ng XFM Pagadian Research Department, galing sa Ipil, Sambunga, Sibugay ang van na minamaniho ni 3G Tarok. Nang mawalan umano ito ng preno, dahil dito bumangga ang van sa isang motorsiklong minamaniho ni Jorsimil Prigo. Sa tindi ng impakta, tumama rin ang van sa isang nakaparadang wing van at nadamay pa ang iba pang mga nakaparadang sasakyan. Kabilang sa mga nasawi ang driver ng high-ace van na si 3G Tarok at ang kanyang misis na katabi niya sa sasakyan at isa pang pasahero na si Maritis Idayan. Nasawi rin ang driver ng motorsiklo na si Jorsimil Prigo at ang kanyang angkasa na si Elizabeth Dumadag Capuno na residente ng barangay Upper Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakinlanlan ng iba pang mga nasawi habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong detalye at siyanhin ang malagim na aksidente. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Samantala, ito naman po ay KOJC Kingdom. Diyan sa Davao City, opisyal lang binuksan. Yung mga dumalo ay hinigitan ng 75,000 na seating capacity ng arena. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM, Davao.
6: Opisyal nang binuksan kagabi ang ipinagmamalaking 23-hectare na kingdom ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Tinagurian ito bilang isa sa pinakamalaking indoor arena sa buong mundo dahil sa kapasidad nitong makapag-accommodate ng nasa 75,000 katao. Inumpisahan ang grand opening ceremony kagabi sa pamamagitan ng presentasyon kung paano naging realidad ang dati ay pangarap lamang ng founder ng KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy na maipatayo ang kingdom sa kabila ng dinaan ng mga hamon at pagsubok sa proseso. Ayon sa Davao City Police Office, tinatayang nasa 80,000 katao ang dumalo, kasunod naman ang ipinatupad na mahigpit na seguridad. Kabilang din sa mga dumalo, sina Davao City Mayor Sebastian Basse Duterte, mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Davao City, vloggers at iba pang mga personalidad. Spate din si ex-congressman Kiko Barzaga. Kasabay ng grand opening, isinagawa din ang praise and worship, alinsunod sa pagdiriwang ng KOJC sa ika-41 anibersaryo ng Feast of the Passover, kung saan nagpaabot din ng minsay si Vice President Sara Duterte.
7: Happy 41st anniversary to the Kingdom of Jesus Christ and Pastor Apollo Kibuloy. May you continue to be a beacon of hope and faith for our kababayan. And congratulations to the opening of Kingdom. May it continue to serve its purpose in keeping the faith with the Lord. May God bless you. Mabuhay kayong lahat.
6: Ang tinig ni VP Duterte. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, ang meron tayo ay tatlong weather system na binabantay ng Pag-asa sa loob ng Pilipinas. OPAR.
3: Katropang Buddy, kabilang dito ang Tropical Storm Pilandok na nasa 1,205 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon at kumikilos palayo sa bansa.
0: Nasa labas pa naman mga katropa ng OPAR, si Tropical Storm Saudel. May mababa pong posibilidad na muling pumasok sa monitoring area ng Pilipinas.
3: Binabantayan din ang Pag-asa ang isang low pressure area na nasa labas ng PAR na nasa 2,935 kilometers silangan ng Central Luzon, kung saan bumababa na rin ang posibilidad nitong maging ganap na bagyo.
0: Samantala, patuloy po nakakapekto yung habagat sa Luzon at Visayas. Magdadala ng mga pagulan at malakas na bugso ng hangin sa ilang lugar.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5.44 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.08 ng gabi.
4: Balitang International.
0: Iatid po sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Katropa, babawasan ng Thailand ang 3 days o 30 days ang visa free stay ng turista mula sa mga 60 na mga countries simula September 15. Kabilang po dito ang China, United States at 27 na iba pang bansa sa European Union na dating pwedeng manatili na hanggang 60 days. Ayon sa Thai government, layunin ito na labanan ang mga crimes at abuses sa visa system ng ilang mga foreign nationals. Samantala, magiging 90 days naman ang visa free stay para po sa mga turista mula sa Peru, Brazil at South Korea.
4: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Pinuri si Vice Ganda matapos maging successful ang kanyang hosting scene sa first ever Eurovision Asia Philippines Selection Night. Bukod sa kanyang hosting style, napansin din ang kanyang outfit changes na nagdagdag ng flavor sa event. Nagpasalamat naman si Vice at binigyang diin ang talento ng Filipino artist na lumahok sa kompetisyon at makakasabak sa global stage. Samantala, naghahanda na rin siya sa pagbabalik ng Gandang Gabi Vice na mapapanood sa ABS-CBN at GMA. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, atit sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa, umaasa si Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone na magiging sapat po ang kondisyon ni Justin Brownlee para makasama na sa kampanya ng Pilipinas Asian Games ngayong araw. Sinabi ni Cone na naglaan sila ng roster spot para kay Brownlee na patuloy na nagpapagaling mula sa injury at hindi nga po nakalaro sa tatlong sunod na FIBA World Cup qualifying games. Samantala ay bubuin ang Asian Games squad ng mga PBA players kabilang sina Justin Arana, Justin Baltazar, RJ Alvarientos, Robert Bolick, Adrian Nocum at Xavier Lucero. Nasa Group C ang Pilipinas kasama po ang China, Bahrain at Kazakhstan habang magsisimula ang basketball competition sa September 10. At katropang Brian, bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, ay special nating binabati today si Ma'am Driflin Valenzuela.
3: Happy birthday, Ma'am.
0: Happy birthday, Ma'am Drip. At mabuhay po kayo and more blessings ahead.
4: Happy XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na ang XFM News Nationwide. September 2, 2026, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badi Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
4: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nation.

0: mga vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa. The secret of health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na Wednesday, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa mag-atid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Makakasayaman niyo pong muli dito sa atin pong talakayan. At syempre, atin po mga kapanayamang dalawa sa atin pong mga alternative medicine doctor at atin pong mga bantay kalusugan, Doc Aljubakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw mga partner.
1: Isang magandang Wednesday afternoon po sa ating lahat, mga katropa. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, welcome back, Doc L.
0: Thank you.
1: It's been a long time. And of course, ngayong hapon po na ito ay ating panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na po with regards sa Women's Hormonal Health Part 3 at ano ba yung mga gulay na kung saan ay nagpapahina din kapag hindi natin nagamit ng maayos ay nagpapahina po ng hormonal function at thyroid function ng mga kababaihan. Yan po ang ating tatalakayin dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Magandang hapon. Welcome sa ating palatuntunan. Dr. Algie po ito at sana marami tayong mapulot na bagay na kapakipakinabang sa ating pagpapalusog.
0: Sama po kami dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, mga ka-wellness. Ha? Pwede yung isend dyan sa ating pong numero 0969-609-65445. And of course, tayo po na napapakinggan sa ating pong mga XFM and Solid FM stations nationwide. At ganoon rin sa iba pa mga radio stations na naka-hook up po dito sa ating pong talakayan. Ha? And of course, tayo rin po ay live ngayon na napapanood at napapakinggan sa ating pong Facebook page. Oh, i-search po, i-follow ang ating pong official FB page. Ha? Yes to Health Inc. Ayan. At kung kayo ay nakatutok na ngayon sa ating pong programa, kung kayo po ay nanunood na ngayon sa ating pong Facebook live streaming, meron pong handog na regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness. Ha? O, para po maka-participate sa atin pong handog na regalo sa inyo, simple lang ang inyo pong gagawin. Ha? I-share ang atin pong live streaming at i-comment po ninyo dyan yung mga good experiences. At meron tayong konting changes mga partner. Ha? O, para dun sa mga sa mga gusto sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, mag-selfie kayo kasama yung atin pong mga produkto. Kung ano man yung mga produkto dyan na lagi nyong iniinom, baka turbo yan, pwede rin. O, kung ano man yung mga produkto ha, na inyo pong nasusubukan at ginagamit sa ngayon, mag-selfie po kayo. Meron nagtanong dito mga partner kung paano daw mag-upload ng picture. Mm-hmm. Madali lang yan, mag-selfie muna kayo. And then, dun sa comment section, meron naman doon image na pwede yung ma-send. Oo. Mm-hmm. So, isend nyo po doon mga kababayan ha. Ang inyo pong selfie together with our products. At mamaya, pipili po tayo ng mga maswerte mariregaluhan natin ng ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. I-announce natin yan mamaya, okay? At sa mga kababayan natin na gusto nang subok na ating pong mga produkto o yung hindi pa naka-testing ng mga produkto natin, pwede pong mabili ang ating pong mga products sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng Southstar Drug pwede rin ma-avail yan. Ganoon rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto. Hanapin lagi ha, ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong bibilihin ay legit mga kaibigan. Ha? Pwede rin ma-avail ang ating pong Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto ng Yes to Health ay available din yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang ating pong mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. And kapag sa Yes to Health clinics po kayo bibili, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo ang inyong senior citizens ID para maka-avail po ng ating special discounts. And of course, kapag kapupunta na po kayo, mayroon po tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga clinics nationwide at kayo po ay kikater ng atin pong mga naturopathic practitioner at upang ma-address po ang inyong mga karamdaman. And of course, meron po tayong iba't ibang uri ng mga naturopathic modalities na kung saan pwede po nating modify na fit doon sa inyong mga kailangan upang kayo po ay mabilis na matulungan at gumaling po sa inyong mga karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang, Korean therapy, by Zapper therapy at terahertz therapy. And also dito po sa Santa Rosa and Quezon City branch, meron po tayong hiluktok. Kasama po, ayan po ay modalities naman na ano po binibigay ni Doc Wendell dyan po sa dalawang branches po na iyan.
0: Yan ha. Sa mga ka-wellness natin yan na gustong subukan ang mga services ni offer ng Yastro Health, bisitahan nyo po, puntahan sa Jain ang ating pong mga Yastro Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito edit sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Ang katawan po natin sa paglilinis at pag-detox ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin ano, ang continuation ng mga problema o mga karamdaman na naranasan ng ating pong mga kababaihan. At sa episode nga na ito, pag-uusapan natin yung woman's hormonal health na may kinalaman dito ang isang maliit na organs or isang maliit na gland sa pangangatawan po natin. Well, mga kababaihan at mga kalalakihan ay mayroong ganitong gland. Pero mayroong malaking kinalaman sa overall health ng mga kababaihan itong glandula na ito. Tinatawag po ito na master regulator sa atin pong pangangatawan na yun yung nag-regulate ng metabolism and energy production ng katawan ng isang tao, mapalalaki man o babae. Itong tinatawag po na thyroid gland. Ito ay napakaliit lang mga partner. Ano? Ito pa, ano siya eh? 4 to 6 cm per lobe ang atin pong thyroid gland. Ano? At parang siyang butterfly shape sa ating pong lalamunan, ano? Ito ay nagsisilbing ano eh, pinag-amumulan or po-produce ano ng energy level sa katawan natin. Malaki ang responsible niyan sa timbang natin, yung tibok ng ating pong puso, nagre-regulate 'yan ng temperature ng ating pong pangangatawan, yung kung paano nagiging maganda yung digestion ng ating pong mga kinakain, especially sa mga mood ng lalo sa mga kababaihan, since pinag-usapan natin ay health ng mga kababaihan. Malaki ang ginagampanan ng thyroid gland sa mga mood ng kababaihan, ha? As well as sa kanila pong menstrual cycle. Gayon na rin sa kanila pong reproductive health, ay malaki ang ginagampanan na role na ito pong thyroid po na ito. Ha? Kaya kung napapansin nyo sa mga kababaihan dyan, nabigla na lang kayong tumataba or sa kabilang banda, yung biglang pagpayat din. Ano? Tapos may kasama pa yan na pakiramdam na laging pagod. Kahit hindi naman na sobrang trabahoso yung inyong pong trabaho, pakiramdam nyo parang ubos na ubos kayo sa buong maghapon. Ano? Tapos yung pakiramdam mo, either lamigin ka or mainitin yung iyo pong pakiramdam, na may kasabay pa, kinakabahan, tapos mabilis yung tibok ng puso, at may kasama ng paglalagas ng buhok. Yung unusual ba, mga partner, na hairful, na bawat ligo, pagka hagod mo ng buhok mo na ganun, ang daming nalalagas na buhok po ninyo. Tapos nagbabago na yung menstrual cycle mo. Tapos yun nga, parang halos wala kang na-generate na energy, kahit naman sapat yung tulog po ninyo, sapat naman yung kain, pero yung pakiramdam nyo parang kulang na kulang sa energy. Huwag nyo pong isipin na yan na ibasta-basta lang na stress or simpleng stress or pagod na inyo pong pangangatawan, kasi yan ay maaring senyalis na ng pagkakaroon po ng thyroid problem. Bakit nga ba mas mahalagang pag-usapan natin itong ganitong problema in terms sa kalusugan ng mga kababaihan? Alam po, dahil ang thyroid gland or yung thyroid hormones na pinuproduce ng thyroid gland ay malaki ang connection sa female hormones ng mga kababaihan. Ang pagbabago po ng thyroid functions ay maaaring makaapekto sa menstrual cycle, fertility, pregnancy, yung mood at weight management ng mga kababaihan. Kaya nga, mga partner, merong mga babae na kung saan nahihirapan silang mag-lose ng weight even though halos hindi na kumakain. Meron namang iba na parang kain ng kain, hindi naman nagigain ng weight. Ano? So, vice versa yon na problema sa kanila. So, pag-uusapan natin yan, itong mga problema na ito, ano? Yung mga katanungan patungkol sa ano ba ang dahilan, bakit nagkakaroon ng thyroid problem ang isang babae. Paano natin malalaman kung nakakaranas na kayo, nakakaramdam na kayo ng simpleng pagod lang o problema na sa inyong pong thyroid gland? At ano yung role ng iodine? Yung lagi natin papakinggan, ha? Pagka merong thyroid problem, lagi natin papakinggan, iodine, ano? Kasama na rin dyan yung selenium, zinc, protein, at iba pang mga nutrients sa paggawa ng thyroid hormones. At higit sa lahat, mga partner, ano ang mga natural ways or healthy lifestyle practices na makakatulong sa pagpapanatili ng healthy thyroid functions?
1: Yan po, mga katropa at mga ka-wellness, bago po tayo mapatuloy dun sa discussion, and according sa American Thyroid Association, 12.5 o nasa isa sa walong mga babae ang nagkakaroon ng thyroid problem, at 5 to 8 times more likely na nagde-develop ng thyroid problem ang mga babae kesa sa mga lalaki. Mm-hmm. At habang tumatanda, at the age of 60, mas tumataas yung problema na nagkakaroon. 20% more sa mga babae na kakaedad ay nagkakaroon ng thyroid problem. At ang pinaka-common doon is yung tinatawag natin na hypothyroidism.
0: Nako. Yan, sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, ang pinakamalaking tanong, Doc Algie, ano ba yung pwedeng makita na mga symptoms or mga senyales na nagkakaroon na ng problema ang thyroid gland ng isang kababaihan?
2: Ayan, ang hypothyroidism, isa ito sa most common noon. Meron kayo para mas marami ng hyperthyroid. Ano? Ayan, ito pong kondisyon na ito, mga ka-wellness. Ibig sabihin, pag hypothyroidism, hindi sapat yung thyroid hormone na pinoproduce na ating thyroid gland.
0: Kumbaga underactive yung thyroid.
2: Yeah, underactive thyroid yan. At ang common signs or symptoms na nakikita sa isang taong nagkakaroon ng pagbagsak ng thyroid hormone, yung kadalasan sila'y pagod.
0: Mm-hmm.
2: O yung extreme tiredness na tinatawag, low energy, at hindi nag-i-improve kahit magpahinga.
1: Pagod pa rin.
2: Pagod pa rin. Ano?
1: Pagkagising, pagod pa rin.
2: Yung pagbabago sa timbang na hindi ka naman kumakain ng marami, mm-hmm, pero ikaw eh tumataba kasi baliktad yan sa hyper, pumapayat ka.
0: Tama, oh.
2: Sa hypothyroid, tumataba ka. Yun yung nagiging ano eh. And also, ang hirap magpapayat kapag meron kang hypothyroidism. Tapos, yung mga may hypothyroidism, lamigin. Sa mga hyperthyroid naman, kabaliktaran, mainitin.
0: Oh. Eh, sabi nila, Dok, di ba pag mas maraming taba, eh, mas maraming nag-absorb ng heat.
2: Eh, ano kasi, iba kasi yung taba, iba rin yung hormone.
0: Yan.
2: Oo. Oh. Kasi yung hormone, eh, regulator ito eh. So, yung thyroid hormone, it regulates temperature. Okay, kung medyo kulang ka sa thyroid hormone, mababawasan yung regulator mo.
0: Yan, oo.
2: Kaya nararamdaman nila, eh, they are always sensitive sa mga malalamig. Lamigin, ano? Saka may commonly issue sila sa digestion kapag bumabagsak yung thyroid hormone production. And also, yung kanilang balat, nagbabago din yung buhok. Nagiging dry, nagiging rough yung skin, nagiging manipis yung buhok. At kadalasan ay may hair loss. So, ito ay progressive na, ano, na condition. Pag hindi mo na-control, pwedeng tumama na rin sa musculoskeletal system natin. Ibig sabihin ng musculoskeletal, yung muscle and bone, na pwede ka magkaroon ng pain. Weakness, yan, commonly, nag-stiff joints ka. Sa mood and memory, affected din. Kasi mas mababa yung thyroid hormone, mas mataas yung depression, yung mood, very low, brain fog, and yung iba, parang nagkakaroon silang problema sa concentration. Hindi sila makafocus, ano? And also, kapag meron kang hypothyroid function, pwedeng yung menstruation mo at reproductive system nagkakaroon ng changes. Nagkakaroon ng mas heavy at irregular menstruation period at challenge sa fertility. Kaya nga, actually, kapag ikaw ay may PCOS, associated din yan dun sa hypothyroid. Kasi yung mga PCOS, tumataba sila. Maraming issues regarding that. Ano? Saka yung iba, parang nagkakaroon ng puffy face, parang nagiging ano,
1: mataba yung mukha
2: nila. Ano? At saka yung kanilang mga boses, nagiging parang hoarse. Ibig sabihin parang husky.
1: Paus.
2: Ano? At yung heart rate nila, kung ang hyperthyroid ay merong tinatawag na tachycardia, o mabilis sa tibok ng puso, commonly ang mga hypothyroid ay merong slower heart rate. Yan, tinatawag na bradycardia. So yun yung mga common symptom na ma-associate natin sa pagbagal ng thyroid function.
0: So kinakailangan, Dok, ma-obserbahan nila yung mga symptoms na yung mga sinyalis na yan.
2: Tama, no? Oo.
0: Ang isa sa mga tanong, Dok Ron, ano ba yung mga lifestyle factors na naka-apekto dito sa thyroid gland na ito?
1: First thing na kapansin-pansin kapag may thyroid problem is yung iodine levels. Kapag sobrang baba ng iodine levels, that causes hypothyroidism. Pag excess intake naman, might trigger also dysfunction or overactive na tinatawag natin na thyroid problem or thyroid gland. Also, yung selenium intake, kalimitan sa US, merong tinatawag na Brazil nuts. Ito ay pinakamagandang source ng tinatawag natin ng selenium sa katawan. But then, overconsumption would also cause problems sa thyroid gland. Especially also doon sa mga processed foods, high sugar foods. Kasi ang high sugar palagi, gasgas palagi ang high sugar dito sa programa natin simply because it is highly inflammatory and promote systemic inflammation, especially doon sa ating thyroid gland. At kapag ka-inflame ang thyroid gland, of course, lahat ng parte ng ating katawan, any organs that are inflamed would cause malfunction sa ating thyroid gland. And also yung mga goitrogens. Yung mga goitrogens, yun yung mga pagkain na kung saan mataas sa goitrogens ng mga pagkain, katulad ng cruciferous vegetables, and also excess consumption ng soya. Soy is good with regards sa protein consumption natin, and also some other vitamins and minerals. But consuming it, kalimitan doon sa mga mahilig uminom ng soy milk, kalimitan is kapag sobrang dami ang nakukonsume ninyo, that causes also na nagpapahina ng function ng ating tinatawag ng thyroid gland. Also doon sa mga nagsisigarilyo, smoking does also cause inflammation. Stress, when our body is stressed, this cause also inflammation. High cortisol level sa ating katawan could affect our thyroid gland function. And also, kapag ka ang isang tao din ay hindi nag-e-exercise, sedentary life, and also kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog, could affect yung tinatawag natin doon sa ating mga thyroid gland. And as we can see, most women who are working doon sa tinatawag natin na night shift or graveyard shift, is kalimitan, sila ang nagkakaroon ng tinatawag nitong hypothyroidism and thyroid problems.
0: Mm-hmm. So, nabanggit mo kanina, Doc Ron, ano, about goitrogenic foods. Uh-huh. Kasi iba, yun nga, meron silang hindi masyadong malinaw na pagkakaintindi. Uh-huh. About those kinds of foods, ano ba yung pwede? Ano ba yung hindi pwede? So, itong mga goitrogenic foods, Doc Algie, ano-ano po ba itong mga ito? Para mabigyan din ng hint yung mga ka-wellness natin on how they can adapt doon sa mga pagkain na pwede at hindi pwede sa kanila.
2: Ayan.

0: yun. Yun linawin natin. Mm-hmm. Pero pag niluto mo siya, mm-hmm. nawawala yung mataas na percentage ng goitrogen. Mm-hmm. So, hindi na siya makaka-apekto. Kaya kung ikaw ay may hypothyroid, lutuin mo yung yung broccoli, cabbage. Mm-hmm. Oo, pero kung ikaw ay may hyperthyroid, salad naman na maganda. Mm-hmm. So, tandaan nyo po yan, ha? Mm-hmm. Yung mga Brussels sprouts, cauliflower, bok choy, yan. Nare-reduce nyo yung goitrogen din yan. Ano? Mm-hmm. And also, soy product, yung binanggit na kanina ng Doc Ron, mm-hmm. kapag sobra, mm-hmm. kaya nga ang tanong, how sobra is sobra. Mm-hmm. Okay? Meaning, pag masyado ka ng araw-araw, tapos sobrang dami ng dinitake yes. mo, mm-hmm. kung meron kang thyroid function problem. Pero mm-hmm. kung wala kang thyroid function problem,
1: no problem.
0: Yeah. Alam, na-diagnose ka na meron kang hypothyroid, mm-hmm. iwas-iwas sa pag-inom ng marami. Oh. Ayan. Alam, marami. Even yung medications natin, even nga yung kasaba, mm-hmm. yung kamuting kahoy. Nakakaano yun, may goitrogens yun. Kaya lang, pag niluluto din, okay? Ay, nababawasan. Mm-hmm. Eh, wala naman yata kumakain ng hilaw na kamuti. Ayan. So, ganun yung mga kaibigan, ha? So, ibig sabihin, pag may goitrogen ng isang pagkain, mm-hmm. ang meaning nun, binablock niya yung absorption ng iodine. So, yeah. hindi siya pwede sa mga may hypothyroidism kasi lalong babagsak yung iodine na pumapasok sa katawan.
2: Mm-hmm. So, yung mga pagkain, Dok, kumbaga adjustable din naman mm-hmm. Para sa mga ka-wellness natin on how you will intake it, yung mga procedure mm-hmm. na pwede para sa inyo. Para kahit paano, kasi, di ba iba, ang source lang ng protein nila is soy. Mm-hmm. Tapos, yung mga gulay naman na nabanggit kanina ng mga cruciferous vegetables is kumbaga common part din ng ating dishes mm-hmm. So meron naman mga paraan na mm-hmm. ma-intake pa rin natin siya in a minimal amount yes. na hindi makaka-apekto
1: yes.
2: sa atin pong thyroid functions, mga kaibigan. Okay, magpapatuloy po natin, mga ka-wellness, itong ating topic about thyroid problems, ha? At bago tayo mag-break, sa mga ka-wellness natin, ha, na gusto pong sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, ayan, ulitin natin ating mechanics. I-share lang po ang ating Facebook live stream at i-comment po ninyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan yung hashtag The Secret of Health, ha? Ilagay nyo dyan. At mas mahina, mga ka-wellness, kung meron kayong selfie, ha? Together with our products, kung ano man yung mga products na inyong pong ini-intake, ayan, i-post ninyo dyan, i-comment po ninyo sa atin pong live, mga ka-wellness. At mamaya, i-anunsyo po natin ang mga maswerteng mag-uwi at mabahagian natin ang atin pong Santone Gold Coffee Mix gift packs. Totoo lang po, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. So, yung mga katanungan, ha, huwag po may mag-tanong. Text lang yan sa atin pong numero. Ano pong text line? 0969-609-6545. Mga partner, Doc Ron, balikan natin yung atin tinatalakay about thyroid problem. Uh-huh. Kanina nabanggit natin yung iodine uh-huh. na isang mineral na kinakailangan ng ating pangangatawan. Ano ba, Doc, yung mga sources ng iodine-rich foods? Ito ba yung makakatulong sa atin pong pagpapahealthy ng atin pong thyroid? At saan natin sila mayaman na makukuha?
1: Yan, iodine-rich foods, pinaka-top dyan is yung mga seaweeds. Mm-hmm. Doon sa mga mahilig sa seaweeds, mm-hmm. Ito ang isa sa may pinakamataas na natural source mm-hmm. ng iodine. Katulad ng kelp, nori, kombu, wakame, yan ay maraming amounts ng tinatawag natin seaweeds. Mm-hmm. Dito sa Pilipinas, kasi itong mga seaweeds na ito, isa cold area, mm-hmm. seas ito. Sa Pilipinas naman, ang pinakamagandang source is yung lato yan. At saka yung guso.
0: Guso. Paborito natin yan.
1: Masarap masyado yan. Mm-hmm. Kaya mapapansin po ninyo, yung salt-like taste mm-hmm. doon sa kapag kakain kayo ng lato, isaw-saw ninyo, tapos medyo maalat-alat na yan, mm-hmm. that is yung tinatawag natin na iodine.
2: Yeah.
1: Kaya doon sa mga may hyper

0: po tayo redeem eating. Kung kaya niyo naman bumili, meron naman sa online ng ano eh, ng netong mga kelp po. Meron na itong dried. Pero sa Pilipinas, kung malapit kayo sa dagat, nung nasa kuyo ako, nangunguha lang kami doon sa ano eh. Doon sa
1: fresh
0: may bayan.
1: Fresh na fresh pa.
0: Fresh na fresh. Oh. And also, kailangan din doon sa mga malinis na tubig ha. Kapag kukuha po kayo ng lato at saka ng guso. Sa isda naman, itong cod, no, meron siyang 3 ounce sa about 146 micrograms. Sometimes, yung ano, yung iodized salt also is nagbibigay ng tinatawag na iodine supply, and later on is sasagutin naman natin yung mga about sa iodized salt later on. Dairy products also has traces eggs. Doon sa mga mahilig ng eggs, it has traces ng iodine and oysters. Problema nga lang sa oysters kapag kumakain kayo is yung mga waste. Kasi ang oyster is naturally mga bottom feeders yan. Yan ay mga ano, yung tinatawag natin tagalinis. Kaya mapapansin ninyo.
2: Water purifier.
0: Water purifier. Mapapansin ninyo. Ilagay nyo yan sa aquarium. Tapos yung lalagay kayo ng ano, yung lubog na tubig, yung malabo, na tubig. Maya-maya, nawawala yung labo ng tubig. At alam nyo, ang nagpo-purify yun, ang oyster. Masarap na masarap pa naman yung iba, pero kung iintindihin po ninyo, yan po ay tagalinis. Of course, yung mga dumi na kinakain nandun, kaya objectionable siya, especially sa tinatawag natin mercury contamination sa ating dagat sa buong mundo ngayon sa panahon na ito.
1: So, pick the better choice.
0: Yes.
1: Kung iodine ang pag-uusapan, mga kaibigan. Ito naman, Doc, Algie, nabanggit natin yung mga iodine. Eh, meron namang mga synthetic iodine din, kung tawagin. Ano ba ito sila? Goods ba ito sa atin? O ito ba ay harmful sa ating pangangatawan, Doc Ron?
0: Well, pagka synthetic iodine, in small amounts, is natotolerate siya ng ano, ng katawan. Nga lang, ang problema sa ano, sa synthetic iodine is ang bilis niyang i-absorb ng katawan. Kasi wala, parang siyang asukal na walang fiber. So, ang fiber, meron siyang malaking role sa absorption. So, if you take your iodine naturally, hindi siya nagbibigay ng surge. And if there's a surge of iodine, this might cause also yung hyperreaction doon ng thyroid gland also natin, and which also could cause inflammation din sa ating thyroid gland. Kaya, having ano yung tinatawag na paggamit ng synthetic, kaya nga, limitahan natin as much as possible. Nga lang, habang tumatagal, mas lalong dumadami kapag synthetic iodine or synthetic salt, kasi ang ginagamit natin, yung ano, yung taste bud natin nag-iiba. Mas lalong nagiging sharper and sharper yung ano, yung needs mo in order to sustain yung ano, yung maano yung taste mo. Masatisfy yung taste. And that is the problem. And ngayon, ang mga researcher is tinitingnan nila na ang paggamit ba nitong mga iodide salt has some link doon sa tinatawag natin na surge ng thyroid problems ngayon. Kaya yan po ang dapat natin, as much as possible, I would advise, I myself, in my own experience, mas gusto kong gamitin yung, meron kasi siyang natural taste, napakasarap ng taste, kapag yung sea salt ang gagamitin mo, kumpara doon sa iodized salt.
2: Ang problema, sa Pilipinas, meron tayong batas yung tinatawag na salt iodization law, na they required all commercial salt, lagyan ng synthetic iodine. The only country in the world, ay ang Pilipinas, na nasa law nila
0: naging
2: yan.
0: Nagbatas. Kaya yun yung isang bagay. But then, ngayon naman, is hindi naman na siguro gaano kasi, meron na tayong makikita.
2: Hindi masyado na siguro na-implement yun kasi maraming kumukontra.
0: Yes.
2: Pero batas yan, ha?
0: Batas yan sa ating ano. Kaya, kasi meron kasing tinatawag natin noon na merong yung development ng brain ng mga kabataan sa Pilipinas.
2: Saka marami talaga hypothyroid cases, no? Yung goiter.
0: Yung goiter,
2: marami.
0: Yes.
2: Pero ngayon, yung goiter, medyo konti na lang. Pero ang mas marami ngayon, hyperthyroid, yung tinatawag na toxic goiter.
0: Toxic goiter. And yung ano nga, yung sa sobrang inflammation sa katawan, and also might link doon sa tinatawag natin na synthetic na iodine. Synthetic iodine. And also, isa din sa nakaka-apekto, not just synthetic iodine, but also also yung fluoride.
1: Mm-hmm.
0: Yung fluoride. Alam naman natin saan nakukuha yung fluoride. No. That is a chemical that is used doon sa ating mga toothpaste. Mm-hmm. Marketed as to protect our tinatawag teeth. Atong teeth from decay.
1: Mm-hmm.
0: But then later on, just lately, merong mga research na this could affect yung sa ating tinatawag toxicity and that cause that could affect our thyroid gland malfunction also.
1: Mm-hmm. So itong mga ano ito, mga partner ano, itong sources ng iodine. Kinakailangan na ano as much as possible natural tayo.
0: Yes.
1: Since yun nga yung ano natin, mission or motto natin na go natural as possible.
0: Mm-hmm.
1: Mas mainam pa rin talaga kasi kumbaga yung katawan mo it can regulate kung ano yung need ng ating pangangatawan. Kung hindi kumbaga hindi siya sobra, sakto lang din yung kanyang pag-alalay ano sa deficiency ng mga minerals na yon sa ating pangangatawan. How about yung ibang minerals sa Doc Algie? Mm-hmm. Ano ba yung mga beneficial na mga minerals sa katawan natin aside from iodine? Ano yung mga mineral sources na pwede makatulong sa ating thyroid gland?
2: Yeah, aside from iodine, nandiyan yung selenium, zinc, saka tyrosine.
1: Mm-hmm.
2: Isang uri ng amino acid na sumasama sa iodine para maka-form siya ng thyroid hormone.
1: Ayun.
2: So, yun yung mga essential minerals ano, na kinakailangan. And also, nutrients, including yung amino acid. Ano. So, yan po yung overall na kailangan ng katawan natin.
1: Yun. Maganda yun, i-combine, Doc, ano? As your mineral supplements sa inyo pong pangangatawan. Kain tayo ng mga pagkain na mayaman sa ano, mga minerals po na ito, yung zinc.
0: Mm-hmm.
1: Buto ng pakwan, napakayaman dyan. Other seeds, ano? Mga buto-buto, napakayaman sa zinc. Ano? How about spirulina? Ito, napapag-usapan din ito. Lalo na, ito isa sa mga sangkap ng ating Santon Gold Herbal Capsule. Ano naman, Doc, Ron, ang benepisyo na maibabahagi ito sa ating pangangatawan in terms doon sa thyroid problem na pinag-usapan natin.
0: Meron kasing link yung tinatawag na thyroid toxicity at yung tinatawag natin na thyroid problem hypothyroidism. Now, spirulina, according sa study doon sa mga animal studies, could help mag-detoxify ng ating katawan doon sa fluoride toxicity.
1: Mm-hmm.
0: That's why taking Santon Plus Gold could greatly help kasi may mataas na spirulina and also could doon sa mga radiation induced.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba kasi may pinapainom para makita yung ano yung imaging doon sa ano doon sa tinatawag natin sa pagbago mag ano bago mag X-ray. So yun ay merong iodine, synthetic iodine. And also ang spirulina could help detoxify. Kaya if the problem is yung fluoride and mostly is fluoride kasi sino ba naman tatlong beses, apat na beses magtutrush sa isang araw. Kaya mas maganda mag-switch kayo dun sa natural as possible. And of course, taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day could greatly help detoxify doon sa fluoride toxicity ng ating katawan.
1: Mm-hmm. Yan ah. So mga kababayan natin, meron mga talagang mga ano, meron talaga mga produkto na kung saan hindi kumaga need natin sa daily pang-araw-araw natin, ano. So much better if meron tayong mga panglinis sa ating pangangatawan na matutulungan yung katawan natin na hindi mapuno ng deposito ng mga ganong heavy metals, ano. Kumbaga nakakapaglinis tayo kahit papaano. Yun naman yung ano eh, natural rule ng katawan natin kung ano yung nakapasok na nakakasama eh dapat maipalabas natin yun sila, ha. So yan, we hope mga ka-wellness na tayo po ay nakapag-iwan ng mga kaalaman patungkol sa pangangalaga ng thyroid gland, especially sa mga kababaihan kasi madalas talaga mga partner na babae ang tinatamaan ng mga goiter, yung pagkakaroon ng mga nodules sa thyroid gland, ano. And of course, yung napag-usapan natin yung link nito sa iba pang mga hormonal problems associated sa hormones ng kababaihan, ha? So, pahalagahan natin, ingatan natin ating thyroid gland dahil malaking ginagampanan niya na trabaho sa ating pong pangangatawan, especially sa mga kababaihan, okay? So mga kababayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. At ipon sa X-Line 0969-609-6545. Mamaya po isasagutin natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanfon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zanfon Plus Coffee Mix.
6: Premium Detox.
5: 3 Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sandone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Huwag Sandone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
9: Garantisado.
10: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
9: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Sanfon Plus Herbal Oil.
11: In Beauty Zone.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Matamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa, mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Kung meron kayo mga katanungan, huwag po mahihiyang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-65-45. Pakilagyan po ng iyong po pangalan at address kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health, ahead po sa atin ang Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mga powerful ingredients. Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, standardized extract at purong natural ha. Kaya wala pong side effects and highly absorbable sa atin pong pangangatawan. Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng nutritional deficiencies, kulang ka ng mga nutrisyon mula sa mga pagkain na inyo pong kinakain, ay magsuplemento po ng Santone Gold Herbal Capsule. Aminin po nito at least mga 1 capsule 2 to 3 times a day mga ka-wellness ha. At yan po yung mabibili na ha sa ating po mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ganoon rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong niyo po ang ating pong mga produkto ha. Pwede rin ma-avail yan sa ating online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011. Maraming lihim na. Ayos mga ka-wellness natin ha. Batiin ko lang Doc lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Nako, mukhang wala pa nakakakuha sa atin pong mechanics ha. Ulitin ko po, mechanics natin ay i-share nyo yung ating live streaming, i-comment nyo dyan mga good experiences ninyo patungkol sa ating produkto. Huwag nyo kalimutan yung selfie. Yan, pinaka-proof talaga yan. Mag-selfie po kayo kasama yung mga produkto natin ha. Na kung ano mga produkto ang inyo pong ini-enjoy ngayon mga ka-wellness, mag-selfie po kayo at i-send niyo dyan. I-comment nyo dun sa comment section ng atin pong live streaming mga kaibigan. Ha? At mamaya ipipili po tayo ng mga maswerte, mababahagi natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Malusog na pakikinig at panonood ha sa ating mga viewers kay Sir Richard Garing Ferraren. Yan. Ganoon din kay Ma'am Inday Marie. Napakaganda at ano natin ito? Manager natin diyan sa ating FM stations kay Ma'am kay Sir Solomon Orbon, ayan, watching from Pasolo, Valenzuela City. Happy viewing po sa inyo diyan na Sir Solomon ha. Kay Luz Daco de Vera, ganun din kay Sir Gilbert Basio, nanonood din siya ngayon. Kay Sir Monte Alto, Joshua, ayan, magandang araw, magandang lalaki Sir Joshua, ayan. At ganoon din kay Ma'am Ophelia, ito laging nakikinig at nanonood sa ating Facebook live stream.
1: Ay ganito na lang gawin natin kasi nahihirapan
0: sige
1: na, mag-ano na lang kayo, mag-message kayo sa ating page. Kasi pag yung iba nahihirapan dito sa comment section mag-message kayo, ipadala niyo yan sa message. Ayan, yung inyong selfie.
2: Yung selfie ninyo sa message.
1: Selfie ninyo. Ayan,
2: message section.
1: At ating ititingnan yung pinakang magandang selfie.
0: Uh-huh. Screening pa pala natin yung mga selfie nyo dyan, ha?
2: Kita naman natin yung mga kagupo at kagandahan ninyo.
1: I-message nyo na lang, yung inyong produktong ginagamit ng Yes to Health, i-message sa page natin. Ayan, para ma-regaluhan po kayo.
0: Yeah.
1: Ayan, at ito mga anong nyo ito, mga selfie nyo na to, doon natin pipiliin. At ang mangyayari nito, every other day. Halimbawa, ngayon, nag-selfie kayo, pinadala nyo, makikita namin tomorrow yan. Ibibigay namin yung maswerteng mariregaluhan kinabukasan. Masipag lang kayo mag-send ng Ayan.
0: Mga selfies na yun.
2: More chances of winning. More
1: entries. Para marigaluhan kayo.
2: Also, abatin ko din sa, hindi mo siguro nakita dyan.
0: Sige,
2: Ma'am Emmy Plaza from watching from Teresa Rizal and Sir Raymond Natividad. Bakit daw palaging out of stock ang Gold Herbal Tea? Isa lang ang dahilan yan. Maraming bumibili. Kung gusto nyo maka-avail, punta na lang kayo dun sa
1: Shopee.
2: Shopee po natin. Palaging avail. Available po yan. And also kay Kerr Rufino, Michael Kerr Rufino.
1: Yeah, sabi ni Michael Kerr Rufino, paano maiwasan ang goiter? Balance pa rin ng sa diet natin, Kasi actually karamihan ng mga hormonal imbalances is because of stress, because of some chemicals, because of excess sa ating mga kinakain na hindi dapat sobra. O kaya pag nagkaroon kayo ng thyroid problem, depende kung ano yung thyroid problem nyo. Hyper, hypo, nodule, doon ibibigay yung pinaka the best way para maiwasan nyo yun at matulungan kayong gumaling na mas mabilis.
0: Sa dalawang klase, Dok, ang ano yun, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng goiter. Either yung hyperthyroidism or hypothyroidism. So magkaiba din yung approach nun. Depende sa causes niya.
1: Yes.
0: Okay na kailangan makita at malaman kung ano ba yung nagdudulot ng paglaki ng inyo pong thyroid gland, mga kaibigan. Okay?
1: Okay.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Ang mga katanungan, ha, huwag pumayang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Dok, meron nagtanong dito. Dok, tanong ko lang po kung ano ang pinagkaiba ng type 1 at type 2 diabetes. Salamat po. Jerry po ito ng Kalibo, Aklan.
1: Ayan. So, kung pag-uusapan yung difference, ang type 1, ito yung tinatawag na juvenile type. Commonly, nagkakaroon yan pag bumagal o bumagsak yung function ng pancreas.
0: Pancreas, oh.
1: Na hindi na siya capable of releasing or creating insulin. Pwede kang magkaroon ng type 1 diabetes. Ibig sabihin, yung pancreas mo mismo may damage. Hindi siya makapag-release ng insulin. So, ang insulin, kailangan mo to be able na yung glucose ma-absorb ng cells natin. Okay? Yung type 2 naman, mayroong ability yung pancreas mo to produce insulin. But the problem is, hindi sensitive yung cell receptor ng insulin. Kaya hindi po siya nagiging effective. Yan tawag nga sa type 2 diabetes is insulin-resistant diabetes. Pinakamaraming bilang ng mga diabetic patients sa buong mundo,
2: type 2.
1: Tinatawag din itong adult onset diabetes kasi most commonly nadidevelop to because of lifestyle. So mga usually 30s up, pwede ka na magkaroon ng ganyan kung hindi ka maingat sa lifestyle mo. Pero yung mga type 1, kahit pagkapanganak mo pa lang, pwede ka magkaroon nun. Depende kung mahina yung ano mo, yung pancreas mo.
0: Or pagka meron kang autoimmune disorder.
1: Isa pa rin yan. Autoimmune disorder commonly sa mga type 1 diabetics.
2: Hindi na daw, isang meron akong narinig na isang speaker ng health. Sabi niya, pinalitan na daw ang adult onset diabetes. Kasi marami ng mga batang nagkaka-diabetes. Hindi na adult. Kaya tinawag ng type 2 diabetes. Type 1 at saka type 2 diabetes. Kasi dati, matatanda lang nagkaka-diabetes.
1: Ang tawag nila doon, diabetes mellitus.
0: Kasi pabata ng pabata magkakaroon ng ano ng diabetes. Masyado na naabuso yung pangatawan.
2: Yes, mahilig pa sa matatamis.
0: Ayan. Eto, Dok, merong nagtanong dito in relation pa rin dun sa diabetes na problema. Dok, maaari po ba malaman kung 125 results sa FBS na sinasabing pre-diabetes ay kinakailang stop na sa pagkain o pag-inom ng matatamis at pagkonsumo ng madaming kanin? Salamat po. Mamapresi po ito ng Orion.
1: Pag mga 125, pre-diabetes na talaga yan. So, hindi naman ibig sabihin na iwas ka sa pagkain ng matamis.
0: Totally stop na talaga.
1: Hindi. Ang kailangan mong balansehin yung pagkain mo. Kasi maraming cause ng pagtaas ng
0: Not
1: sugar.
0: Not only sweets, Doc.
1: Hindi lang sweets. Commonly nga, yung sobra din yung fats na kinakain natin. Kasi, ang type 2 diabetes naman is, yan yung resulta sa hindi magandang trabaho ng atay at hindi rin magandang metabolic function. It's actually
2: metabolic marami. Problem.
1: Metabolic problem. So, hindi lang sugar. At hindi naman kailangan na i-stop mo talaga lahat ng matatamis kasi kailangan din natin ng sugar sa katawan.
0: Kailangan
1: natin
0: mo ng carbs.
1: Ang kailangan mo pag pre-diabetic ka, balance. Kailangan mo ng balance. So, paano mo babalansehin? Kung sa tingin mo, napaka-heavy ng work mo, madalas ka mag-exercise, then yung carbohydrates, hindi mo kailangang sobrang bawasan. Pero pag sa tingin mo, wala ka namang ginagawa, bawas ng carbohydrates. Kasi yun yung iba, yung tinatawag na calorie deficit, meaning pag ang kailangan mo ay ganito kataas na level ng calorie, kasi may iba-iba yan eh. Usually sa lalaki mataas, lalo kung very, very active sila. Tapos ang kakainin mo, eh mas higher doon. Yung calorie doon sa sinusunog mo, yan ang problema sa diabetic. Pag pre-diabetic, hindi ka naman re-resetahan ng doktor niya na maintenance for sugar. Sabihin sa'yo, bawas ng timbang kung mataba ka or mabigat ka. Bawas ng sweets, bawas ng fats, at kinakailangan ay bawas stress. Dapat matutulog ka ng maayos, inom ka ng maraming tubig na sapat sa'yo. Yun po yun.
0: Dagdag ng ehersisyo, dagdag ng tulog. Yun yung kadalasang ano eh, kadalasang hindi nababalance.
2: Yes.
0: Pagka ganito na problema. Not more on ano eh, not more on medication eh. More on lifestyle changes.
2: Lifestyle
0: ang
2: changes.
0: Kinakailangan po ninyo.
1: Pwede kung, na, pwede. Kung FBS yung basis niya na 125, eh, pre-diabetes ngayon. Pero kung ang ginawa mo,
2: random,
1: 2 hours after meal, eh, nasa normal range pa yun.
0: Doc Ron?
2: Yes, with regards to sa ano, yung tinatawag natin na not more on medication, pwede na din kayong mag-supplements.
0: Yes.
2: Kasi yung Santon Plus Gold natin is may ano yan, charantine, polypeptide P, na tumutulong sa insulin sensitivity ng ating katawan. And pagka, pwede na din sabay ninyo premium D3. Kasi walang problema yon kahit pre-diabetic, kung may diabetes kayo, may hypertension, walang problema. Prevention is always better than cure.
0: Yan. Mahalaga kasi talaga na ano eh, sapat yung nutrition na nakukuha ng katawan po natin. Yung macros mo dapat maayos, dapat balance yung macros. Yung mga micro mo dapat sakto din, sapat din sa iyong pangangatawan, di rin sobra. Pero madalas talaga, Doc Ron, eh, kulang ano? Pagdating sa mga micronutrients.
2: Tapos macronutrients,
0: sa macro, sobra.
2: Lalong-lalo na pagka-carbs, hindi guys sa carbs.
1: Sa Pilipinas kasi, talagang malaki yung chances na sumobra.
0: Kasi makikarbs kasi tayo.
1: Ang staple diet natin talaga,
0: kanin.
1: Carbs. Kanin. Just imagine, sa Pilipinas ka makakita ng ang may kanin na ulang pansit.
2: Pansit spaghetti.
0: Carbs pa din eh. No?
2: Sopas.
1: Tapos pang himagas mo, cake.
0: Nako.
1: Di ba? Punong-puno tayo ng asukal sa katawan.
0: So, kinakailangan ang balance. Ano? Not totally ha. Kasi yung iba, Doc, ang ginagawa, totally, wala nang rice. Tapos, sobrang drop nila sa carbs nila. Kaya yung iba, nagka-crash.
2: Yes.
0: Nagka-crash yung sugar. Yung iba nga, nahihimatay pa, di ba?
1: May mga gano'n na condition, depende sa doktor. May mga, for example, totally, tatanggalin yung rice. Pero hindi ibig sabihin,
2: walang replacement.
1: Yung carbohydrate mo, may replacement yan. Yung mga most commonly na doon sa mga complex carbohydrates. Katulad halimbawa ng mga
0: root crops.
1: Ganun yun. Kasi hindi pa pwedeng wala tayong carbohydrates. Marami nang gumawa niyan. Bumalik pa rin sa pagkain ng kanin. Ang kailangan natin balance.
0: Yung iba, Doc, ang ginagawa, ano, mga prutas na lang ang ginagawa ng pagkain.
2: Hindi din makasustain.
0: Ang prutas mataas din sa ano, diba? Mataas din siya sa sugar. Lalo na kung i-juice mo, yeah. Diba? Yung na-site mo nakaraan, Doc Ron.
2: Yeah.
0: Yung fresh orange juice.
2: Orange juice, pagkapalagi.
0: Taas pala ng ano nun, sugar nun.
1: Yeah. Saka hindi, walang isang pagkain. Take note, mga ka-wellness, ha? There's no such thing as isang pagkain lang na pwede tayo mag-sustain. Siyempre, kung prutas lang, puro prutas lang, ang prutas, hindi naman lahat ng prutas may amino acids, may fat. So, mostly, mataas ang antioxidant niya. Pero, ang kailangan kasi natin, actually, iba-ibang nutrients na pinuprovide ng mga bawat iba't ibang pagkain.
0: Yeah,
1: so, huwag tayo maging extreme sa diet. Pag sinabing diabetic, yung iba, allergy sa tamis. Pero nagtataka sila, diabetic pa rin sila ilang years na. Yung pala, ang hilig-hilig nila sa taba. So, anong relationship ng fat sa diabetes? Pag mataas ang fat mo at overwhelm yung liver mo, apektado pa rin yung metabolism ng sugar mo. Yes. Yan ang isang main reason why meron tinatawag na hyperinsulinemia. Kaya, wag basta-basta pupunta sa isang uri ng diet, especially extreme, kung hindi po kayo magtatanong sa eksperto. Mahirap na.
0: Dapat talaga, sustainable yung diet and naaangkop dun sa condition kung saan ano, kung ano yung meron ka. Okay, eto, another inquiry, mga partner, ano, may nagpahabol ng katanungan. Doc, kasama kaya sa hormonal imbalance yung throat discomfort ko? Panaybahing po ako kasi, pero normal naman yung TSH ko last year. Almost 60 na po ako, 60 years old. Nag-take na rin po ako ng 2 cups 3 times a day. Ano kaya yung product na ito na tinitake niya? No? Siguro sa atin din. Since nung narinig daw niya yung programa natin. Dati one tub, once a day lang ang tinitake ko. Salamat po sa inyong programa.
1: Kung normal naman yung mga thyroid hormone, yung parameters ng thyroid mo, yung pagbahin-bahin, mas matimbang yung allergy.
2: Allergic
0: reaction.
2: Yung parang sinasakal.
1: Pwedeng allergy po yan. Kaya pa-check up kayo. Kasi hindi naman ibig sabihin, yung bahin kasi mostly sa ano yan eh, sa mga infection niya. Yes. Or allergic reaction.
2: Yes. Oh. Especially pag may mga pets sa loob ng bahay.
0: So, kailangan na mas maganda maano makapagpakonsulta ano, para ma-check kung ano yung pinaka root ng inyo pong problema. Kasi yung ano nga, sneezing, possible ano yan, problem is yung allergic rhinitis. Ano? O yung iba naman, pagka meron ng allergy sa throat area, kasama na rin yun. Yung iba dok, pagka nakakaranas ng ano, hyperacidity, ganun din, parang sinasakal din lagi yung kanilang ano, throat area. So marami silang ano, resemblance dun sa symptoms ng ano ng thyroid problem, kaya much better kung ano
1: naman.
0: Ayan, makapagpapakas.

0: Pelia Tolentino. Congratulations, partner, sa El, kasi ikaw daw yung pinaka-youngest looking ating tatlo.
1: Thank you.
0: Siya rin po talaga yung pinaka-youngest. Ayan.
1: Maraming salamat mga ka-wellness sa pagtutok dito sa ating pong program. Maraming salamat sa patuloy po na pagsali sa atin at pagsama sa atin dito sa ating pong mga talakayan patungkol sa pagbabahagi ng mga kaalaman sa pag-iingat ng ating pong kalusugan. Mga partner, baka may pahawi po kayong mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
2: Ayan po mga ka-wellness, ingatan po palagi ang ating kalusugan, healthy lifestyle, exercise, and of course, huwag kalimutan isama po sa inyong araw-araw na daily routine ng ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para palagi makaiwas sa mga karamdaman. Malakas po ang ating katawan araw-araw.
0: And see you again tomorrow sa isa na namang edisyon ng talakayang magbibigay ng simple ideas sa mga sekreto at solusyon sa ating kalusugan. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ron, sa inyo pong mga infos na inibahagi sa ating pong mga ka-wellness. Ganda sa mga kabayatin na lagi nakantabay at sumusubaybay sa ating pong mga talakayan. Maraming salamat sa inyo pong lahat as well as sa mga tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Thank you so much po, mga ka-wellness. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remy Lito Uy. Ito pa yung likod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po laging dalangin ng Panginoon Noa, ang siyang patuloy ng kapalakas at magpapagaling sa atin pong pangangatawan. Nagkasang muli, magandang araw at maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.

0: Katrupa, exciting!
1: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakubakuba nga akong dughan, kag mapudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, testingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kit-kit ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko ginangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XXFM. XFM. Sister Pace.
3: Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mag-isa.
2: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: katropa mo.
1: Yes, ang kape na makataban sa tuwang panglawas, mga babe. Of course, it's time for a cup of coffee na hapon namang good babe. But siguro duwa nga to ang kape. Adunay mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Kanang kape na powerhouse blend para i-fuel ang ato ang adlaw. Aduna kinitulok ang mga benepisyo, mga babe. It fights sa fatigue and boosts natural energy. It also enhances focus and mental clarity. And of course, it supports daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giningon kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giningon na nimo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
7: Give up naman ka, di ba? Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dakot sa tag-iya.

you goodbye. Grabe. Pa-intro pa lang si Babe Sabrina. I love you na. Goodbye pag-yay. Wait, mga babe, maayong hapon sa inyong tanan.

0: Ano dre, Engineer RK, kay gwapo na kay na, sige ga, inom og kape. Ala nga naman, magpapildi po si Engineer Joffrey dere.
1: Daghang salamat!
0: Tisoy na nato ni nga mga kaubanan dere, spikas lawak, no? Di gini sila magpabitin.
1: Daghang salamat!
0: Nakatindog si RK. Beto, alam nga na, sige na lang ni silag kape, no? Halos buntag, udto, hapon, Zantone Gold Coffee Mix, Charo, puno na siya glutathione and collagen, dita mo, guwapo, ana. Beto, mga beba, ikaw di akong gusto po ka nga healthy, muhang pamanit, ang blooming katanaon, beba, mag-Zantone Gold Coffee Mix, saka agtimplahan na na, well, naminaw ka sa tuwang programa karon. Of course, sa programang X-Rated, din yung gihapon sa XFM. Uban-uban, tagikan na launa, ay medyahan, to dalas tras sa hapon. Lahi na po nga istorya sa kinabuhi gugma, tuang subayon unya sa unahan, mga babe. Ang ato ang taganog pagtagad. Kung ikaw po dihan, nga gusto ka magpaabot po sa imuhang istorya sa kinabuhi gugma, ayog ka ulaw, ipadangat ka na diri sa tuang programa. Pwede ka mag-text, no, sa tuang text line. I-appeal na lang po din yung mga greetings, inyuhang mga requests. Shoutouts karong hapuna sa 0969-333-0537. O baka pwede po mo mag tanaw sa tuang live Facebook live. Natukan man ko. Katropang Engineer Joffrey, naka ano po ba ang ako ang Facebook sa tuang live karon? Wala pa. Manluod nang yung kuan. Bitaw, no? Pwede ninyo pangitaw na to ang Facebook page, mga babe. XFM Davao Katropa Digital. So, live na live, taninyo nga makita, di ha? Makita ninyo ang naong ni Babe Sabrina. Ang sabadyo kay Tsura Aninia. Ay, nga nung maingan manis silang amoy pa lang, ulam na. O, amoy pa lang po yun. Hindi pa po yun na, ano, yung whole package. Ako sa madihay. Ito mga babe ha, banubanta sa programang X-Rated. Dari sa XFM, of course, sa mga wala pa kailadi ha, na-mention naman ako kadagang higayon, inyuhang makauban, sulod aning mga orasa mga babe. Ang inyuhang babe ng bayan. Babe na amoy pa lang, ulam na. Ang Babe Zavarina ng XFM Davao. Naman, no? Dapat tingon ana dyan ang introduction sa tuwang self. Alsa bangko ta diri. Wala laing mo alsa sa tuwang bangko. Anyway, mga babe, ready na ka di ha? I-ready na yung kagalingon ha? Ako aning kanang sugdan og sayo ang atuang drama. Kay nga naman. Kay para unya, taas-taas ang atuang time na mag-chika-chika ta, maglabing-labing ta, unya, magbasa sa inyo mga advices. Ay, permi lang kita mahutdag oras. Man sad good oy. Dugay man gud ta makasulod. Matingala ko, hayag man unta, nganong dugay man makasulod? Diba dapat dali kay hayag. Paspas gay mo sulod ng ngit-ngit. Unsa na lang kahit ng, diba? Ay, na lang yun. Anyway, mga babes, sige lang, pagpasensyahan nyo lang po ako. May pagka, ano man good ko ka nang hina kay kumulihok ba? Kablo ka, kailangan pagod ko kusiun para. Bitaw, babe, no? Ayaw ka bala ka di ha? Kay bisan pa man ugal, kanang hinayun ko, ay importante, paspas ko. Paspas dito. Ha? Mau ba? Okay na sa mga babe na tadi ha nga gusto magiguban sa itong programa. Magpabot sila mga greetings, shoutouts, and requests. Text na sa itong text line 0969-333-0537. Or pwede ko ninyo makita via Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. And ani ana din na nato dugay-dugayan. Ready na ba ka? Ready na ka, babe, maminaw? Kay murag lahi na pod ni nga problema. Lahi na pod nga problema itong atubang mo. Muna na akong ginaingon, babe, no? Mayro kita musulbad sa problema sa uban. Pero ito ang sariling problema, tuloy kay likayan. Pero sige lang, ana, mangina mo niya akong purpose sa kinabuhi. Bahalag ako masakitan. Basta pariha ta magabaan. Dili-dili. Bahalag ako masakitan. Basta unya malamian. Alay, punto. Ay! Ay!

mali ako mga atake, pasensya. Ano man na tayo mga ingon ana. Oh! Pasensya dyan sa kong ba kay grabe dyan ni kabastos. Oh, bahalag ako ang masakitan. Basta, ikaw ako matabangan. Balag masakit akong puson. Anyway, mga babe, dito dugay-dugayon. Ablihin na ng angay-ablihan, di ha? Inyong mga kaldero, plato, kutsara, tinidor. Dahil po dito. Bitaw ha. Iandam na yung mga kagalingon, babe, kay isulod na nako. Ani, ana. Di na nato dugay-dugayon kay magsakit ang atong puson. Ani, ana. Ang atong X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anong matagbayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Usa? Mabdos ka?
1: Oh, Jimmy. Mabdos na ko sa una na tong anak.
0: Yes! Yes! Mamahimo, nagkakukamahan!

0: maayo ka pala ra, mabdos na ka. Pero ako, suswa pagid ko, mamabdos. Ambot ay, asang baog na mo ni Roy? Ano na may katuig na nag-ipon? Pero hangtod ka ron, wapagay anak.
1: Sige lang, good Anna. Muabot na lagi na. Wapalang yun mo makatiming. Pero maluoy rang ginuog. Makabuura mo.
0: Hinaot, paunta. Kay gusto, nagi ko makakita sa akong liwat.
1: Dasig lang, Anna.

0: babae ang una natong anak, Jimmy.
1: Oo, Lara. Oo, nabahin yun na to ang bata. Ang iyang lips, naamaliwat ni mo. O ang ilong o mata, na anak ko. Okay, babae man ang atong anak, nagsabot naman ta nga, kung mababae ang atong anak, nganla na to siya ugjuan.

0: Lara? Oh, maayo kay mihilom lang bata. Ganihap, kaabi ka po riso kayo eh.
1: Nakatuog na sa dihang akong giduyan-duyan o gipatutoy.
0: Mo ba?
1: Pero, Jimmy, kuan ba? Ang akong tutoy pa. Doon na lagi ko eh, nabantayan nga. Gamay nga bugon.
0: Unsa? O, unya? Sakit?
1: Oh, di man hinuon. Pero, murag julin ang gidakon kun akong hinulon.

0: O, Ana.
1: Uy, abi na ko, gipatanangani mo sa doktor sa una.
0: Mahadlok managi ko, uy, Ana. Pero, nagaanam-anaman o kadako. O, medyo sakit-sakit, trabako na ikapon.
1: Unsa?

0: kinahanglan nga ugma ato na mapatan-aw sa doktor. Aron may bawo na to. Unsa ka nang naasay mong tutoy?
1: Mahadlok man ko, Chimi.
0: Oh, ay, ayaw kahadlok niya. Kung naon sa mangka, kinahanglan nga mapatan-aw gina nato sa doktor.

0: Jimmy, dona po stage 3 cancer sa tutoy.
1: Laro.
0: Wa ko makasabot sa akong gibati. Ingon sa midat o gidna ko ang kaliputan.
1: Dahil ayaw ka balaka. Di ami. Di ako. Di ka na mong pasagdan. Mag-inunungay ta. Laray, please. Ayun na paghilak.
0: Ganong nahita mo maninako, Jimmy? Ganong naingon man ko ni ini? Ganong man?

Babe Sabrina. Midat og gyud na ko ang kalibutan. Sa tinud-anay lang, nawagtangan ko sa paglaom. Kanunay na lang ngit-ngit ang akong pananaw. Wala na ko'y gana mukaon. Og wala na sab ko'y gana nga mugawas sa amua. Nawad-an ako og gana sa tanan. Hangtod nga usa ka adlaw ni Ana.

0: Nilamig ni nga kong kinabuhi. Nawagtangan ako sa gana sa pagpakabuhi ni ni kalibutana. Kining blade, mauning akong gamiton. Mauning akong gamiton sa paglaslas sa akong puluso. Adios ninyo, Jamie. Joanna na. Pa. Adios ninyo. Muna na lang ko ninyo. Di na na ko kaya.
1: Lara? Ginoo! Sabi ko! Lara! Lara! Ayaw! Ayaw ka na buhat na lang, Lara Miss! Buhay ka na, imong ikulit ang blade! Buhay!
0: Pasagdi ko, Jimmy! Pasagdi ko!
1: Kausama ka! Nabuhan ka na ba? Ha? Imong kapuso lagi mong kinabuhi. Tapos na ating problema, ha? Ha? Lara, please! Usa, ha? Huwag na magkamawili na mo? Ha? Huwag na mawili sa imong anak? Ha, Lara? Dili kini mausulbahan na usamang ka. Dili ang kamatayon. Nakatugog ka. Dili! Dili!

0: Please. Ayaw pa buhi. Ato, Nings, sa kubango at tinitanan. Magkinapang ngayon na. Magkinunong ngayon na. Huwag mo buhi na to. Una-una nga, naamingi mo maha sa kinabuhi. Nagkinahanglan pa minimo, Lara.
1: Jimmy.

0: Ayaw na ginoos mapangpaghikog, Lara. Kaya kung imo lang buhaton, pildero ka.
1: Pa.
0: Sakto si Jimmy. Dili sulban ang pagpakamatay. Napay dagag ng mahal ni mo. Niya pa mi. Napay mong bana. Napay mong anak.

si Mama nga huya. Napanglimutan lang ko na tungod sa miabot sa kong kinabuhi. Pero promise, di na ko tuusbon. Dilita mo biyaan. Mientras naginhawa pa ko, manlimbasog ko, mo-fight ko ining akong sakit karon. Dili ko mo sayon o give up. Tungod og alang ninyo. Promise, anak.

0: problema.
1: Ana,
0: basta niya ara kami kanunisik mong loyo, Lara. Dili ka na mo pasagdan.
1: Salamat ka ayo ha, Ana.
0: Kinsa magoy magtinabangay ba? Kita raman?
1: Salamat yun ka ayo. Nagang salamat.

0: Jimmy, lapakunin mo.
1: Manong, nagkapagutan naman ka, anak.
0: Wa ba mo upos ang imong paghigugman ako? Bisan pag doon na ako'y sakit, doon na ako'y cancer.
1: Nausa man ka, ha? Manong, maumala ang imong nasulti. Parang ngayon
0: ng hangin. Kung mawa na unya kuhan kaliputana, ayaw ba'y pasagde ang atong anak, ha? O ikaw, pwede ka mangita unya og lain, ha ba?
1: Uwa kong kagusto sa imong gipaloyte. Nausa man ka. Mura man kag nanugon. Abi man ako. Mag-inunungay ta. Ay, pagsulti, ana. Lara, nausa man ka. Di lagi ka na mo pasagdan. Be ami.

0: Doon ako'y good news ni mo.
1: Oh, unsa man ka na, Jimmy?
0: Kon, ang akong maninay nga naa sa gawas, muangkon siya og bali og lima ka sesyon ni mo sa kimo. Og lihok nasab na ko ang para sa PCSO og sa DSWD. O doon na sa natigom nga mga kwarta sa ato mga kailangan na luin ni mo. Maong mapahigayo na gyud ang imong kimo. Lara, di pa kamawa na mo. Dili.

0: Nagkaanam na kalaga sa nga kong buhok. Og sa di madukay. Maupaw na kun ini.
1: Lara.
0: Upaw na ko, hapit.
1: Resulta ka na sa chemotherapy. Madugay na mawa na yun ang imong buhok.
0: Jimmy, mahigog mapakahakan ako.
1: Lara, paminaw, bisan pag di nakatubuan o buhok, mahalon niya punta ka. Pangkaon niya punta ka.

0: ng akong uo.
1: Lara?
0: Oh, Jimmy? Nganong upaw ka? Nganong nagpaupaw ka?
1: Gusto lang kumunong ni mo. Oh. Araw pagdasig ni mo. Ugdi kay ako lang ang naupaw lakip na si Papa. Nagpaupaw sa agi o pagsuporta ni mo. Maong, ayaw pagpakawa sa paglaom. Ha? Dasig lang. Ni Arami, di ka na mo pasagdan. Ingon anak ka na mo kamahal.
0: Salamat kayo, Jimmy. Salamat.
1: Mahal ko kayo, Taklara.
0: Mahal sab kayo, Taka Jimmy.

Sabrina. Nanlimbasog ko. Tungod og alang sa ako mga mahal sa kinabuhi. Og karon, usan ako ka cancer survivor. Og nahayag-hayagan ang akong gibati tungod sa mga tao nga nagmahal nako. Og ang mga pangutana maokini. Ingon nila, mubalik pa ko nuning cancer nako sa tutoy. Tinuod ba ka na, babe? Unsa may ako mahimo, arong hingpit nga mawala ang akong gibati sa huna-huna. Kay usahay, dunay panahon nga mo-strike sa kong huna-huna ang nahitabo nako. Pero ako lang bawion sa mga tao nga nagmahal nako. Nga naa pa sila. Pero dili kalikayan, babe, nga usahay ma-discourage ko. Unsabay akong angayng buhaton. Sa inyong paminaw ba, babe, ang ka-stress sa tao ang problema? O ang ka-stress sa tao, kining mga problema nga giatubang, usa ba kini sa makagrabi sa sakit? Palihog tambagi o tabangi ko ninyo. Inyong magtatampo, Lara.

0: lupa, exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, tinagod magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom mo premium D3, regyo na nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kuso o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dara ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
12: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatong take ko lang tuwing nawala ang pain. Sister Pain, the best.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.

0: Breakfast. Sa susunod na habang buhay. May ganun pa ba? Mga babe, alas 2:34 na sa hapon. Balik na sa itong pagpariguban-uban. Of course, nilang gihapon sa programang X-Rated. Dinhi sa XFM. X-Rated. Ay, medyo na ano, jud ko, naging emotional po tayo kanina. Kanang wala jud ko nagdahom ngayon adto ang ato ang kining storya sa kinabuhi ang ato ang tagaagpagtagad karong hapon mga ko. Sakit kaayo pa malandungon nga dunay mga babae no nga muagi og mga ingon ani nga mga trials, mga pagsubok. Mga kabug-aton no nga ilahang sagubangon sa ilahang kinabuhi. But despite of that, no, one thing is so good no sa iyahang life is that she has kanang good family support. Kanabitang bisag unsay mahitabo na ami sa imuhang likuran. Naglakilak good ko diri ay. Naging emotional po ako kanina. Oo. Murag na ano ta ba? Murag na tando good ta nga. Katugong moment na nagpaupaw po dihang family for her. Murag touchy kaayo siya. Nang naagi di ay mga tao nga bisag unsa mahitabo dili gyud kabiyaan, especially ang imuhang pamilya gyud ba. Anyway, ikaw diha babe, unsa ba imuhang ikaingon sa tuang X-rated drama karong hapon? Pwede ninyo na ipaabot ha inyo mga advices, inyohang greetings, inyohang shoutouts sa tuang text line 0969-333-0537. Pag text mo diha kung sino ika-advise, natabangi ko ninyo para pod nga magaan-gaan ang gibati karon no ni Babe Lara. Si Babe Lara ang ato ang letter sender kinsa usa ka cancer survivor. So unang-una i-congratulate na to no nga bisan pa man sa kung unsa ang iyahang kasakit, unsa pa na ang problema ang niabot. Congratulate na to siya sa iyahang pagpaningkamot bitaw babe. Nga ma-survive ang maong chapter sa iyahang kinabuhi. Kumbaga life is just parang life is like an open book bitaw na every day is a page and every kana mga dagok sa tuang kinabuhi is just a chapter sa tuang kinabuhi, part sa tuang libro ng buhay natin. So unsa ba dapat nato i-advise kay Babe Lara nga nagian naman to niya na survive to niya nga chapter sa iyahang kinabuhi. And now ang iyahang mga kabalaka, mga worries niya, magbalik-balik ang iyahang kahadlok. So unsa ba dapat natong i-advise kay Babe Lara? Tabangi ko ninyo babe ato siyang i-guide karon ng mga panahon no, labi na bago lang siya gikan sa usa ka grabe nga dagok no sa iyahang kinabuhi. Sa 0969-333-0537. Pwede po mo, babe, magpaabot. Pinagi sa to ang Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital. Ayan, so na yung mga magbasa sa tag mga advice. Ayan, gikan kay Ate Gina. Diri sa may Davao del Sur. No? Ayaw kaulaw mga yung tabang sa counselor or psychologist, Lara, kung usahay bugat na kayo ang imuhang ginabati. Huna-huna bitaw mas mapatig babaw na it should be ano mang good ka ng balance no ang ato ang huna-huna and ato ang kasing-kasing. Ma'am sir, ako isip na ginikanan okay ka ganina ni siya nakuratan pod ko. Mayong hapon babe, naminaw mi diri sa Kidapawan City XFM 91.1 Kidapawan. Ayan, salamat. Oo, sa mga babe na to diri sa Kidapawan City. Hello babe, maayong hapon.
1: Hello, babe. Ang hapon.
0: Oy, babe Leonard. Ayan. Murag na natultulan na gini mo hang number, babe. Parang ano ka na? Straight ka ng consecutive 3 days na ata?
1: Yes, babe. Yes,
0: oh,
1: babe.
0: Lahirag yun. Bitaw, babe, Leonard, no, medyo emotional ang atuang X-rated drama karon. Medyo laom, no, ang gihugutan, yes, sa tuang drama. Unsa imong ika-advise karon sa tuang letter sender kay Lara?
1: Ako pong namin na ako, kanang medyo nakinuktok ko nga, nag-focus ko sa drama, no, pero dililalim. Pero, kuhaan, ay, kunan na, normal lang yun. Normal lang yung sender nga doon na tayo mga problema, mga kamalaka. Pero na ko tips nga ihatag sa mukha. Kuan, ikaw nang gingon sa mga kuan, ikaw nang gingon sa mga sulat nga you're a cancer survivor sa ato pa nakasurvive. Naka, so nga kanang hingpin lang sa nga nawala. Pwede nimo nang kuan ayo pagimay ng mga sulti sa uban. Ang imong imay ng imong kawalingon. Kaya naangangan nimo buhaton nga kuan buhaton ng mga butang kung asa ka magkomportable kay diha ka magmalipayon. So pwede ka mag-focus sa family. Pwede kang mag-focus sa imong kuan. So ang family dayon labos sa tanan kahinig panahon ang atong Ginoo. Kaya according to the Mark chapter 11 verse 24 nga bisan unsa imong pangayoon kung duna kay pagtuo. Pinaagi sa pag-ampo. Tuhoi nga imo na ning nadawat kay makitabo gid na. So kwan ako na yung pagka-cancer survivor siguro kwan kanang padayon na kung kwan nang gigit kung hindi lang ikaw magpaka-stress babalag kong sa ikwan babalag kong sa isulti sa uban mas importante nga kwan ibutang imong kawalingan nga mana kasi mong kawalingan nga kabalo ko sa kong kawalingan kung kabalo ko ang ginoor ginasayod o asa kukod pero kung karon nga buhit ako, akong igahin ang akong time sa akong family, sa akong isig katao, labi na sa akong kabalingon. Balag-balag ko sa isulti kayo, naman gina yung mga marites, di ba, babe? Pero, kwan, ayaw lang yung pagpaka-stressful. Ang importante nga, gilagwayan ka ginabuhi sa Ginoo, kanatungod kayo doon, napaka-mission ang kalibutan. Saan may ginang giniya, o...
0: Lom ko, you know. Bitaw, babe, no, unang-una, siguro, since second life, no, kumbagang gihatag sa Lord kay Babe, yes, Lara. Iyaha, sa imuhang tambag, i-focus niya iyahang oras nga gihatag sa iyaha, sa iyahang pamilya. Oo, kung asa siya mas magmalipayon. Sa iyang pamilya, sa iyang sarili. I-love niya iyahang sarili even more.
1: Doon pa kayo kadugang, babe.
0: Sige, babe.
1: Pwede man na sendero para gid makasave ka sa yung budget barato lang man gini pero epektibo pwede na mo take ang mga food supplement na natay mga produkto diya sa Yes to Health. Like Santon vitamin C, Santon plus gold ayan ko. Ayaw na ng turbo kay delikado.
0: Ay, delikado.
1: Stress ka ng turbo. Kaya ako at kanang agad na sa mga bana. So, ano na lang yun. Send out yun. Pray to God lang yun.
0: Ayan.
2: Dagang salamat.
1: With your family and saling yun.
0: Ayan, salamat kayo, Babe Leonard. No, nindot kay mohang advice. Kumbaga, makatabang ba, makaguide kay Babe Lara sa unsa iyahang buhaton. Sa imong mga greetings, babe, imong shout-out.
1: Sa tanang mga minan lang, babe, dahil sa mga sukin, di ba minan lang po, sa mga nag-view sa live, dahil ni Ma'am Sherlyn, dahil sa mga bukid nun, dahil sa akong family, dahil yung kanalo, babe, salamat.
0: Ayan, salamat kaayo, babe. Leonard Guapo.
2: Daghang salamat.
0: Sa imo ang advice, nanindot kaayo. Kumbaga, since this is your second life, Babe Lara, kumbaga para kay Babe Leonard, i-focus sa imuhang mga butang nga makapalipay sa imuha. Dili na kakaayo mag-focus sa stress. Kung dili mag-idmalikayan, mag-Xanthone Gold Coffee Mix na lang, mapag-igop na lang o kape para dili kaayo ka ma-stress diha. Focus sa imuhang life karon, sa imuhang pamilya, sa imuhang sarili, sa imuhang ginikanan. Basta focus si Tor, iilaan ang imuhang kinabuhi sa mga butang nga makapalipay sa imuha. And of course, wala gid gikalimtan ni Babe Leonard ang pag-focus sa Ginoo. Ayan, salamat kayo. Itong oras, alas 2:43 sa hapon, mga babe. Ay, napagidarigikan kay Carlo, kun moabot ang kahadlo kinumdumi nga dili ikaw ang imong sakit. Ikaw si Lara nga kusgan, mas isog pa ka sa imong sakit og puno ka sa paglao mo. Grabe nyo mga admon. Okay, lako, kalagi. Importante yun ang regular check-up. Ayaw kahadlok sa resulta mas mayo nga mahibal-an dahil kaysa maulahi. Si Babe June diri sa may Panabos City. Salamat kay Babe June. Magano ko ba yun? Pinal kayo ko. Nagano mag-good ko? Kanang namagoy one time. Diba diri sa Davao City namang good tay? House of Hope, no? Kani mga bata na doon ay mga cancer patients. So, gani, isa sila sa mga beneficiaries sa September 13 na Shoot for a Cause. No, since nag-engage ta into kanabitang airsoft. So, naami himuon ng activity, Shoot for a Cause along with XFM Davao. So, kuani siya, usa ni siya ka-airsoft group. Ang amo ang beneficiary sa to ang beneficiary sana is mga cancer patients. So nakita na to bitaw ang kining mga kabataan nga gapaning kamot nga ma-survive ni siya nga sakit. And muna nakaingon ko ganina nga congratulations kasi that's a very good news na na-survive ni Lara ang maong sakit. Bisan pa man og grabe nga problema, grabe na nga kasakit, kalibog ang nahatag sa iyaha, no. Pero grabe siya ka-strong kasi nga naging survivor siya. Diba? Bugat, uy. Lara, matag-adlaw nga imong matahom nga makita ang adlaw usa na nakakadaugan. Ayaw pagtanaw sa nahitabo, tanaw ang imuhang mga rason nga nung nagpadayon ka. Nanimbalot. Bitaw, no, nindot kayo. Kinsa may texter na to from Digus. Oh, kanang everyday daw na makita niya ang katahom sa adlaw. Isa na siya kawin. Kadaugan na siya. Grabe! Isulat ang imuhang journey, babe, og mga panalangin matag-adlaw. Makita ni mo nga daghan gihapon kaayong rason aron magpasalamat. Oh. Si Babe April. Mayong hapon sa'yo, Babe April, dari sa may General Santa City, mayong hapon. Ang imuang istorya, Babe, inspirasyon na siya sa daghang tao, bisan wala ni mo mahibal-i. Daghan ka ng natabangan pinaagi sa imuhang pakigbisog. Correct! So, dapat dili siya dapat mawad-an o paglaong. No, dili dapat mo patigbabaw iyahang kahadlok kasi nga siya sa survivor. Grabe good na, mga Babe, ha? Imagine, kita mismo, sa tong pang-adlaw-adlaw palang daan, galisod na ta. Sa tong pang-adlaw-adlaw palang daan, we are facing a lot of struggles, mga turmoils, kasakit, unsa pa na diha. And then there they are, no? Ang mga cancer survivors na to. Na kanabitong naanay mga problema sa ilang kinabuhi, plus na pagiging problema sa ilang panglawas. Murag, doble na ang kasakit no nga dala. Pero yun nga, lumalaban pa rin sila sa buhay. Something na ika-proud natin. Lalong-lalo na ha. Grabe gyud ako. Saludo gyud ko sa pamilya na wala gyud siya gipasagdan, wala gipa-feel sa iyaha nga may kulang sa iyaha ba. And grabe ang support, no. So, isa pud na siya sa nindot kaayo. If naa kay good support system, gyud dili ka mawad anong paglaaw nga magpadayon sa kinabuhi.
3: Lodi, krabihas damgon ako pareng Lodi, oy.
4: Baho ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
3: Pareng Lodi, inomgon ako baho niya. Pertigro na ako.
5: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

kuya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayod kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtukod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

0: ¡Aló!
1: ¡Ay, ay!
0: Mayong hapon, mga sulit, katropa, kaboksa na po mo. Uy, Markulit naman. Grabe, nalira kayo mo ligid sa mga adlaw, Sextembre! Goodbye, Augusto. Pinaka mga una sa mga tanan, mga katropa, ng atong pagpasalamat o atong pagyokbo sa ato ang makagagahom. Tungod sa lain na po ng mga panahon, lugway, kung diin, anian na usab, ang inyohang apuhan, batabatas kanginan at your service, luluhose, makihugoy, diha ka ninyo, dinhe, sa kalibutan, sa mga ka.
2: Historia nga walay kapoy.
0: Istorya nga walay kapoy, pero kapoy, God. Ala, kung asama mo, nahimutan ka ron, mga katropa. Ala, pagkuhan na mo niya, pagsika-sika na mo, kay mubalik na po dog trabaho sa mga naitrabaho, labi na sa mga kinibang nanarbaho. Nang hurnal, nang empleo, basta kay nga nga trabaho mo na nanarbaho mo na. Pero wa ka nanarbaho, dili na panarbaho. Ikaw rasay mo ang kaugalingon. Pero kung manarbaho ka, siyempre dito gina sa mga laing mga tao. Ang atong programa, mga katropa, siyempre gatol kinikaninyo sa maayong kabubotan sa usa sa mga produkto sa Gets to Health Incorporated. Ang Santon Herbal Oil. Okay, kini mga kahaponon, mga katropa, samot na sa mga edaran, mga daghan, kaayo og panuhot. Banyusin ninyo na sa Santon Herbal Oil. Okay, humot mo na siya, mura kag naka-parfume. Niya ka na mga sakit-sakit sa imuhang kuhan. Siyempre, kanyang panuhot, makasakit ba na sa kilid, makasakit ba na sa tiyan. Muna, imo ng banyusan, imuhang buktod, kaya araw nga dili mo mo dool sa imuha ang kanyang mga insekto. Mga namagani insekuan, napag-insekto, sa ato patulong na sila tanan. Ang insekwan o ang insekto mo na ang mahadlok na sila kay nakatimaho manukuan na din na mutog pa mo na nga ayaw gin mo pagpawala sa Santon Herbal Oil. Kama na sa Gets to Health and Corporate. Ay gina ninyo o gasay pa, mga katropa. Sa mga nagsaog karon sa ilahang mga adlaw na tawhan, maayo kay nakasaog na muda kay kwan maron. Sextembre 2. Sunod buwan na ni, Nobyembre 2, agoy. Daghan na pong biko o banignit ane makuan. Ma-entonces. Pero karo kay Sextembre pamanta. Basig puto-puto rin sa siguro
1: rin.
0: Pero maragi, bisan pa o naibang nga nagbarte, di maghapon manghatag. O di maghapon muingol nga, lo, nabiyay ko andre lo, kay barte na ko lo. Ganahan ka ni lo, kanindot ka siguro na yung manguntana nga na ba?
1: No?
0: Siyempre, kita, may magdita mutubag, tubag man ta. Kaya pitira bang lamia kaneng libre bitaw fortigaw lamia. Talagsa lagi kayo mga pagkaon nga kaneng way lami basta kayo kaneng libre. Sekarang kaneng libre lami gina. Pero nagya po istorya ganang may manang lagay libre po lagay pero on sa mantongan ko ano hapit naman na panot. Athletes libre. Una yung mga kwade, mga sikreto ba nga parteng lamig agang. Pero sige lang. Sa tamang yun nga kuan ba ka nang hapit naman ni bigay ang pagkaon mo na nga ni it's spoiled na. Pero dili man yun na kanunay. Kuara man na siya. Usahay rin na siya. Exciting!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: XFM.
0: Exciting!
2: Whew, kalooy in town, nasamdan tungod ni Alibang Bang. Doon na nakita ay 24 minutos ang milabay sa Lux Streets, mga katropa. Dini sa tong programang Halo-Halo et Specials kahapon. Still up, ano? Katong mga nasa sakyan na, nasa silang mga panimay, nasa trabahoan, nasa terminal, mga tire sikol, sa panadiyaan, nasa langob. Nagdugsing-dugsing. Mayong hapon yun na, ay. Ay, ay. Ano ba dahil akong apo? Mayong hapon, Losin. Yan na sa may maminaw sa imuhang programa sa kahapon. Oy, salamat sa mga nagsiyari sa si Tango Ulang o ang akong apo nga kinakusgan. Mora man ni sila mahiligon mo siyari sa kaning uban, wag yun.
3: Ayaw!
2: Mga pulpol, kayo.
3: Ayaw!
2: Degyon mo siyari sa binang sa katong konsert ni Jose, degyon mo siyari. Mayong hapon, Lulose, o sa tanang naminaw sa imuhang programa sa kahaponon, gablit.
3: Ayaw!
2: Matod pa ni Raina Zua ko eh.
3: Ayaw!
2: Lo, mayong hapon, naminaw ko sa imo looban sa akong mama o papa from Buenos Gracias, di talako Gones, chair dance.
3: Ayaw!
2: Yan, chair dance ko nun siya, pero naka-chair dance diri si Ulang Ramneo, si akong apo ng Alina. Ikaw lang nga, but-but-but-but-but-buton po ka sa highland.
3: Ayaw!
2: Good PM, Lose! Apuhan sa Agusan from Bayawan, Negros Oriental. Mayo pa niya si Tango Ulang. Kay Perminte gini magsiyaris, maglikis. Mag-urbiya po niya siya, pero naka-follow na po niya sa pains ni Jose. Kaya itong palakpakan ng mga nagsiyaris, be. Itong palakpakan. Karong pon-pon, ato na niyong dapyuhon, ato na pon-pon, og tagpiso.
3: Ayaw!
2: Mayong hapon ya sa mga taga Bayawan Negros Oriental. Pasko na po dahil karon nga panahon kay Bear naman. On sa papeng. Mag-andam-andam na kagsinsilyo niya. Kaya kanyang mga bata, kusog na ba kayo ni Mang Warta? Magpasko-pasko, kanta-kanta na dayon. Abinakolo, Martes na karon, Markulits naman di Iron. Dali aragir kayo. O gani, dali aragir kayo. Ayog, paluya-luya niya kayo. Dali aragir kayo. Good PM, Lose. Hello sa mga tanan na minaw from Bayogan, Skite. Bayogan, bisag naagin na siya sa Verdo.
3: Ayaw!
2: Why muhatag kay mga buraho man tanan? Mo gani. Mga buraho mong tanan.
3: Ayaw!
2: Wag mo yung gabaos.
3: Ayaw!
2: Mga wife po angon. Mama na, linyada na sila tanan.
1: Ayaw!
2: Labi na, bakakon. Lagot na dayong ko, ana.
3: Ayaw!
2: Kinirabang manok nga magsigig putak-putak ay maon eh. Putak!
3: Ayaw!
2: Ano yun, nagputak-putak na si, ko ano, si Rina nga Juwakuin. Lom, request ko kanta na mabugnaw ang lasang. Ipahinungod ako na sa akong amigo na si Bibot Florets. Ang iyahang asawa nagpuyo sa sitio Kantagan na minaw sila sa mga programa sa FM Samprats. Salamat lo, gablets po. Grabe, gablets nga po no. Si Tango Ulang. So, ni si Tango Ulang ka ng dalaga pa ni.
3: Ayaw!
2: Ang atong numero, mga katropa, katong ganahan mag-text 0981-1525-275. Balik na tayo man sa mga pahinomdom. It's time by Pepe.

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 years, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa bug palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa Pirming kong tulog. Jobert kayo sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
6: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
4: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayos. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
6: Premium D3 Softgel.
5: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Softgel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
6: VisionX Plus Softgel.
5: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix. Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
9: Wow!
8: Binaw, be? Inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay nagkami kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha! Init pa! Baba mo di ha!

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Exciting!
2: Mapalit na mga katropa sa mga parmasya, botika ang Premium D3 Coffee Mix. Huh, nagkape ka na. Nagkabitamin D3 pa ka. Sa pamakana. Wala. Dot kayo ka na mga merenda ron. Paris na mga katropa sa inyong merenda. Ang Premium D3 Coffee Mix. Gama ka na. Sa Yets to Health and Corporate. Unsa jod lami lo. Ha? Ha? Lami ka ni? Lami di ay lo ka ng libre. Parte ganang lami ah. Makawawaw ka na sa kalami. Pero kay si Kwan, di matakatilawan ni singan ani ni Raina kaya buraho mong kunong tanan ko kuno. Sa ato pa, apel po siya buraho. Maglagot raba ko doon siya ka ng mga bakako. Siya raba may nagputak-putak. Maton pa ni ulang kay basta manok mo putak lo kay nangita nagsunoy nga oya bonon ba Audi ay? Ana din na di ay. Abi man ako ka ng nagputak. Moray ka ng nagbuhat. Nindot sa mo ang sound lo. Eh, mao? Wow, sana all na lang lo nga kanta. Bugnaw nga lasang tinuod ginalo. Bugnaw gyud ang lasang lo kay direko sa lasang parteng bugnawa. Ate. Ikaw lang, isusurping ko ni mo na ang imong bulsa lang. Ay, kahibaw na ko ni mo lang, ay na kong ilara lang. Hibaw na ka na ko. Muna maglagot imong ante ko no lang. maglagot ko nung imong ante anang kuan lang. Kay lagot ko nung siya ng mga bakakong ko no. Kani si Reyna, lagote ni si Kuan Reyna o lang. Kay ismiring hoy kanina ko, may nangyong nga cheer dance na kuno siya. Huwag magkain nag-cheer dance. Ang nag-cheer dance din si Ulang Ramne o si Kuan. Si kasingan aning akong apo. Maray nag-cheer dance. Ngayon siya nga, nag-cheer dance kuno siya. Ay, nako. De raba mo too si sa pagkatoo na kong wow, walhon mangko. Listen po, magtotoo ta ng walhon ta. Sumaragor ka ng maguna ka, maglampas ka. Magbuga ka ang kihoy. Tuohon ka ang dako. Nga, gamito ni mo, magwalawala ka. Tinga, magkog din ang lagpot. lagpot ngayon ang kog mo sa ilong kwan. Wala giunsa. Unsa na lang nang magpa-totoo ka nga walhon niya tuohon day. Asa naman to si Ulang? Nawa na mas Ulang. Ulang, asa naman ka lang? Ulang, dili silang lang. Hindi kini si Ulang, kini si Estano. Ecstasy. Ulang. Kalaban nami agoy lang. kalaban na kuno mo sa Reyna lang. Basta nabog kay lain kaging harian diha lang mo na nindot rin yung mga Reyna mag-away-away. Okay, ka ng mga sindalo, magpinsing-pinsing Reyna. Mura ba sa una ka na itong karaan kang iyong panahon? Si Dibura. Sono! mga sindalo, pag-adam ko mo! Naman ang mga drums na yun. Marching na yun ang mga sindalo na yun. Marching na. So good, mga kapatid. tayo ay mag... Wala di ay ko nag-share dance mag... Na, wag yun. Dari nakita lang ay natang ilara. Nagtuo ka, di na ko makita rin o mag-share dance ka. Oh, nandiyo. Duhara ka mo rin si Stanora o si akong apo. Kanimong ante gani, di magani ni tag-chair dance ni mong imong ante. Magsigira na siyang kalagot. Di palagot man ko ni mo lang. Atanawa, atanawa. Lang, oh, nag-aso-aso ng ilong sa imong ante lang. Oh. Kaya nga no, kung nang... Lang, bugno alang. Imte nagbungot sa ilong lang. Kana lang, bumbahe o katawa na kayo, naglago tayo mo kayo. Oh, no. Ali lang kay kumotor. Ilang buyog na, anda lang, ilang buyog ko na kasi mong anti. Sakto kita lang. Pagkikitain na yung mong auntie lang. Kano yan? Para itong nakita na ko sa video ba nga. Brabe yung kinuanay. Inibtanay ganyan sa buhok. Purot-hurot lang yung buhok sa ilong. Naapin pang kugmo. Bahala na siya lo. Maglago na sa kuano. Ang importante, malipayon ko. Kana mo ang ginanindot na rin. Palapakan na ito silang lang. Itong palapakan. Lang, palaguta pag mayoy mong ante lang. Kay aron nga magkuha na siya lang, mag-20 misyon. Pingis naman kayo ng 15 lang. 15 misyon? Wow! Pingis na kayo na. Sisting yung palaguta, mayo lang, aron mag-20. 20 misyon. May dom-dom sa tamang mga katropa, gikan sa Pikas Kwarto!

0: lamang. Halo, halo,
1: XFM. XFM.
0: Ang lolo nga sigig inumog beer, gibadlong sa iyang apo, og dinhi.
2: Dodo.
3: Oh, kuring.
2: Tama na.
4: Gastos kayo.
3: Gastos kayo?
2: Oo, na.
3: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
2: Tama sa lola. Nagpapwapa. Taon. Himo.
3: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
5: Exciting!
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Paige.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ipili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel. Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape.

0: Sugarol kayo ko. Oh! So kadgila wina kos X, di na ko sugarol. Ah! Alangan nga. Ruta man akong kwarta. Ah, kada ko bungot ito'y. Exciting?
1: Exciting!
2: XFM. XFM.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix sa mga generika, tiljimper, South Star Drug o Mercury Drug sa tibuok nasod sa Pilipinas. Morning kapiha mga katropa ang makapadtanag sa mangit-ngit natong mga pamanit. Oh, gama na sa Yets to Health and Corporate. Tsatsahe dayon, berahe. Lo, babae ka pa. Igat galing. Grabe naman na si Mala. Tingano, mahadlok, nay mahadlok o maembarguhan sa titolos pagka-berga. Kung babae pa, siguro ko na. Pertigyong, ayahaya ni Pakundo. Si Pakundo, si Mariano, o si Kuan, si Constantino. Katong mga ulitao sa una, mga Kuan po, talamadzi kayo. Murag guba ni siguro po niyong pagapagar sa utot ani man lang kung nabadzi pa Jose. Siguro kung nabadzi ko akong pangalan kay Segunda. Og di ba ka Maria? Guwapo ang Maria kaysa kanang mo pa yung pagkadagadaga ba? Kanang dagahay pa kanang mga 14, mga 15. Kaya mo na, kasi mong pangalan, Mary. Grabe, Mary. Pag dito na sa kuan, 50. Paingon na na sa kuan, 40, 50. Wana, Maria na. Kasi mong pa, Maria. Wana, napulihan na ang kanang Mary og Maria. Pagbudaga na diri sa 70, 80, paingon diri sa 90, wana, iyay na. Asa man ka, muantumi sa ilan ng iyay kay ipahilot na yung bata. Siguro, mangihilot po siguro ang tako karon. Naghanggo yung mga laki akong mahilot nga, nahay, lain na magkoko. Mao na diha. Matod pa ni Mala. Kung nabadze pa kuno ko, igat kuno. Inya kay laki man, unsa man ang mala, kay laki man ko karon. Ay, kung ina nga, igot-igot ko, ano, igot-igot. Daghan rabay, igot-igot, ngangit-ngit. Malipay siya, ako naglagot. Agoy, kawawa. Tila ni taon ng Reyna, pero tinagin na laguta lang. Lali ma, purang gikatawaan ni mong sa Sintay City, kakatawa lang. Grabe. Grabe nga katawa ni Lang Lang. Oh, na, nakabantay yun si, kuano, si Reyna. Gikatawaan magiging mayang Lang Lang. Oh, parte magiging lipaya ni Lang Lang. Kasi, si Lang Lang, murag, hapit-hapit na po may kay, ako na, lipay man po ko. Puwerte yun. No, ma-request kong song, Missy, anda, wala man rin na sa kaban. Missy, kau baradas, mirisik. Sana all, human ako niya, gipalagot lang, ayaw si katawa. Lang, katawa ay mayo lang. Nadugangan ang kwan lang, titulo lang sa imong ante lang. Nadugangan, buraho, lamot. Karon, ana po, kwan, naglagot. Chair dance na lulose, shout out may dirian sa Highway 23 gas station lo, salamat lo. Gablek. Si Dodong Richard dong, wapagay ko nakalaag na sa inyong hadong. Basin na inyong hang kwan dia, Dong Richard dong, kanyang inyong hang prots. Brots of Love. Hello? Hello?
1: Hello?
3: Oy, andara. Uy, nga ako manining maninay nga sexy niya.
1: Hello?
3: Nabayra na ba kani sa utang niya?
2: Ayaw!
3: Maninay, hindi ka kadungog na ako, maninay. Oh, kay wala mo kay... Oh, hello, hello. Wa man kay monitor. Murag nakaslayo siguro ron.
2: Ayaw!
3: Gitubag ka na ako, maninay, pero di lang ka nakadungog sa kuha. Ah, makadungog ka na ako? Ha? Oh, kay ako mang giibot.
2: Ayaw!
3: Oh, kay basta diri ka manawag, mo rin na akong gingong. Kung diri ka manawag, di kita magkadunggan ay kung wa kay radyo.
2: Ayaw!
3: Kay kung kuhaan pa tana, ah, ma, o gisaksak na ako diri sa mixer, madunggan ang mga tanan niya kay wa man. Di ka madunggan. Oh, mayra pong di ka madunggan, kaya rin di ka bugal-bugalan sa rain na.
2: Ayaw!
3: Ha? Wala pa na ulian yung tax screen?
1: Oh, wala pa na click.
3: Ma, kay, og nabalik pa to, katawaan ka, karon naglagot ang rain na, kay gikuan nilang lang, silang lang mo ni Baus.
2: Ayaw!
3: Oh. Oh, mo gani. Unya kay di man ta magdunggan ay ani, di man sila kadungog di mo ka. Unsaon mo naton di ron?
1: Lagi lang ana ko, di ka makadungog, ay no ana ko.
3: Oh, kay bugal-bugalan po ka, madunggan ka kay ingnon po ka nga agoy, wala bayad si Madam Elbo.
2: Ayo.
3: Ha?
1: Lagi lang.
3: Oh, makabawas sa manggapon tano. Ha?
1: Oh.
3: Sige lang, bahalag di ka live.
1: Salamat.
3: Okay, salamat kayo, maninay.
1: Bye-bye.
3: Mm-hmm. Ayaw! Oy, po ni tao na kung maninay, wa may nagkudong ka na. Ay, dali lang yun, kay kung nakadungog po ni si maninay.
2: Ayaw!
3: Bugal-bugal lang naman po ni Raina.
2: Ayaw!
3: Unang, mukatawa na yun si Raina. Na, tanawa na yun. Kaluoy po. Tanawa. Daan palagi ko. Ha? Kaluoy sa sekantalo. Katong sa Binilanggo. Guba gyud ang dugan. Guba. Beteng guba ah. Okay, og maton pa ni Mala kong badze pa kuno sose. Guba. Wa na. De, hungaw na utana niya. Grabe no. Ang sunata karong apo na mga karaan ba?
2: Ayaw!
3: Pa, abili mo apo. Kanang na may usahay nga mo, ba, kanang mo, murag dagat mga usahay, mulilo.
2: Ayaw!
3: Mulilo ganin yung utok ni Jose. Muna, ang kung unsan ng lilo, mauna.
2: Ayaw!
3: Good peeng, paring Joe. Oh, akong Mads. Mads! Ano si Mads Adeng dayo? Nakauli na siguro niya sa kanayugan ba? Si Mads Adeng, usap po niya sa akong mga guwapa po ng mga Mads. Mga himos.
2: Ayaw!
3: Bugoy, gani. Tanawa, gingan na gini. Yan na pong gini, purong-purungan na po ko niya lang. Okay, purong-purungan na po ko niya lang. O, titulo lang.
2: Ayaw!
3: Bugoy. Sa bugoy na. Nabaday ko ay kuan, nabaday ko ay gikulata. Nabaday ko ay gikuutan nga pitaka. Ha, kay bugoy. Oh, grabe katawan lang. Oh, balik sa gatos na po
2: niya. Ayaw!
3: Ano nga? Na, murag na wa ang kalagot ni Raina ba nga nitawag akong maninay.
2: Ayaw!
3: Okay, moro mo ito iyang buli-bulihon. Silang lang, di ba niya makayag buli.
2: Ayaw!
3: Pero akong maninay, tanawag. Kaya nga na po niya, oh, kaluoy po.
2: Ayaw!
3: Grabing katawa sa kong apo.
2: Ayaw!
3: Pero Pero bumintahan na lang ni akong otok o mulilo kay kuan man. Kanang naay, kanang kuan ba, naay rason. Pero kung nasa kanta ka ng ingon nga, hatagi kog rason. Pero kanang rin na, why rason eh, muditso na mga ka kuan. Muditso na magkatornilyo ang otok ane. Tanawa, okay, katawaan na po lang. Oh. Balik 3, 6, 9, 12, 15, 8, 10, 21, 24, 25, 28, 31, 34. Mo na akong kabiliban nilang lang kay mubahaka kaya pero kabalog ko kung kinsay gikatawaan na niya. Oh, katungyahang ante sa Pittsburgh. Laliman ka ng 34 kakatawa. Enjoy, enjoy lang para okay kayo. Oy, naman si Carmen. Oh. Kanya si Carmen, murag ako orang man yung taring ayaan. Eh. Ayaw! Oh, pero walang ko tagae. Oh, pag- Carmen!
2: Ayaw!
3: Day, tagae tag uyab niya, day.
2: Ayaw!
3: Ayaw! Oh, day, manin mo si Carmen. Kaya mo maka nag-ayaan, Jose.
2: Ayaw!
3: Oh, sorry na ya.
2: Ayaw!
3: Murang nadalang ko sa onos ba? Makagaba ramang ko ba? Ah, bahal. Agoy lang.
2: Ayaw!
3: Nangkwana si kwan, imong ayaan lang o, ay imong ante lang. Ma, nanunglo na lang. Makagaba na ko si...
2: Ayaw!
3: Pastilan, yung tao lang. Pag hinahinag yung tao sa iyo, pagkamangkamang o paglakaw lang, itingaling, ma-slide ka. Yan, buingong ka nga, na-slide ka. Yan, nadakdak yung lubot na katauan, yung kasay mong ayaan mo na, gaba!
2: Ayaw! Ayaw!
3: Pag hinahinag yun lang, ha? Pag hinahinag yun. Kaya kung di ka maghinay, but lang. Oh. Bumalik rin tayo mga katropa, dugang pa ang mga katikaran sa tong pagbalik human sa Pahindomdom.

0: programang Halo, Halo Special.
1: X FM.
2: Sikap Lodi nang-apply sa barberuhan o dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
4: Masa man?
3: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
4: Masa ato?
3: Mag-apply unta kong barbero.
4: Ala, showy. Sorry ha, payot yang. Among, titawa din eh.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
4: Bayot.
3: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
4: Exciting!

0: pali sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel. Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng mga asawa nga. Bayot ka!

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Santol Plus Coffee Mix. Siyempre mga katropa, mapalit ka na sa mga Mercury Drug, Southstar Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Mga katao, gama sa Yerts to Health Incorporated. Boy. Nagkape ka na, nakatambal-tambal pa ka. O, asa pa man ka? Diri na ta sa Santol Plus Coffee Mix. Mm-hmm. Grabe katawa nilang lang. Ang katawa ni sayang auntie kay Noobie ra. Pero siya, 49. Ayan! Ayan! Ayan! Bingga-bingga ay katawa lang. Ayan! Okay. Makagabar man ko ba? Pag-kan gan lang, pag-careful gan lang, kaya rin di ka magabaan sa imong auntie lang. Okay, wak na, gitonglo na kagmayo sa imong auntie lang. Makagabar man ko siya. Sumpaon rin na, ignore man na, pariagabar. Uy, naman, Desday Doris day, mauwar ba tayo kinasday Doris? Ayay! Okay, kung ba ni sexier ba kayo? Ayaw! Sexy, it's slim, cute. Yeah. Oh, daghan po nagtitulis day Doris? Ayaw! Sexy, cute, mahamisis. Basta daghan po nagtitulo. Mayong hapon lo. Nostalgic ayo ang imong sound lo Jose. Mo request kog song Right Where You Belong by Julian San Jose. Padong naman ko mo bakwet ani Day Doris day. Painom-dumay na lang ko og maday. Ha? Sa pagkakaroon, ingnon lang sa kanako og sorry, mahal. Painom-dumay na ko og mga Day Doris day. Okay, mayor ba kayo ni si Day Doris mo? Musunggo-sunggo po tayo nag-inlo at ito. Hindi man ka ng mga sunata kuno ni Jose karong mga panahon na sinay pagbasa ni Nostalgic. Kanang usa lang, usa mo na sa Bisaya lang. Kanang Nostalgic lang. Kumbaga, naghingapin. Naghingapin, mixed emotion ng mga magkamagulanon ng may pagka malipayon nga pero magulanon gagawin. Bitaw, no? Ayaw! Mabunay nabantayan ni Day Doris. Ang akong nabantayan kay naglagot man ang ride na. Ayaw! Okay, di katakatawaan nilang lang umayo. Ayaw! Ayaw! Stambay, gano? Stambay. Mo biya na ko sauna katong sa akong kabatanon sauna kabatanon na. Sige rami og stambay-stambay sa waiting set. Maghuwat rami og nay moage kay amo dayong kilkilan og pangbahay. Nay kauban ako sauna nga kuan magatbang-atbang may lingkod. Katong isa katong si nakalimot ko sa pangan tungod na sa kadugay. Ang ihang siyot musikil ganang etme games kay wa maday kanang kuan day way bahag. Katurang siyot nga maong nga busloton pon. Yeah, hibulong raba, mahibulong raba may kayo. Sige raba magpanghimulsa ng tawahan na niya. Mandi ay ninggimok na dang ibon dito sa bugan di ay. Bantok na sing panghimulsa. Nanggimok na dang mga ibon na dito. Ibon my laylay. Ayaw! Pakstilan. Sana all happy gapos lolose. Permente man ang happy.
4: Ayaw!
3: Sakto kinang imo lang ang mubahak-hak yung kakatawa niya lang kayo. Ingon ba yung laughter, it's the best medicine.
4: Ayaw!
3: O niya, siyempre, kung naay laughter, it's the best medicine, naapoy sadness.
4: Ayaw!
3: Saan po niyong sadness?
4: Ayaw!
3: Ayaw! Sadness po, na kanyang mga kaguol mo po na yung mga kakuronto.
1: Ayaw!
3: Lang ayaw ko po sa sadness lang. Ayaw paglagot-lagot lang kayo.
1: Ayaw!
3: Paparihagi ka sa'yo mong ante.
1: Ayaw! Ayaw!
3: Ay, nako. Musipyat gani ng hilot ni mo. Tipas ginalo. Ah, buwasot
1: yun. Ayaw!
3: O, kadahin ko, magpahilot-hilot. O niya, kadahin ko, ah. Lain ko kay kulitugon mo na ako. Kanin mo ka nang buwasotan.
1: Ayaw!
3: O, tanawa, ni. Ha, ninghawa na si imong ante lang. Nagbay na siya lang.
1: Ayaw!
3: Wa ko kabalo on sa Bisaya, no. Wala buya ko kagrado. Wa ka kabalo sa kuan day? Nostalgic.
1: Ayaw!
3: Sa polis day Dorit po nga magamit mo po na yung mga laon po nga mga words. Wa man day kuno ka kuan. Kuan man siguro na lang ka nang naghingapin lang ba? Naghingapin. Ada, wayapin hapin.
2: Hello, hello.
3: Ay, nako. Opa. Pangutan si Madam. O sa mapapangutan na ito ang imong anting Madam ka disibat naman. Musibat mo ko na siya lang. Malabi na ako ka nang magla.
1: Ayaw!
3: Mag-una-una rin na siya, bit-bit og protos lang. Muna itong ugma lang, ato na pong kano lang, magtigom na po tao, daghang katawa nga ka ng sinak ko. Binukag. Kay kanaaron ay mong ante. Mangugat-gugat ang kano na, ang kanyang agtang.
1: Ayaw!
3: Mangugat-ngugat sa kapungot.
1: Ayaw!
3: Kalagot. Kahigwaot.
1: Ayaw!
3: Lison lagi ng daghang kayo o ka ng titulo.
1: Ayaw!
3: Muna ikaw lang, basing nanginanglan po kang daghang titulo lang. Katong titulo nga, dili pareha sa imuhang kuhan, anti sa Pitsbo.
1: Ayaw!
3: Kay si Day Dorits, lahi mo po ng titulo ni Day Dorits. Maanyag. Hamis.
1: Ayaw!
3: Walay pakay.
1: Ayaw!
3: Walay taya. Sexy.
1: Ayaw!
3: Limang ka na. Ang imong, grabing katawa lang ho. Di na ginimaihap na yung katawa ni mo lang ho.
1: Ayaw!
3: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 20.
1: Oh, no!
3: Balik 40 na po ni Nobe. No, gimbingaw ka pati
1: ayaw.
3: Mga magpahilot lagi yung tanako, yawa man ko ikabayat. Di ba yan lalim ng kuhan ba yan? Kanyang maghilot ka, di ba yan lalim?
1: Ayaw!
3: Kung magpahilot-hilot ka ng lain. Pero kanang nakay partner, pwede rin na mapahilot-hilot kaya makabawas man ka.
1: Ayaw!
3: Pwede naman din mo na bawasan. Panalitan karon magpahilot ka karong adlaw.
1: Ayaw!
3: Pag sunod adlaw, ikaw na po'y baos. Siya na po'y imong idok-dook.
1: Ayaw!
3: Ba? Katong natrangkaso ko, perting sakit kaya ka muhilot.
1: Ayaw!
3: Hindi ka maulian na ka. Pagka sunod adlaw, siya na po'y imong idok-dook.
1: Ayaw!
3: Mud-mud-mud-mud ni mong mayor, kabaos ka. Bitawon nindot, bitawon ng hilot, bitawon
1: tan. Ayaw!
3: Kaya kung naapala ko si Sien dire.
1: Ayoy.
3: Ha, mala.
1: Ayaw.
3: Asa kayo ito si Sien, mala?
1: Ayoy.
3: Okay, mubawos man po ko.
1: Ayaw.
3: Basta lang, pero ka nang daka sa lain ka magpahilot.
1: Ayoy.
3: Nga, na may bayad na.
1: Ayaw.
3: Pinakaminos ang hilot karon murag na siguro sa mga 300.
1: Ayaw.
3: Magkangyo-hangyo na 250.
1: Ayoy. Ayaw.
3: Oh, nga kapoy, mayroon na maghilot-hilot ka.
1: Ayaw!
3: Pero sa katong mga kuan ka ng ilahan ng kuan ka ng source of income, murag wala na siguro yung kipoy-kipoy, pero magkipoy gapon. Samot na ako kaning makahilot kaning mga gahi. Kaning mga gahion kayo. Pastilan. Matol pa ni ante nilang lang o naborit na. Mo na kay buriton mangkong ka. Mo na masigir kag ingog borit kay buriton mang ka. Pagbinyo na lo aron na hilot. Mo gani, kanusa man mo panhion si Sendre. Okay, aron magtaban man dito sa lasang. Para kada minuto hilot. Nga kada segundo mapong kumubaos. Kung silang lang ba, mubaos na yun. Pastilan gayon ng mga katrabaho, aneg yun mga katropa. Hoy, nitingog naman po ang mga ilhanan nga nagapupos na po ng kwan, nahog na pong tabel. Ugma na po tayo magsigkatawa lang, itibaan na yung katawa, ugma lang, so nagsako. Utangon ko ron niya, kayo magpahilot ko ron siya sa... di ay? Kwan naman ta, ugma na po ta. Salamat kayo sa iyo, pagtikaw-tikaw ha, mga sulig katropa. Sa nga na lang, sa kinatibok ang puwersa sa FFM Network Philippine Pinis. Atong kauban sa Picas Kwarto si Katropang Kian. Alang sa nakayosang Pilipino sa Philippine Pinis. Kinilalang si Jose Muingon. Ayaw padaog sa daotan. Dagandaog.

0: sa XFM.
1: Usa mga tirada na to, Diapar. Pakuratir ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom og himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulid Katrupa.
0: Kung maminaw ka sa XFM,
1: kabata pa nimo?

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo. Hoy apo. Apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jug kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan ni Kelona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever. Dari na ta sa Sister Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms present. Sa doctor.
2: Sa mga butika.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kyo, pakuratin ako di mong amo, Kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh.

0: SFM.
1: Hoy Maring, pakurati ra gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
2: Exactly.

0: sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santone Gold.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Sancton Plus Coffee Mix.
4: May manamong pagkwansa ka ng Sancton Plus.
5: Kumusta sa pag-inom niyo sa Sancton Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
4: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos. Tapos ang sa kumbana, pagpaihi bitaw. Kaya prostate, kailangan sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee food kay? Ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee? Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
3: Nangapin na ka, gitambal ang pagkao, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Oy, par! Pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po't sukan ka niyan to sa iyang saat. Oy, wagyo'y natuman!

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: XFM.
1: Bar! Aliba! Pagkuratira mo lang yung asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, taga na kong suranda po dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon po tulong. Ay, gabi yung galing matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo po. Kung sa kong ihi, upira kayo. Pero wala kong kreatin, yun 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong gitang multi-car, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ang loob sa Yesus. Realitibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingo na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkunan noon kayo ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-kana.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadungog na ko sa Turbo sa XCPM.
10: Nipalit dayon ko.
9: Bisan 30 pakapin na nga akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumarna ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell?
4: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan din yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mainam po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito pa ka nainom Santon Plus Coffee Mix?
4: Wala magbisod ko bawas. Tagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sinta kong tabang ang Santon Plus Coffee
4: Mix? Okay kayo.
5: Imong pana? Kumusta pag-inom
4: Santon? Okay po kayo. So, ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag-inom anong Santon Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, par! Alibagod, par! Pakuratira ko di mong asawa, par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon, par. Sige na, par!

0: Minaw ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron ako sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw kong XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Pag-uwa, dia! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: sa XFM.
1: Oy pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pag sugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipiktibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
1: ko. Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon ng good sense ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
2: Ibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayong tulog. Ma, normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbawa?
5: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasag yun. Ako ganang ituyo. Agad sa istasyon tong una. Tungula pa pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pagkondisyon yung lawan.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa X.
8: Sa una, pobre kami. Ang sudan, tag-isa na yun kabuok bulan.
7: Kung maminaw ka sa X.
8: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: Dino Car sa XFM.
1: Bye, bye, bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
2: Exciting.

0: sa XFM.
1: Oy, nasa man ka nga sige man kagtungo, galuya man ka. Abtig, oy. Exciting.
2: Exciting.
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud ka ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City and News lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan gamma kabatoon og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, kini si Nicole. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo, nakapalit yung.
5: Nagi day basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Naku kayo, kalahi. Ano eh? Kung kasing-kasing po din naman kayo mong palpitin. Muna akong gimintin karon.
5: Ron. Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagyugoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gumuwi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa santeri ni, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya ni katabang.

0: dali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang una-unag katawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

0: no car sa XFM.
1: Ay, madi, naiuban niya. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa, exciting.

0: sur XFM.
1: Par, par, naku isulti ni mo par. Pakuratira ko di mga asawa par, ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
13: ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang galang kati-kati.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one.
12: Sa presyo
13: magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa jud kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Hulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinig glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
5: Hahaha.

0: Gino Carr sa XFM.
1: Hala, oy, di mo tala siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Hoy par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?

0: laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At ano po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hati sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. Panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? Sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po, mga kaibigan, na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganda rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Mas mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganda rin, eh, i-like nyo po at i-follow ang atin pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganda rin sa atin pong mga launching ng mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganda rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganda rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page challenge, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Nasa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman. Kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan na naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan? No? Madalas sudok doon sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma. O basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Meron tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing simptomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, yes, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting liig, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area. Kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin meron infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system. Okay, parang checkpoint yan, partner. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
0: So iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro ano. Ang
1: pare-pareho lang sila ng nature ano, na tinatamaan yung ating kulani.
0: Ano po ba Doc yung mga sanhi na dapat bantayan? O yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Doc?
1: Kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yon. So pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamagay yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pagdevelop nito, una, yung cancer. Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer. Parang nagkaroon ka ng bukol sa suso. Tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So sumusunod na yung pagdevelop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng... just binabanggit lang natin yung may iba't ibang klase niyan kasi mm-hmm. pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende daw ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismong kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga, Doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mm. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Kilikili, meron dito sa may likin-likinan. Mm. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yun. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual.
0: Mm-hmm.
1: Usually kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na hindi lumiliit, lalo
0: kumalaki. Naghilom na yung mga sugat, na wala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun pa rin yung bukol.
1: Itinan ninyo. Okay. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, pag nagkaroon ng pamamaga na unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet. Di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan, yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura, tapos nagkakaroon ng pag-chill. Ano? Tapos lagi kayo matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun, yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference. Ano? Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Halimbawa yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga symptoms na nabanggit ni Doc Algy, na yung pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano? Sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po ano kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama, kasi mahirap maghula-hula, Doc, ano, lalo po pagka ganito na ano na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta ay akala nyo normal lang na kulani. Ngayon pala ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells sa iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio, mga kaibigan, no? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun na rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang bago!
10: Ako nga pala si Mika, sinibukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
9: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyo pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon nag-upgrade ngayon? Lang, ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit. Oo nga. O kaya mapapansin mo, there is no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria. Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, nutritional kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao. Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam niyo kung paano niyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun
1: ang problema.
0: Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrition ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yes Well Clinic. Mabigyan po natin, ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama, ano? So, puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, ano? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya, i-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference, mga kaibigan, ano? So, sa mga kabayat na dyan, ha, huwag pong kalimutan, bisitahan, at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Secret of Health.
0: Atin pong pakinggan ang isa-isa na naman ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Ano? At talagang si Nanay tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
11: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo, clinic. Ma'am, ano pong pangalan natin, ma'am?
12: Marichu Ganal po.
11: Taga saan po?
12: Nagualiches, Quezon City po.
11: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
12: Opo, matagal na.
11: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
12: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka mga ano, yun po yung naramdaman ko nun.
11: Tapos may bukol din kayo?
12: May bukol po ako dito sa liig, nag-pa-ultrasound, binait po po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
11: So ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol nyo sa liig?
12: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay. Hindi gawa-gawa lang po ito.
11: Yeah.
12: Malaki po talaga. Ngayon ang late na po. Oh. Parang butterfly siya noon, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
11: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan talaga after nag-take ng Santon Plus.
12: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
11: Wow. Ma'am, anong masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan, hindi pa po nakatry sa pag-inom ng Santon Plus?
12: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasing nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional. Pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
11: Ma'am, ano ulit pangalan natin, ma'am?
12: Marichu Ganal po.
11: Taga saan po?
12: Po.
11: Taga saan po?
12: Nubaliches, Quezon City po.
11: Thank you so much, ma'am.
3: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeshua Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni Nanay.
1: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, ay malaking bagay yun. Kaya nga si Nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kayo, Nay, ha, ang inyong buong pamilya. Kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pagsishare. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Mm-hmm. Masunuri naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema ng pangkalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. No? Na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Oo. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Diyan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Yan, nutrients, dapat balance yan. O, yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating quantum ano analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa. Kung ano ang ating gagawin at uunahin. mahalaga talaga na mayroong consultation.
0: Ayun nga, ha? So sa mga kabayan po atin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Eh pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yastral Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto kasi si Ma'am nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
1: O kasi kahit saan kayo naroroon pag naririnig yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage, okay? One capsule 3 times a day kung Santon Plus Gold. Santon Plus, you can take one capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, one capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ng problema, nadagdagan nyo ng one capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine nyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
0: Mm-hmm.
1: Buffet of nutrients. Kasi nandun eh, yung array of nutrients that we need every day.
0: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po atin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, ano? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? O, sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga, ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrition sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas, ano, ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin po mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan. Or bumisita na lang din sa atin po mga Yes to Health Clinic. Kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pangatawan, ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyo pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding, tawag ito, merong saktong combination,
1: yes,
0: saktong dami,
1: yes.
0: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay.
0: Yun,
1: so, kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Doc, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol. O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot.

0: pagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po muli lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programa, The Secret of Health Nationwide, sa araw po ng bukas, sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

We shared for years. The memories that we had for so long. Ay, alang itin na ito? Sorry na, wait lang ha. Manudlay sa ang si Princess kay wala nang kuy panud. Wala nang kuy panudlay. Awa naman yan, oi. Ah, okay. Ah, so the suga is just sukuan. Manudlay na ang bibi sa kahanginay. Hello, B. Mayang gabi po. Welcome po sa tong problema. Welcome sa kong problema po. Bitaw, welcome po sa to ang programa, biha. Oh, kawalo ko nga na may mga problema din ha, pero labani lang gid intaw na kay wala man gid tay choice. Kung naa gid mga problema sa kinabuhi, oh, mayra man ang bag, da. Oh. Kung naa gid mga problema bito sa tong kinabuhi, kinahanglan atubangon ginato na siya bike, wala man gid tay choice. Unang-una kana mga problema gihatag na siya sa tua para mahimo tang strong. Pero kung ang imuhang immune system ang imuhang problema, kinahanglan ng imuhang gid ka ng solusyonan. Ayaw kalimot, kapag ka po hinay na or dili na ligo ng imuhang immune system, dali ra ka matakdan sa mga sakit-sakit nga tala sa pangit nga panahon, especially karon nga murag naay giingon nga haze. Kaning haze nga gikan sa Indonesia nga nako bi kung dili ninyo na paligo ng inyong immune system, na ay posibilidad na basing nga magka-asma mo, mo nang paligunag yun. Sa panahon karon kinahang na mag-inom ka og Santon Vitamin C, niya ipares po nimo sa Santon Plus Gold. Kana silang duhabi a perfect combination na imuhang inumon aron muligun ang imuhang immune system o dili ka matakdan sa mga sakit-sakit nga bit-bit sa pangit nga panahon. Available na po ang ato mga produkto sa Yes to Health sa duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica Nationwide. Karong gabi una, mag-chismis kita sa mga butang na dili na unta angay chismisan. Marites man kayo eh. Wala, gusto lang ko nga mag-chismis tayo. Kabalo ko nga, gigapoy mo, kabalo ko nga, deserve po ninyo nga makabalo or ma-update sa mga panghitabo sa tibuok kalibutan. Kana inyong ma-update, tud mo anang inyong mga silingan, diha. Ato na silang hisgutan. Siyempre, ang inyohang kauban ka ng labiun, ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po hang tulalas on sis kagabhion para po sa to ang Sir BB question for tonight. I feel good. Ang ating Sir BB question, gipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga dili, basta-basta pang international po ang brand, pili apo ang magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Kinsa daw ang dugay makalimot sa ex? Ang mga bayi or ang mga laki? React mo ron. React mo ron. 0945-443-5869. Hindi ko mutingo kay mapili rin gihapon ko. Pero, dali ramin makalimot man. Pinagoy hilak isa katuig yun. Thank you! Noon sa day mo. 0945-443-5869. Ang ato ang numero karong gabi una na pwede ninyong i-text para po sa inyong mga tuwag sa ito ang Sir BB question o pwede po sa atong live. I-search palihog ha, XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Masilip gid ninyo akong kagwapa diha. Dili lagi ko DJ. Kuan ra ko kanang yanong lungsuranon nga tabian. Pero sa tinuod ni kinabuhi kay maghilom-hilom. Ano ko life. Palihog po pa-follow, pa-like, ug pa-share sa XFM Davao Katropa Digital. And live usab kita madungog sa radio station, sa Radyo Amigo, and makita sa ilahang official Facebook pages. Ooh! Queenie Excoure.
Babayi daw ang dali ra ang dugay makalimot. Diyan. Diligo mo to, ana. Pinanagod nang imo ang hilakan o sa kagabi na tomorrow okay na. Na tingala man sa taala makak. Pero kani mga lalaki bito, matingala bito may sa inyo han kanang masakitan gali mo. Dugay ra lagi ang isa ka gabi sa inyo pagkaugma kay okay na lagi kaayo mo dili man ninyo love. At least kami mga babae kung dugay man mi makalimot sa among mga ex, ibig sabihin anak gipakita gid na mo sa inyo ha unsa mi o kapag mapag kaming mga babae, dugay man tuod mi makalimot sa mga ex, pero gipatunayan na mo sa inyo ang akamura gid among love na wala gi involve ng mga other parties. Ambutang puno ni mga lalaki kay isa ila isa kagabi okay na, mutagay-tagay lang pagkaugma ula na. Ano kang ingon anak mo no? Hi kang tiyo lalang Alpos Alingaga, may gabi ide sa imo ha. Request daw siya song na Simple Lang by Ariel Rivera. Sige, try na to ha. Good evening, everybody. Malingaw ra pud baya ang mga pobreng OFW diri nga side maminaw ninyo murag na Arcos Pilipinas ba? Hinaot okay ra mo tanan. May gabi, Ma'am Ann Abapo. Salamat kay Ma'am Ann, salamat kayo nga kahit papaano ga kalingaw ka sa amo ang programa. Sige lang Ma'am Ann, sabay-sabay tayong sabay-sabay tayong mag-move on. Si Mami Jacqueline Labis, may gabi, Mami. Thank you! O, OFW po niya naakaroon sa Hong Kong na kanikay kusog po kayo niya siyang mag-sideline kayo sa on-taman nga pobring manggid po taon-ta. Good evening, palangga namong dililagi ko DJ lagi. Ayaw ba, kayo ma-issue taan na... may gabi, ilihasin mo ha, Juvie Binalo, Barrett, makahilak man sa ta sa music ni Mobi Uy. Babae man, wait sa ha, ato yung silipon ho, saan yung ingon? Babae o lalaki, dali makalimot kung wala ka gugma sa imuhang ex. Ang mas dali makalimot kung wala pa gani mo nagbulag na ana dayon reserba. Dayon kay, relate reserba ang mga cheater out there. Out there. Ay, true, bitaw. Dili na mo na siya, dili ni mo, hindi mo ikinaganda at hindi mo ikinagwapo. Ang kanagong, kanang makamove on ka dayon. Kaya nga naman, you're just actually, ginatagaan lang minimo o kanang murag. Samot nga mag-overthink ba? Bawa, nagbulag ta. There was never an us. There was never an us. Ha? Anong ina? Bawa lang nagbulag ta. Unya karon kanang ako, abda na lang ko og isa ka semana, duha ka semana, tulo ka semana, isa ka buwan, duha ka buwan, lima ka buwan, annual. Na lang ng mga

0: Ha? Unsa? Moadto sa? Sige daw, i-type daw diha, be. Nag-adtog. Ay, oo, si Bibi Jow. Si Bibi Jow, dugay maka-move on tong gipang imbarguhan og iti.
1: Ma-prison ta!
2: Pinawag!
0: Ay, legit nang iyon na manager ba? Kinang gabi nagnatanggal ang kag-allowance. Kanagong once upon a time, you've had the most kanang lashing life ever. No? Kanang once upon a time, ganibing gihatag na sa imuha ang tanan-tanang halos ihungit na sa imuha ang mga maayuhons kinabuhi. And then sa dihang imuha ang giabuso o ikaw gibiyan, lucky. Or gibiyan ka sa bayi. Imbis kay first time ni mo nga nakakaon o mga lamian nga pagkaon. Wala na hinuon. Wala na hinuon na dayon. Okay. Kwa naman ka nang nagbulag naman mo yag imbargo naman ng ATS. Ay! Sakit kay nangingon anak giyod. Wala pa ka move on niya imuhang ex kay nag-anniversary na sila.
3: Yummy.
0: Ang problema diha ma'am pag ani ka move on, gi profile pic na sa uban. Yun lang. O, anak, di ay na ba sa daghang kwarta, kami ani, nagkapiras da plin, daghan pag hinahon na nga due date. Dugay sa makamove on, ang nagtuong nga pakaslan. Mo lagi. Ay na lang mong pagkuan, uy. Ay na lang mong pag-expect, di habi? Pero ang tinuod anak, pinakadugay nga maka-move on, wala na siya sa ngalan sa babae or sa lalaki ba aron. Ang dugay maka-move on, kanang kabalo kang imong gibinuangan ng imuhang partner way back. Oh! Kanang kabalo gani ka nga ang imong gisayangan, ang imuhang gibiyaan, ang imuhang gibinuangan, imo di ang gisayangan. Aba! Baka nakikinig yun, naisipin pa lang. Nagpaparinig. Namubun! Ta! Bakit mo ako sinampal? Bakit mo ako kinukusi? Bakit mo ako dinudukdok? Yeah! Di mo ba alam na anak ako ni manager?

0: Dali lang makamove on ng mga anak sa CEO, anak sa mga manager, kay kortahan man sila. They can afford to go to the US. Mag-atog Thailand, mag-atog Vietnam. Kay dito mag-move on. Mamaan, buwan hami o ka ng Singapore. Kay di hami mag-move on. Ibig mo. Pero ang saan para sa karon kaya nga mong ma-afford kay quick-quick naman sa daplin. So, dili sa aming magkuan ha. Di sa aming mag-ambisyon. Basta sige na lang. Unya na lang ito mag-chismis ha. O sa mga mag-asawa din ha. Ang nagdayon gyud. Wala na move on nga nahitabo. Kaya nagdayon gyud. Congratulations. Magsana all na kami sa inyo ha.
1: Sana all.
0: Okay. Kami diri ha. Gapangandoy gyud po noon. May nga ing-anak po. Ang inyo, ang amo ang mga kinabuhi. Puhon-puhon. O ganang kaluyan maminyo. Maminyo. Pero ang pinakada kong sekreto po sa mga mag-asawa nga nung strong gihapon ng ilaha ang panag-uban, simple lang yun, naging honest sa usag-usa, o kanang mag-away, normal lang maging mag-away. Tapos pag-abot sa satisfaction kapag kulang na po ang kusog sa inyong mga tuhod, wala na igana si Mrs., gika po si Mr., Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, gigama gina siya both para sa mga kalalakihan o kababaihan aron mas ligon ang inyong panag-uban o mahatag gini mo ang satisfaction na deserve sa matag-usa. Mao nang para mas malipayon ang imuhang pamilya, ayaw gid kalimot being available na po tag 85 pesos lamang po ang atong Turbo Men Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayon? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: isalista rin mo nesta pelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Ano sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o musukol. Exciting?
2: Exciting! Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na dugay na to. Nga ako ipiang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Nga ako isisma. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas.

Atong oras mga katropa, alas 5:03 na. Hala, hala, hala, mata na kay buntag na. Sa tanan natong mga suking tigpaminaw sa atong mga katropang maupay pag mata. Pasalamati ang kahitasan mga katropa tungod sa bag-ong kabuntagon, bag-ong kinabuhi nga imong nadawat karon. Sa mga grasya nga imong naangkon nining mga panahon na. Alam ayong buntag nga to kang katropang Wilma Joaquin. Mga sayo gyud kay ni sila tigmata ba? Kang katropang Antimirasol Sumudyo. And syempre kang Lina Pataho. Good morning Sir Idol sa tanan na minaw sa asa ni Genia. Puroktoi Barangay 5 San Francisco. Kumusta man inyo hang hinubig diha? Kumusta ang katubigan diha sa may Barangay 5? Temerasol Sumudyo, good morning kuya diha sa tanan. May buntag sa mga Sumudyo family. Ilang kuldudong